le tatu te mina ne wele ni te mele oli le tau tupala unangani si fonga bina samu ta sinima vtolo a mole la ta latu tatu ule na tolu fitu fitu ta sinima vtolo tolu fitu fitu ta sinima vtolo le ne tamu fai antu se tatu so ta inga fo ilema le tatu komito le tatu au kiti samua anto no la isi taimi la isi taimi la atu he tamu fai atu yai na ye mafai ona mwesi li poti po latu ulanga ole a yai Lesa ia ia tatu tong sanga fo ia kiti e ta won fa fa fo ia tatu wa tunu tulanga pe ona ia tatu tong sanga lo sa fa nga solo ia bo ia lo mo mo tala wa sompini le awal tatu wa ni sami mai mata tu le fan ia ta won tatu wa ai mata tu si si fo komiti po la tulanga sa ia fa nga solo ngol tatu tong sanga pe ona ia e pe ona fa fo nga mai mai mo wa si si fo ilungo pe nga tfai langi Tulang al fanga solong or tatu si singafua. Tele ba ang alena tau fa ilo atu lumaf tumeli tatu watno mea manai ya fo ibol nito sanga pi ona yari tola langa mayor tatu tutasi mon nito sanga. Tatalain or tatu falfono al tatu malo pi ona yari tatu palmene. Yala wamai ona tatal tatu falfono. Patasi mali tatalaina. Ole falo le mau. Baenga na lena titilo ye yo ni tu sanga. Ya ye fo inicio po kala mi fanga solo pe na ye le tu fanga fa ilonga po le tu fanga pine. Ta waloa. Ale malo e pale tu le ngang fa titili. Ale malo. Ya inicio ila tu wa sa hafu la tu tu tu. Ya tu langa pe ona ye le tu tu ino le malo. Tono le tatu wa tu. Ole tatu po kala mi. Le la tatu tatu le na tolu fitu fitu ta silima vtolu. Tolu fitu fitu ta silima vtolu. Ase me mana ia na e sida sida ia. Au le asu langon i le te au mainga o le tatu si singa fu malitu. O matu ngava, sampingi telefoni. Ai koi kongi le pea le telefoni, fai mai. Matu te fio le tu unga le asu lunga. Ai fa o nga matu fo e la. Le la wala tu e tapena i le tatu tu unga le asu lunga. Au le mea la le fe lautala. Ana tuala tu ungale la fa ina ile asoluro fo spung. Fa pene ila te wal watu ai. Ia fo ila auya ale. Ale telefon le vainu ai te watu to malo. Ai pe ole chamis ole tu ungale la fa ila soluro ai o fo spung. Ai ni te wal watu ai mo te mo fo ila. Yala e ave ala le malo mole. Mo telefon le vainu fa se fa te ingo fo ila. O se tala foi langa o le tu unga le a foi la sururu o fa pitoa mo foi sipuni ai ni te ilei la what what tu ai te uto e mau atu mau atu ai la mo tu e manu malo i le telefoni la tu foi la e ave ala le fa ilonga mo le mo foi la o pe ate u mua se pa ikanga ma fa fa o le ma fa fa nga ka ika ia i le si ma fa fa Yo, it is in my voice. You see, look, I can't have my voice. In a bang of city, my pay more tattoo life for year more. Papi Fiang is Samoa. Daily tattoo life out of the government of Samoa. Yell to Facebook. And if I phone that you in a mile, let's talk to my uncle to AP. But the same old tattoo TV and US. Tila tantu live na tu ni mai sa mo fsusani tele mo tantu al mana yo pokala me yem fai phone of susani ni tamam tida matu mo tu malawa yo no fu no fu mat mat ale wa ngai mai fa fi fianga mo le so mo le fe fena nei mat matai kilo ka peri kilo mi ngai mak makar kivi ai ki yang kivi mo tu ini malom tua ti ki yang tv mo tu ini malom tua se ngai laptop ko ngi ki duma ko ngi kivi for coming it wa mak wa e Halu dah kau lemah fau fau. Yo kalaris kau ingat si oli loke. Saya dong awam muka lari. Kalari aku ulo ah. Sebab di sini tadi fau fiaga. Sudah si beli tu cili tu lejasi. Lajau malam balut tu cili watu ingat wenga. Oh tu cili ni yang so. Yang lele tu mfum liat yang tu watu tu mafaiba.

0: Tātou walau talofa.
1: Yo, walofa, ka alofa, ka alofa lava.
0: Talofa le au, maalolo se fumonia, oa, mai o rua martina.
1: Ya, ole alava, mangu ya, faafakari.
0: Upe, malanga isa amboa?
1: E, ai, olenga usawe, sisilfu o ingai.
0: Ui, ka alofa. Lei, mai alo finangalo, na sau, pa fonga la fo isau, mai moa, ile tulanga pi ona yeia tato wa, le tue la langa bel tato si singa fonita, usanga tele po kalabelo fata oto.
1: Afka kia kia, maal mea mongi aia. Mua kako koe oa ile ongo lua leanga fava el maalo samo. O se fifianga piko sidi nga ilo kangaka. Koe vai e ku maanga sa fofo ma Singapore ole ngo lua. Ola fa fa sidi nga ma ise u kali mo wa ku ye. Nga ba. Pe fa fe pa ko ole ke fon yo va ngo wa si a mu fo da u ye ku nga le solu ka ya. E a ve ye de mo pe. U a la lu ma ko la sa fa ko ko nga ki ki. Ole afu. Yo. Ma o nga e Kalkung o ini mekupu kalkung ada fush bungi mal koi foyra o kasih leru.
0: Iya.
1: Ini mekupu. Or me ini upur mekupu koi kupu fok.
0: Ah okay. Iya.
1: Kau siap mau foy le vale o ainger kai kaya. Eh. Kang ofia mangong o kau elise ora koi fush bungi o mau foy ngamasangi mele kung. Eh. Ila ura nga pek.
0: Ila ura nga pek, ya.
1: Ila ura pek.
0: Ayo, ayo.
1: Ayo. Ayo, wang kaka ura le bala le kami nga kau pipi ima ya ide, kol kolo ka mauri ide. Ile bala ole. Ke fungi le vay ngu. Ka fa pe aya faise me ho epe nga masa nge, ile kol kolo le vay ngu. Sole. Ako e mi ngu ke ape ruo mi ngu ke kwa ku. Sole. Kau aku ini luar kia le al kerfong elvang ule osongan ngai le kau eh ah am kau mangai al ku ngangafi
0: tapi le awal le awal le vale nalo le tangan luang le omal le cineimu
1: oh iya ngal vale
0: vale le salon tolu le nalo le malo le malo iya malo fisi cineimu. Ya satu long tu tasi nawa mana ya man tua le fatu ato te lo le fatu afalu ena ngalu ya se va ale le ope ah le ngamba ngir kula ngale satu long tolu
1: ai long fa vela ile fit le va
0: le fit ah
1: le va ai am kwa sala po singe ile fit le va se long fa si swenga va po on ngale sa. Anga manga ya sao al va malo malo. Anga pau fo nga lau va lau va kie kie. Sole. El apo po kere kedo isa.
0: Esa. Oh.
1: Yo, i volo ho malo malo, le ise malo malo ka wa ma marki. Ah.
0: Ya.
1: Ya nga langa de fiko i makama. Amo popo ya nga la ku pingia le mea la kingo fa kingo ikia nga ya. A loko kama nga o mkwa puru makau wale me.
0: Nga ala.
1: A fa fie fianga ma me umo si Singapura ma ka langa le fale. Se vai le au. Loko le anga le cha pipi fe me poi ave ye kupe mkonga me yo ka lolo. Ah. Oi sole. E ka lofa se se o lau ka lofa.
2: Na lofa sa moa.
1: Ah.
0: Ia.
1: E koko e pale mai wa o mar fa va ko kere ko pale.
0: Ai ya.
1: Ya. Ko fa.
0: Ya.
1: Ala va va e so se me ma si e ma lo ku ku ila po fea. Ya. O ko nga nga nga fa nga. Ah. Ma me ku po le maro e fa i. O nga me nga le ka pa e le maro.
0: Ai ya.
1: Va ku ave la uri ku so le.
0: Ne wa ma wa tu lo fi nga lo. Ai va te mo le fa so le ta le o le ya. Ne.
1: Mauia lo
0: waso kia. Ah, tai bodi fundi yaso se fu bai bodi ya. Wa yaso ngal sa molo fata we no mota to ne va yaso. Lo vinga tai o telefon pitcho la o tato ma tu to no ainga.

0: Wa o le lau tamo le tātu ka ngana Samoa. Lunga le tātu a leina talofa, sau le stātu walau. Se le maanga iole ala tole tamaititi lea onga ala ema kwa ni leia lefa Samoa. Lalo inga, o le mutafa ioi lea tātu matua taun fatino tono tātu a inga. O le tātu ka ngana tau talai tamaiti. Hawanga ia kukuringi. O lono inga lalve aso le tāfi efele tātu isi mal tātu wasu. Malau we, malau al, malai tepoe, malai takeo, malai ain, kafiofi. Kafiofi efu lau istawas. Kafiofi angi. Lungal datu leida talofa. Tapel datu leida. Nasu si de fiel tulanga pi ona yel datu si singa fuol tuel langa malito sanga. Ya onai bayangan efu menatu atu mota tuel nei fu iasu. Ni voy a solo tatu savolio ti lola ti le tatu wa onga la lo fa malatu na ile tatu wa le tatu wa foi le tatu voy a solo ngal samoa se bol tatu le na talofa
1: talofa malol soy po ikia
0: malol sei mai o amali ainga
1: ia manguia fa sai
0: teki ele e mo yeso fina ngal
1: ia o usau sau maka makai fie fie ole kupokas ia au koi kiki angano ia au kunga wa
0: ia
1: kem e koe e u kuarche kongi la la kar pa la wo lai nga mai ia kamo la sau ku ia o au ngi o au o mongongo mao
0: ia
1: o au poe o sa lelonga mao ia ia sa au kapu ai umai I wa ai e rua e deango e den payonga o kapu ai se kasi a na gai e kula po ai diskas
0: ia oila na tele oila na tele ia uta po o marolo po ia o salo
1: ia o le va ai bua
0: ia
1: ia o le nga ia ai ke o saulu va o mo o bua ia o fie fie fo la nga o le o le va o nga nga pai mo o le ke ia karo ia mo ia ia salo ia fo ko afu ngi ia karo ia ai o ke fa kai ia si o o salo ngonga i ka pai ya ya awa uya ole mongongo mau ya olo u a ogolo edin payongo o o akisi ni si u ka singa ni si u
0: aya
1: ya ole nga a ya nga ya ole tole nga nga ya wa kalu nge sa pa ole ole ko wiki pe ole ko wiki ya ne sa poloka umbai fi fi ole ka ko ku ko kas karu ayong ole kainu fa ma idenga poloka umbai ya ia mea umai o ku kua kaspina e pakaia o le koe koe la langa mai. Ia, masalo o le si kau sanga po ule la koe paine. Ia le a kele a la luaku fo ima le mako vaale o le mongiri kau kala ma le la au saori. Ia, papea po le sāpare pine mua o ngai vaa ngā, ta mānga iei kuunga. Ia, o le mānga ia o le mea, saurola ma le vaa o pangaloa o ma kua se lau pasi.
0: Na ise tau sanga na ealo ise vaa o tu manono?
1: Kasi ar kau sanga ngo ua onga iau kere iku.
0: O iku sanga ari aonga?
1: Ngo uanu ia onga. Ia onga nwa ike minga mga ko o kambo ko itinga.
0: I?
1: Ede ia onga ka maiki ia onga onga ka matang kua e. Te faide a ka mai boide.
0: I.
1: Ia aru iwa i kau kako wa aiku e. Ia o kupu langa la iki ara u fayerme.
0: Ta,
1: Ia ua kupulanga la kia le tau faya ngai le ye ke me ngi ka ku nga ba
0: la sa va ile fa ngo wa le sa ia o a fa ngo a pe foi vanga yep o a wa ka mi ngelo va yep yep ala ko lo va ka mi yep
1: em bo ya wa pe o le nga sa ngo e de su ngal de a ko sa le o fa ya o ngol ma ko o le o ke su ia wa o nga mai kai mi e o e dia pa koe nga ka o nga o
0: i
1: a e o ka bala nga e sa u no ka pa koe nga e o ka ba kuri wa ala nga
0: i
1: e o ka ba nga nga o ia pa pe po le ba ala du ma ala ala kuri ia nga o i lo ia o lo la go ma ba o le ku ia le boku pe a
0: i
1: ia nga ru lo lo ka ba nga ia e a go i fa pe o nga ko la ko ba le ba
0: ai Alo we fi fi o toi wa tele po kala melo te langa mo singa fo ni te sanga.
1: O wa ma ka ngo fia ni pa mo mo ni ka usang wa ola ola pe ki ka usang fu
0: i
1: e o ku ye wo ke le si fu ka si ole aku yo ma
0: a
1: ma si ale ma ngo le ka kala e la au sa wo li ma ni si ko ngo ma ko e o ya sa wo le ba ka si mo yo ma ko se bo
0: a o ye ba e ka ngo ba lo ta ile tu ngo le ta yo la sa u pe ki
1: so kaminga nga ma lo fo ya ma ma ku
0: tel ko le tu ngal la fa ja yo oi to na ma lo ni
1: ya en ba nga ye yo le paso as ta ma nga ma ku ni a fo ya o ma lo si lo ke pong lo ni fo in ka fo
0: in ka a
1: fo in ka
0: o ya la la we pe
1: ya
0: o lo we pe ki al telefoni a
1: ko wa e ka pa fo ye sa lo nga ba le e nga yu nga yu nga yu sa lo nga ma mo
0: Aya, mangaya. Le lei bawa tu le faso fa tai chama mo le ne ya oli.
1: Kai kere
0: fa. Seki. Luas fulu

0: lo ye ta tu wala ulu tu mai dungol ta tu pokala me ba ngala uli ta lofa wo ya lu ta tu lain na ya tal pel ta tu lain na lu asul fitu mi to te deli tu la ta silen to e wala wa tu ta tu sur komit ta tu ta long tu kitsi ani te wole mo sta tu wa no le ne yo ya lo lu bingala mo sta tu wa no mo le sa ta ya no no ta inga ye mo ni no fa fonga ta tu wa tu no ulu ngol ta tu pokala me tu langa sa ye fa nga sa longol ta tu tam sanga ki kitsi e se le mana ya fo le ta mo sanga Pen tato mo tuwina ili limo se fulu mo tupo tato au. Ya ofia ima au atamata. Ole tulanga lelei. Ole toi fi nao mayo au. Ai pelo fai atu. Eile au. Eile afi onga. Wa aviale toi lalanga melto msangale. Wa toi oye toi va aie malai. Wa toi oye toi va aie malai kilikiti. Fu ilia ito tono lato wa fi onga. E fo ringa maila. Ole tausanga fo. Na tato wa va aidola iye ili. Ole a. Fa atu mulia. Ya ta tu tu tu fo ipoka la me fanga solo ale malo ole ai ai ile to sanga foula to ono le uta tu va ile ta ole ni to sanga le uta tu va ile ta ole ni to sanga lu asu lu valu ni to chele tu la tasi sa lu ta tu va lu ngale ta lofa
1: malo se ku atia
0: malo se fo munia o ama
1: malo to tu mon via fa stai
0: le felisa ta valau
1: Le wo o mai I manukau fenga ruenga, le pakari kemi fenga ruenga.
0: Ta lo fa reuso ma lo le fa ma lo si ma lo ngalue. Le le o le asa u si de sila la fu isa u vava ai le asa u fa fonga le tu langa ua toi la langa mai le tielo tatu ta msanga. Ya ebe se foi po kala me molde nesi singa fo.
1: E ma tango fiele le tuto atase sa motie tia. E se le e ma na yo tapin penganga ma. Na ngai le amakanga oi fakangu mai le kero kausanga o mawai le fatu muria a me se foi o kaalonga ia ma le faanga kamatikai ia peo saka makamaka ria malaka o marififianga ua koe o koe fatu muria ia a me se o ngeiwa I kau peo asola pe marikasi ia ia ia aso e famanga kua ia ngeiwa I kai kaimiwa ia ia Ole tamu sangi kiti ole neto fa tu le ole tatu tamu sanga lento fa tu se suir komiti fo ile mi fa ana la tu mi si tatu tala tu otol tatu tamu sanga mali tu sanga ya pita maka maka se soka inga se kasi fo yo o uso e ka alo sa me le malanga te awa hawa e pe ya ngua pa kukusa uma ya awe rima o nga ua lulu war kala le ka ele mafai mafa
0: fa o winga ka runga. Ah. O winga la e fodinga mai te mo sanga le na tu e fa wow. Ah. Ia. Fa va ma lo. E fodinga mai la o le vainga na la na le na tong fa tu alta po kala mele uli nei. E se suer komiti e fa mai o lo o tala no ina. O no tu langa fa le tu no le tau. E pe yo le yai au e malanga ti fa. Man tu fo e lua au sa mo le tal tal mai pe fodinga mai le. Ai ni sa mi man le tani fa vau. Ah.
1: Ia.
0: Ya atono la famili no mail tatu komiti tulanga la yeila la vanga pola fusta atono la ya fafta yuso fafta le mafta mai
1: are ku nga ba ya ko sola ko marker pongi tio
0: ya
1: or ku nga ba ya ko sola ko mar poni ta ya
0: ko sa ukasi le ma fa ya atoli maria le aso maria kalu ka para ya sei boy Ko muri muri al ko solo marker fun talofa.
2: Talofa uso de tia.
0: Malole, usa malo amoi.
2: Ya, muri ta le pa ma.
0: Seki, malole ngal rue via le na wai mal manuia ngal ngal niaso. Mai aso fin ngalo. Di tulanga sa ye fun ta pe ngal singa fun ni sanga de uma. Al ha sa usi de silo tele langa bel tele ta tu kalame.
2: Dia ole ko au ka ngu mela sa mai sa po. Ah, sa u pa fun se abraik. Ok se fa tu muri ole tu. Ai mese lava malanga ba ai me Australia ma ni kilangi ya pia kalum lava oka ole makwa tumlia lava leva yaso malava yaso ole ayono le singafua ya le lofia tul malu le tu folewa wa okwe amakan kwe te fatino mai mesa ia ta usano mo leva a ma la yo happy stara sinsuran pa le sa ole leia sa ye fo o ole makwa le anga ayer kemi e kofa ka ka o me ale sa o ti munga malingi ke li munga ya ka kafe foi vai kafe ya malanga du a wala li pinto wa ke wali pa uma inicio ta lunga a o pe ai ka ola ola sorry ma ko ai la pai le mei ka ka ye pia
0: tumua
2: i kwa tum tum la a me so fale ai no wa wa wa su lo ke lo fale ai no wa le ma fale ki o ka ka fale ai no foi nai
0: tut
2: i nei pislisi ai ni sa mo
0: Ah, ya.
2: Ma, lai ya tele. Ya, meche foi o fufanga foi o tisinga fua. Na senyogo kiki ya piesole. Eba ai, ambasta mai lava mai ispale la tai, estawa, ya pia, ya tiute wina o ayo. Wafi angata itas. Esen matango fie fua loa loa re mea. Pa ma angai ya son.
0: Ma, lai ya. Lai foli ta, ma lai ta pedanga mo li tu sanga ya. O le tau feila vale malo tue. Ta imaili tu langa pe ona yei ya le talaino tatu falo le mau. Ina ia mawhai ona te tiritilo ma te wabai whasaloto sa mōl tātou tūtotasi ta wāna wa whātaua le vāenga ia tātou pe ona ilto e au mai ona nito sanga
2: sa o le leisau nama te tia ta re leia ma mei e te le fura koe fiaru foi ua maa ngai ata o ki ngore tau sanga fōk o rea sili atu
0: ia ia
2: e fō fō lawe le whenga maa roi a ma le me se fō fōngo tau sanga fōk fōk ta bia malmanuia
0: Malo faftaiso, mesilo na wai manu yang alu yang liaso, tatu Felipe nu al tatu kan. Ya saifoa. Au pai sa no al palmia, onei eta penai tayao, tayao ta penai lisiaso. A fuala ia i molito sangal tatu tilu telo pokala melo tela langa mai, lo no winga. Tau sangal dei, eta penal si singa fu tau sang fo. Ya. Ondei e tapenai tayao, tayao, tapenai talatu tayao. Alela utatu wava aidi telo po kalame ufata oto mole neito sanga. Ola ati de telo fo ilalfenga malo e tapenai lisi singa fo oto sanga fo. Tepele wate leo te lua sifulu wano minu da tano le tula elua.
3: Reye Samoa.
4: Taslima iba tolu.
5: A fai ua mula upa anunu, mana tua. Tiai ile lapisi e la foiai mea ai. Ai leo le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.
6: O mo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company e fisosoani ilo fale leo maota malawa. Amana o mea si papui pui, carport, canopy, pifa

Alo le soi fu manu ye da to to no o te fa fe lai fo ye te oi mo fai ona so te mail da to por kalame masani ole a rito le ola ile ne yaso ole tu se Johannes fulu fai upe se fulu lo ya il fa upunga i longa la va Yesu fa pe ole nga oi ele ai se tasi men sa wai na ona ya nga oi ba fasi ma fa umatia o sau ina ia lato maua le ola ia maua atili I love a ole upu mo o laso le o fesili fa pea o a fuafuanga o e muli muli ai wa ilo e ai fuafuanga le leia le tua molo wolanga ai fa pena fo ia satani ele ngata ina ai fuafuanga le tua ilo wolanga alfa no noanga e ai fo fuafuanga a satani ilo wolanga o satani o ana fuafuanga o le unga o le oti kei uiloki falu mainga male batanga a fuafuanga le tua ilo wolanga a fapea e te mulimuli tai i ana fuafuanga ole iunga ole ola male manuia e fafavau o fatu se Yesu satani ile tangata ngaoi fai mai ele aise me kasi nga sawele ngaoi kasi ale me mafau fawele ngaoi ole ngaoi fasi fa umatia ma o mea leanga e ma fau fau wai. A ua fatusa ia i Yesu, e fape na fuafua ngā satani, o lo fuafua ai mō oe, o le sau e ngā oi. A sau la satani e ngā oi i oe. Ia ua ilo fai mea ngā oi, a o ngā sau ngā oi lo fale po, e reka ua mai sau, o le fai ngā tāfu ia ngā e ilo e sau, a ia fai se mea oi ki oe mga ose se ngā oi, a ele matala, ya eke ke ia ilo wa fainga so ol fa no no anga fo ila ine ia so ole tele o tangata wo ka ko wa ia wa fainga e mafu mai ona ole le mala mala ma inga ngoi nga satan mana fu fuanga io la to volanga o isi la tangata wala ko le ilo ole nga yo satan fa le anga o la to volanga fa ka wo so inga o la to mata la ko ke le ilo le mea lea e anga ia tu ai a ole mo mo onga le o satan ia e ka waso ia aua la mange e ilo le mea le ke anga ia koe fa kua e ke ia wa masaa le puwai wa ai fai la wa ai male alo fai nai fa nau le ana tupu e fa lave lave na wa yaso si o mai lewa yaso la ngona i lave tatu wa chenu ia la ngona a le mautonu ona ole mamao tatu ma fau fau ma se mea fa pea wa ona o mai ma tupu i tangata anu ma tupu langa o tatu wa chenu ia wa ai male alo fai le nai taimi ka kuwa ai fu i fa salanga wa fa longolongo wa a fuafuaina mo i laʻua e faia e lea malo ae leai se kakou me mafai ou mafaufau faapea o i talo fai le mamao le mea gamalaga atu ai malaga aku i sa moa o oo i fiki o aku ia tunuu ae e leʻi ai asiga malamalama na oo ifo iā te i laʻua malama gaku e sesē le mea o loo agaʻi atu iai o fuafuaga o loo agaʻi atu iai e lē iʻu i se lelei e iʻu i le faanoanoa ma le oti le la ia ua kupu faalavelave ua iai le faasalaga kakou faalogo foʻi le mea le a oo iai leai se kakou mea mafaia a o le mea lega e makuā fiafia i ai satani o le faapogisāina o i tatou i ana fuafuaga o ga kakou faia lava lea o mea malo tatou le iloa o le iʻuga o ga igoiga o loo kakou faia i le pogisā o le oti faalumagiga ia ma le malaia e faavavau lea foʻi la ia o se taimi faanoanoa faanoanoa mo nai matua faanoanoa mo nai aiga leai se mea tatou te mafaia kasi le mea kakou ke mafaia o le tatou te talo i le atua i lona aao e fesoasoagi le a le tulaga e oo iai a ia oo le malamalama i loto ma finagalo nei fanau le a se avagoa lake maua lake kalia ina ai le fuafuaga a le atua i o laolaga ma le alii faaola o iesu po a petua magiā le me oo iai le iʻuga o le faasalaga a ia maua le avanoa e kalia ina ai le malamalama o le atua le a le kulaga e oo ai
au maua salamo au maua leola male malosi ia fa pena onga saungia ile tua ia seisi merele mo la soifu ia fai fai ma onga mo tato umalava le nei me utupu male nei fa la velav ia lo ma fa na usa mo fu fu ma saltani mo oe ele o se merele kasi al memanga o saltani ia fa sioki oe ia fa lumaina oe ma ia e alu se oli fa le onga ina lo wola ai ilo ole mele nga fio mai ai se fai mai na o sau e ese la fofuanga mai fofuanga satan na o sau ina ia e mau leola ma ia e maua atili ai lava le tu fa fitai ma tu talo fo mo nei fa nau ia tu ina le ava no ia tila ua la tu talia ina la fa ola tanga ia le lava le tu langa o ia so swani fo imatua ma ainga ona lo swafa Yesu. Amen.

He jai un lia pere fa funga ma yai. Li so ta to musical ne yo. Li no se ma te wa ti lo te fa mi te ta le le tu lai lu. Ya fa ma lo tu ta tu wa ti lu fa te te le ma to mai wo mai fo te mi tu on fo. Ale nga nga fa te fa te te sa mo le ha tu pele. Ta po inga ne ta tu ma ti da ma tu mo to ma lo le nga to fo ilia. Ya la u nga le nga le tu a po sunga fa fe nga nga. Ma futo mai fo I lungo le tatu po kalame pe ona yei ia le nei yasa lua. Ma lor folau, leo tatu yele masina lona ono le nei fo I tausanga. Ia le li, faftei le tua le nupuipuinga malan tausinga, tek te malo tu se fuma su tatu wola. Leo fa nga solo ipea tatu po kalame fa wawa le tektua lwide Samoa. Ilana uranga masani I tatu ofisa utu inei manu kau. Pe ona fa fonga ma yei tafa I fiar kilope. Tatu te fila le asa atayau le lofa bareanga le leo tatu utua. Mofo inicio tatu po kalbi fanga solo pe na ia solo verse test. Mal fa boy moy, ia ole a. Solo ngare le mau faival a solo ngare le mau rio faival flima. Pe na ir fa mai no nga ruenga ile ni fo ia so. Ai mo ai mo le tu ngfa tik ti le lava na yo pa anga tama matina la fo ngal wenga le tua. Lo lo tatu what you know. Sa anga le fo fa ngol va ia so. Ia ile tama au nanga fo mo tatu tua tia pe na yai. Ia ole nga singa lava wale ma lua fia fia tatu what you know. After tele for money le tua ile tatu watu no ia ilau foa ia po au fatau nga fo ina e fa nga ina le tatu wa pari popo chimen pan mali tatu cinnamon lo ia tatu fero le sa tai amon yo to maftanga mala fio ngali atau sa ve el health in lavia le uta pe mai wa fo win ol tatu tu se pa efis taimi o le afia fia nane monu yo tele ne ia so sabola tu bele so I fo mo I monu ia

0: 就肥肉會有負荷壓。而家我哋麥國平先嗰啲物質先，你倒入沙拉樹葉啊，或者果啲蔬你倒入沙拉樹土先咧。而家放喺嗰度 apple 卡車，又可以 scan 出嚟就發嚟咯。冇發會做到沙巴嘅麥國平，冇攞先嚟做車啊。我就發嚟嗰個啊，放幾時？喺嗱 wifi 嗰個樹葉物質拉嘅先咧，發嚟做到放幾時？就立即又攞放幾時？發埋到我度。Ini saya nak visi, alih nak suah aku suah visi kau lah, aku merpati tu mungkin amat tu suah paman malu bersatu si, ini saya sedek kasi, limsiu, kilometer limsiu, kau dapat mungkin amat bersatu tak, dan dia dah susu mai, ia utuh rok tak balik fakta mungkin tu pamu, apa pun umat utuh rok tak balik, ia mereka polisi, aku sih dah suah mungkin mereka tu pergi kursa umat sambil. Kalau matu Paris ni, kalau tak vali, macam kereta service, macam tak vali, mahu risol kim, macam lay, macam kalau matu risi, macam terpisah, macam terpisah, risi dua risi, kalau risi, upah, tapi yang aku kursus sama kamu tak, kau snuko, you packs, you fails, macam kalau ada pas engine lagi fail. Ya mata turun spring mata terpoka, tapi dia mak dia lau low spring. Ya, isi nama tak balik, dia nama sumai ke sangat sifat nombor yang masuk. Scanner balik itu nombor tak balik, kalau sama dulu, kalau yang dijel, atau pula satu player, dia sangat, dia sangat, dia sangat pilih yang masuk. Bukan masuk tak balik pasal, tak balik pun, tak balik kuat, dia masuk masuk, dia nombor sini, high pickup, SUV, dan satu pick up, minta highlights, misalnya, kumana cepat mana ya tapi tak balik ya sini tu boleh ay sah saya tu feeling apa tu sumai nunggu orang masuk finance kencing tapi sini macam tu masih orang pengen kalau mana ni nak beli nunggu masuk finance tapi siap balik masuk tak balik tak tahu kalau masuk tak balik ni dah sebab pun masuk kapuik suki suik pas mereka untuk sangat dia foto saya sudah pengen ya nak cubi bahasa itu dah so kita tak balik nama ni gaya so ya oleh nombor tu balik umai ay oleh baru kita pas dua dua masuk sosial dia masuk perpau kasih suruh pecah otak apa ukur potuai sekiranya dia masuk tak balik lama saya sulit nak ikut saya sudah sulua pak mata satu kasih kedua kelima top posisi oleh Nexus oleh Achilles oleh Yokohama dia sesuai nombor yang masuk siapa faru sah dia masuk alignment fasih ni lawan ten ni lawan na fasih tu esau belok lawan perpas so itu kan nombor itu yang masuk sesuai ni sesuatu lang alam fasih sumai ini masuk nombor oleh berfikasi jadi solo untuk masuk sesuai dia berfikasi format atau asisi kasih solo sesuatu sama saya lawan saya belum no
1: Ya, malu faham titi le lewa Victor tato fee lo is a time ya bumbwa, but we are going out to toil the day so far switch for ya.
0: Ya,
1: na. The sunga ya Victor mal tato fale tabale le na. The Tire World and Auto Limited valawiel telefoni lo fitu tasi tolu tolu tolu o oi nai o taral nale te luatuai. Ete ilua mambao tu lava le mea olo iai le Tire World and Auto Limited iai fwoi ma le tatou pampensini olo iai na fatasi iai ma le faa le leia o le afi o lau tava le faa pia fwoi ia le tulanga o tatou pao tulou ia pao le tava le pao zisi o le pao le ka vale le tatou polakalami le nei aso fatalo fatu le tafa tolu o le vanu nofo sa mua tasi le nei ma upu ole upu ta wole nei le nei sisi nga fua atua la unga fa le anga du te linga fa le anga du o ma le linga fa le anga du ai fa pe na fo isau doanga ma tu linga fa le anga ta ua i lavele upu le nei o te la unga atua i peo se upu e ese le ta ua Sa fafanga I mātou le mātou ta māma le tina I yaso umo le mātou o lai le mafa yeo na ngalo. E na o le lua mata I tusi o le upu. Si pela ngofie, faa leo ngofie. A o lona tau singa e le fai ngofie. Ole a, ole vi a o le va. Le va no nofo, le va ta puia. Le va ta ngata. So o se me te hanga iai. E yai pea le nama te tusi, e lua. ai ai fo ile na upu e lua le upu fo ingo fio na spela le vanu no fo le avo fata fata ma le vafe aloa loa I le vata puia le vata usi ma le vata ngata oka oka le tele o la unga sa fo ile dei vayaso ma le lava yaso mai e lawa lunga I lava le na upu ya te au mai au te fia fia pia e whaailo I a te oi teimi uma ma teimi uma I a awane ngalo I a te oe le vā le nā le vā lo tausi ai le tāwha tolu nei o po ia ma mamalu wha le atua o le vā ma le atua le vā ma le e kalesia le vā ma whaafia ngainga le vā ma le ainga sa le vi o po ia ma mamalu wha le mā lo le tato wa ma fale malo e peo na yai te tai o le tato malo amata mai ilana fionga ele ama malu o le malo ma lana masiofo se yo o mai ele fionga ele ma malu o le saufa inga sui o le fono sui tofia mo la tu faletua le fionga le li pale mia lo tato wa ma le pale mia ma lono faletua le sui pale mia ai mai se o le fong of the lai, ma le sui fong of the lai, ma le mamalu le kapeneta, minsta ma sui minsta, o le pulenga fatonu, ai mase foi, o le saufa inga, ale pale mene mamalu o sa, mo le fono usu o le atunu, le fono sili o le mawalunga le atunu, leo o lo se eiai nei, sui na tatou tofia, ma fai iai le tātou filinga e o le maotai tia fau. E mo mori ai le tō whālea te nuu mai tū mā lō lena fili mai ai. Alare me le tau te whāfu fonga iai te tonu o le maotafono. Wa le tau sia le vā. Soli le vā a wā mionga ma winga tāua loa ma tū la fono tū mau o le maota. Pāna lau vale tangata ma la lafo upu māsu āma le māta ngā, ma mafa. Te whātai te inga le lei lea. E nau tō whāfonga e o la unga I lau te mā. La vea na toe. E lea sto na I na ua mamoli le tā lolo ngā ngā ifo maunga. Lei tū mā lō a toa a matātu. I manase se ia pā ia le malae filongia. Olea, le vā, olea sana fai le vai fea. Ele se fua se tapu. Oi le fasido iai. A e mai tau le vai leina. Ma leina o upu. Ole fte leinga ma le malenga. Le utu ngā vā nganga le tofa. Ile li o le tu. Nei lola I ele tangata lae. Fata tau ye upu nā. Ola wali ila sao fa fai mai lisi tu leo tau sao tu lafa. Wale lava vae to ina matu tua e faya le to fa mao e momoli le to fa. Fa alo longo I upu ia la lafa. Ae fai bai a. Le fionga I le upu fola fola. Ale ati e kopo. Sui le ngangana. Sui le ngangana. Ma aua tātou te toi abana ia le pola e motu I tua lea lau eloe lau fai fea, ma lau fai tō whaa lea ngadu umale ia. Ma le tāla le lei. Mea māta ngā ia tu tupu mai tono le pāle mene. Ma le maota whono o le mā lō tūto tasio sa mō aisea. Ti ngā le loto. E le mā sani I le whenua I te le noe le I se pule ma le mana ma le malo si anga olo iai. A le e sau no omu te leila vea. Ono sai ma folo le malolo wha tamali I le anga o le mea le tamali. E fiu ma uma upu le leie a watu I toi ngā tangata wha penei wa wha peo leina. Wale popole, wale kea, because he's got nothing to lose, because he's got nothing at all. All of them. There's nothing there left to be given. Le aifo ise mea lofa o loo ya ilato lato te mafai o na fa mamulu matoi natu inistangata. e ai ai ai masapi ai ai sea motu pa ufalawa de ai se me to toi ai ngau ngau i e o si na ba lofa o si na sau moria e tu inatu pa pe talo fa ia sa wi o le tamale te ta i o le sa wo le avatu le vainga le amu oi has got nothing to give to anyone anymore now. Nala foi la le na wale o toi kea ya pe alu le tunga mau. Pe alu le loi se oli le meo lo iai le tau faitangi ya ue ma le lili vau nifo e alu ma ave uma o tau. Chos tangata apatu mau lo na ofu e alu ma ave le lo. O tau sil sila la ile lo fo le tua ya Samoa. O fanga ngana ina le au fai to fa le angadu. Fanga ngana ina le au fai ngā ruenga pa ia. Embo moli le sa vali fa le anganga. Tātou soso ese mai ai. Tātou tāma tuli matai le numanai. Tuli le tātou manu iluma. Tuli so tātou ai iluma. A fai tātou te fia manu malo, tātou tā iluma. A ole tala na whātustusa i le tamaitai, mawalo ia nā whanua ina wālu. Ina ia lalanga le to ilalo o lona i tū malo. Na fai ei lona i tū malo. Tātou te o, tātou te tau, tātou te le tau i au tafa, tātou te le tau i tua. Tātou te tā iluma ma tau iluma. Eilo na taunu unga lele. Ngai au tau sila sila iai. Ele ma tau tia o mea na whaia le atua. Musumusunga le anganga le atua. Na tuu le teitai. Fili lana komiti wha foe. Ela lango fatasi le polo kalame. Lale me uo iai. Watau taiae. Wa e male manu ma lo faivo le li pare mia. A fe o mata mata fa puiti mai ai i to tono se pu o se avi ila o li ia. Le ai ma se sina no fo i Samoa. Tape! Ai se a. E le lava va o na folo molo molo ina lo lato mas yasi male mata nga i le tilo tilo atu ala camera ya ilato. Lalana o sosola mai, i fafu sosola i lea i tū ma lea i tū. Leo ane e faa mamalu. Wangalo ya autou. E lea se maa lotu to tasi o le pale mia le sunga lauli al maali atua. O tātou maa tua oma na fau o le tai au lea. You have become personal against the lauli himself. This is not lauli's independence. This is not the Prime Minister's independent state of Samoa to be celebrated. It has to be celebrated by all of us. All our forefathers, our forebearers were in this fight for freedom, for independence, for sovereignty of Samoa. Wangalo ya utole belina, elese tutu tasi lauri. Ne sunga ile lauli al mali atoa. Ao lena ta pena ele pare mia. Ta pena ele nganga mama ina ia tātou o mai e fusia tātou le fau o malo. Tātou te puno no wai mama natu natu ane taito tasi. Ile soifua ngalue ma le soifua tautua. O ilatou wafai ilangi ile fo launga ma le tuli ngasia. Wa momoe mai. Ya tutia. Ai sa li lingi le af. Sa tau musu musu ile au malipo. Sa tau faa mata la tau a upenga. Sa faa unu ua. Ma polonga. Ipu lenga faa kolone. Wangalola ya te utou le berena. Ai wa utou tuli tuli au puu ona. Ua faila auli manifo tuli manu ya te utou. Ai lea ya se mea si tamo faya. ai no fa o mai to fi sidi ande ya to ta lo fa dai lo le u mai u to ma tu ma nganga o to to a yo e lo le lo to fa li li i lo to tu lo to fe fe to te tu oi ma te te e atu ile ma lo tuto tasi o Samoa. Shame on you. Ele tau vala o wina o tau. Tau te se ei ile ma lae manufoa ie wa uma ona ta pena ma fatalitari atu. Samoa, tufale tatou pura kalame. Se yo wangi yangi tasi atu tangata nei. Wa ave a'i ai lava ma ave a'i ai a le loto ti ngā ma le loto I nā leanga. Wa le awai mai ai sauninga. Wa alofanga ma wa fai le excuse. A le ae o mai a lātou ma ta'u mai lungo I a lātou. Fa'atala noanga I upenga ta fai langi ma le lātou. Propaganda media. Tau sa'u mai a lātou matu te lefie iai nā mea. Oila amatu usafo fa'i atu ina ai fainamia. Deangai lei masisio o matu otoi amana ia mai tangata nai se mea tasi. Ai sea, lau mai lole lau li tau te le kia. Lole lau li lau tau fa'ali li ima lau tau feita I mea uma o pora kalame ma fuafuanga alwaru mamao lau li. Da lal mea fwe lau li. He doesn't even care less to anyway. He doesn't care. Ele ai masa tusi e tau tusi e tuai valauli alo I outou ansea, langa ele tau valauli outou, outou o tamma fo I ale malo. Po lei tua ngai, po lei tu te te, po lea lava, afio mai e faa mamalu le aso lea o lea tunu. Le aso fasino I o tatou matua, ma outou matua, mani o matou tamā, mani o matou tina. Tatou uma. Ale nale wasila mi o Samoa. Wa fai fai longa ta wa loa alea tunu uma tufanga. E amana ia I le tangata balona sao faafitai I le sunga lauli al maali atoa. Wa afe ane matawane le fautanga. E mana tua I le soifua tautua. Unai o tata utamama tina matu tua wa fai ilangi le tuli ngasia. Oe na faunu ua. Oe na umi le lata utautua. Ai le amana ia. Fafitai tele. Ile fatoa fala inga. Fafitai ua iai foi. Ni faamunianga mo I latou o loo soi fuopea. Oe ua maali liu. Oe ua usuia le fono. Oe ua tuua le malo. Ua ane o latou a inga matau a inga. O fanau masotanga mangafa. E tali tali se faalo alo fatau vaa le malo ai le fatau vaa. O le ata oto matustusia. I le tala faa solo pito o Samoa ma le lalolangi. Nā, nā mana ia. Auto malamlama ia. E tele mea e maua e fai eiso o se meo le soifuanga nei. Ai le to e maua le taimi. Ma le anganga o le amana ia o se tangata e fatino I mene. At least, the least we forget, in remembrance of the sacrifices that our forefathers and our foremothers did for us to gain independence and sovereignty of an independent state of Samoa. Wai lava lana lautongia. I whaalo alo mawa lunga ale malo. Ono loutou soifua tautua. Whoever has become a recipient of the government's highest pedestal of respect in celebration of the 64th anniversary of the independent state of Samoa. It is because of your service to the people of Samoa. It is because of the sacrifices you offered for the people of Samoa. A while out to tour the fable Samoa. It's a while in the Fatino to tour. To sanga it tell it in the Fatino to tour. A woman tour, mamma, and the ear in my law. Lau to washing at a langa ilumo le tour. Honor of Samoa. I've tailed with younger. Ileli palmia. Fafitai lau kapeneta, fafitai lau komiti fafoe. O ilato umasala lango. Ina ia a u le aso Samoa. Ma fautua ina le fionga leli palmia. Ima ta upu ta ua, ma le matango fie, ma le ta u le leia. E fatino ile aso lea. A fatu le nganga fafitai. Le ato o savea. Ele amatanga mai lava o le sauninga. A o fata lia fo I le taunu watu la na fionga le amamalu o le malo. Malana masiofo ai watu ai taunu u uma isi malo. Le amamalu o Samoa ma le aufenga albenga tutofi fata fai taulanga e fio. Le amamalu o malo. Whaaloa longia ma le wala aulia mai atu nu ese ese o le lalolangi. O to ai tau nu u le malai I te wha. O ta lia lupe o maunu. A wale fio atu o le fionga I le au mamalu o le malo. O se ei ma fio. A fionga I le fono a sui tau fio mola atu whaletua. Wa fio fo I le fionga le li pane mia ma le fritua. Le sui pane mia. Le fonga fitelai. Le fono fatonu, le pulenga fatonu, le kapeneta I minsta mo minsta lango lango. Le mamalu o le pane mene, le sui fono uma o le pane mene, atoa o le maota I tifa. Le pangalea. To atele latou o sui e te tee o latou mafo fau le chapipi e le iak. Tau tau vava ai iak. O latou le fata waina. Aisea. Na feita mai ale paketi o le vayaso le na teknei na ua oma o na forosia I le maota. Le paketi o le luafe luasfulu ono luafe luasfulu fitu ane lo sa sofa matalepe. Fai I aitala. A le I folosia a wafe a utanga I a felafula fo inga a le maota. Ele o atu I e tapua I ma le loto fa baoni I le famla tuina o le tuto tasi o le lato malo. Ai o whaaleanga I lunga o utpenga ta whaelangi ma le Samoan Observer I le tae au le asto na I o lo loma to to o e tutu e momoli I a ta lolo a I tu malo. Au tau fai taune I ai talo fai. This is like a childhood behavior, crazy and disgusting. Ioi, o mea le tamai titi, ua puaina I le ala, ua tangi ma e I le ala, ua le malie lona loto I le mea ua fai. Ua le malie lona loto I tō finga ua fai, ma le nofoa ua sao fai ai le teimile nei. Ua tau alanga I le vao, e so ili ni ana, au e o mai e lango lango I a te ia. Ai wa le toi wa lea Samoa. Wa amatan po poto le atunu. Wa utou sila sila I ai wa sau soli Samoa I le taulanga. Wa masi I mai le whala singa ta o le motu tele I pule ono I salafai. Masi I le whale o tumua. Masi le fala. O le ainga le tai ma le vaa o fonti. Ai faa ta alolo mai ma faa lolo mai toto. O tu mua le motu ya tuila ma manua. Ta lo fae. Ile fale o ma le malai o ma lotu mause ya pa ia le fatu nga ee se ya pa ia le laloifi. Le fale saba ma le fale sau fa pea le fale o baba yanga. A lele waifu o itia fau. E waifu o itia fau. E so sola ese atu isi tangata. O le pale mene o Samoa. Wale fia au wai le aso ta ua e manatua ai o lato manatua. O lato matua. A so sola. E feita ia la uli ae leo mai ai. I le sao ninga o le lotu whaafetai i le atua. Wanei mea o tō finga wa tātou mea o tō finga na mai i le atua. Ao mai fu le taimi ua ngata le taimi o le tō finga. Wale o tō e mana na o ta ngata i a te o tō tū tō finga. O, file mu. Nae o le lei upu nei i tonu o loto maanganga o ta ngata leanga o le loto o le ta ngata e mafua mai ai mea nei. E mā fua mai ai whai unga tau te whaia, tātou te whaia, au te whaia fuia. O le loto. O le loto, ma le nganga ma le mā fawfau, ai wha leo mai e le ngutu, e saua, e pua ame tal noa iai. E fauringa i mea ola o inga upu e whai. E le mi ngau, e wawala mai ai le whaali'i ma le ita ma le tōta mai. O le ale mele, o le fie tau i masui. O le tau i masui. O le manatu a le nofo ia lono nofo. Ua mate ia e le atunu. Vai vai lo mafu fau. E ile mea wa itai. E ile mea wa ele sawai. E ile mea wa ele fia apia mai ai. A wafo i. O mea uma ia o le afatino o le sauninga o upu. O upu mō le atua. E le aimani upu e toi whai e vi ia ai o tau ia. Wa uma lo tau taimi ma lo tau tai ao sa au tau pule pule tutu ai ma tutu ma le sasa ma lo tau manatu. E whai lo tau whaavavau. Aia. A mea kau kau. Wow. Ya, le na. A tu lau la ia le tātou vāna nof. Le vāpa ia le na a wāle ngā rue ngā le atua. Le vāpa ia le na a wāsale a vea o le atunuu. Le vāpa ia fo le na. A wā le malo. Ma le pūlenga le malo. I tū tawa ngai le malo la wafionga le famsino. Ma le tū tino ato le famsino. Pape na fo i le pūle fatono. Le famsino ngā whanua msuafa. La wafionga le pelestene mali i matamaita i fatono le famsidongo, fanuwa maswafa male. Maota ngase ngase o le atunu ue si imai iai. Ono o ngase ngase o mea sina. Patino i le atunu u. Yo lato ele ele maswafa fa peafoi. Le mamalu yo lato langi soifua. Mamea ua faoa istangata. Mafia faimea istangata eleo ni lato ubea. Mea o fia pule a istangata. Aile te tawo no o ya ile la tau pule. Tufal ta tau pule kalame. Au pa angae wo o uso ma tu fafine. I lunga o le tatu api o le Facebook page fa perfoi. Ma le tatu YouTube channel. Fata alofa ya te utou. Alo le soifu manuia. Sina leo, alo le soifua. Si vale pasesa watching you from Long Beach in California. Atalofa to Long Beach, ma malu sa mo lo lala ai ma papa awai Redondo Beach ya fa pe fo I la u fiona e le fa todo le tato por kalame o le lupe fa lele le sunga ya tu la epa fa tai sua ya ma uto umo lo la lango le por kalame le na pe ona ya ya mo fa nua le sunga ya tu pai Saved, ya fa pe fo I le uso ya le ota molonga ya mole totele la voto lo to fa so ai fo I le por kalame ta wotele ele nga tele ole sunga ya tu le epa ya malona fo I so atau mole totele la to au au nanga lo fatino mai I San Diego TV Samoa tata lo fa tu to sunga tu le epa e tu vai o soli wa sa mario toa ya mala uto fo I au nanga mole tutua le fionga ya fonti fonti le a au loa mole turisi alo le soifum duia e le por kalame fou le o te vava ya tune yai fafta ya tufo I la uto fo I fato fala inga o le sunga ya lala toa mole fionga ya le ota te le lo po fea le meo lo fatino ma yai ia le por kalame le na po Sydney po Brisbane I Australia po Melbourne fo I ai avatu lau fa malo ta uotele ma ta upu lo fa soa I ai ia ia fo I te mali I o le atinu u le fionga e lala toa ia fa pe fol sunga leo to keep it up the more we talk about these issues is the more our people will come to understand and accept them Ata lo fatu ile por kalame fo I lo totele ole e tu manu ile tu longo longo le tau tai mata pala pala to fai as yata malela tu fo I fionga fu mono anae Martin anae I malela tu fo I tu tua ile tau tai ya e malisunga le atua si teine manu fui Ou le popoli. Ou le poli bot, le poli botu tua. Tu e fasavidi ya ngafo, le fasavidi mayay. Yoi. Wa ou tu si silai motu le pola. Na pa wale na ole me opu e sao mayay I tonu le matang. Sina savidi la itisi. E wole to e apa yay e ta wafa I maimo to e nono ilunga. Wa tiri e tangata ne. Tātou tā ilumba pe o na sāu no le awhinga luanga mese. I ta mā o le kalesia. Le ati e pukupō. Ia Mosese Vito Lio Lui. A talo fātu isi pol kalame fo I na isi uso. O lo lalango mai. Pe o na iai ia le sunga ia manatu le leik. O le sunga ya pesta mai lolo. O ai uma isi ya mua awa leulua yali I mua awa mai Salt Lake City Utah. O le uso ya Sam malona fala fufola mai inai Mildura. E Victoria I Melpone. Ia male totele levo isi fo yolo lato. Ai au te vatu le fa ma loma le vaftai. Ona ole telo bata upule nei, e manino lo maala malama I eisa moe lona fa maala malama ina. Outou sinsila iei, te le ia ole fuli tua o tangata sa iai le HRPP, o se ese. Outou sinsila atu I sa moe. Le mea ua iei nei, nea nganga o tangata, ua tutu fatasi. Wale o toi amuna ia fo ele to tele la wei lo le leia. Lena sao nola va eitu le pa ilunga lana por kalame. O le mea leo o tupu nei samua. Wale ai seisi o le atunu o toi fia whaalongo mai ia I tātou. Tala sa sa o alana fa eitu le pa. Wale ai seisi o toi fia whaalongo mai le itua pipi. E ta tau o nou tau sila fia le mafu anga walai o na le toi fia whaalongo mai seisi le itua pipi. Wale o toi amuna ia ua pei o le mea elo fo ilea. Langa foi wale oto ye sanga. Ele oto ye lingi ba ye ni manuia ina lea o tu le manlo o I le faolo tanga o le atunu. nga lulue le atunuu, male malo, male pulenga mamalu wali imo faipule, lale taungi unga e manuwia, tangata umma, tangata anu umma. Nga lulue le malo, pulenga mamalu wali imo faipule, male au fai nga luenga totofi ale atua, ea, taunu unga e manuwia le atunuu. Nga lulue le malo ma mana ia mai sa mo lo alala ma papa au I fafo ma faafetai mai iai. I le tautua ai tau malele le atunu. Nga le me tupu ma lona taununga e manuia le malo. Nga nga le yono faafetai na uli. Wa mofo yono forosia langona ma se vaivai ngai lumo le atunu. Yon. Peo na ufa yetu. Le mea lofa le atua. Wisdom and knowledge is the application of how the learned knowledge can be useful. Aole ta uole na, ole potoa o wina e mafaiele ata mai o na faalili wina. Learned knowledge and wisdom is the application of that learned knowledge. Ina ia manuia I o tātou tangata. Eo. O tō se sila lai e. Tangai rei sa moa ele whaavai papa lea lea matanga o la campaign lea. E matau tia ese le mea lofa lea tua. Na tuu ele tama lea la uli tulou. Le tau tama o le sunga la uli. Ese foi mea lofa e tuu iste ngata e li poi ai ma lato ula lango le tamalea. Ina uo o mai le sunga lauli ma maa fafsa ngai ma talanoa ma fasoa. O le atula I ese ma fatu se isi fai ngā malo. Ai ua fasa o ia le tu AP e tuila epa fasa o ia mai o le TV tasi e tutau le tutongi. Ma tau moria fo I e se se fasi silanga ua ia faya. Ma manatu ai e te tau o le moria la uli le treason. A leana uto fafafonga lava ia I le fono muli muli lava le lua fe lua sfulu. Na ia tula ia ilunga. Ma fatu le lafo. A ole ita ape le paramene au te matua ia wafo. I se teimi e fatino ai e se tai tai. Se langona whapea, o le a taapele palemene, o le a inga o Samoa, o le a oe taapena, le whatani talinga, o le whanau mai, o le pepe, o le kilisi masi. Le lua fe lua se fulu. How can a country's leader and the leader of parliament, is that the kind of gift a Christmas present do you need and want to unwrap? It was a threat. Oh, tangata mali fa'afifenga lena. Tau te toi o mai pe a umarikiri si masi mali tau sanga fau. Si sila yai samu. Nei sila fia leleye le tua. Lele ai ya se nganga lo tu fa manga lo. Ole ata ape le pale mene a lo watu nuu samu. Lea tuwae. Alofa mai I suyu sifono uma, walu le tausanga o mātou faa unga ngase. Ito tonu o le mauta le nek. E ala se sau mori ama se mea alofa eo. Aole pepelo upo le tatalo. Faa maa ngalo mai lau pare mene. Faa manuia atu le kevisi masi. Ai fo I mai loa toi ta loka uma I la tonei o le amolia I le fau malo ma le fau malo. Was it a happy Christmas? How was it like? What do you expect from a leader of the country on his final speech to close down the 17th Parliament of Sambo, or the 16th Parliament of Sambo. It wasn't so good. I ala paro mare pom luafelus for marjas. Pale is more young or a treason. Pato tau fang. Yo in nalo number to a tapili, I'm for any foil to not a name. So elo must a mema to a fale anga il malo. Tete il malo. Yo. Sinaleo, Talv Lava, si vale pasesa. O tala tapai, Talv Lava, watching you, Seville, from North Carolina. Yeah, the na fafu wina tanielu, alole sifumria, tina asio, o le lio churchi, malo lava fafetai, ile fafumfunga mai, yeah, va perfoi ia so le mulu savao pasene. Fafetai, yeah, va perfoi ia so fatasi marine tefele, tala falava, malole sifumria, please share our program. O Mataumu Oti, Talv Lava, Sisingafu, Samoa, ya, malo, Fafu Wina Tandielu, Faftailo, my mo moi ina I Otara, ya, Fapefoi, ya, Anna, Ananeti, Talva, Ananeti, Femele Sela Kovalaulia, Ale Umuno Foya, Tele Kovalaulia, Tangata Fapene, Wawutuba Vailen Fa Mawalung, ah. Mwen lese la to valo, yo ko e valo uri e yo ko. A wala ko le kaonga ma I mea le malo le fai. O utou o tangata le pale mene. E le tau valo uri e utou. T-Dog, Dalo Flava Malo se formulia. Ananeti. O anna tau ili ili. Maka maka mai le fale. Ia o fea me ko fale asunga. Low please. Ia J.S. Yulia li I Dalo Flava. Alo le soifum duia. Yo. Ya, le na, tatou mana tuai fo ia le. Sa o le se sau noanga fo le ale. Ale ati epko po. Ma yo a so ala u le kiki. A o pevolo auta poi. O le ma lia ia le fionga ya Moses. Ya patele. Ma ia father Moses. A so ala u le kiki. Ya ngalo kaifo ifo ape a mai pa kele ma ki a kongo ma am. Kanga ka maululungo le kalesia. A olea la wo wati e koponge. So le mkwa le eya ma se ponga ua e sa weifo ma ya kia. Ere vera le le mafo fo ina wani ia. La wani ia kule epa malako vayenga le nga so so le leo mai saungi. Nga leo mai ile. Ile afo ina. Leo mai fo ile ele meu calo lo ia nga fai ai se afia kama a ami ai le nga ka nga va nga o ni ola ko wa fo i yo la ko kusi va la u dio ele ta u va la u ina o to yo ole me lo fo ile malo ve u to wo a ni me u to te te ia ia Wau tau fiwe te te ele ai, ma se kea mai o la auri se si o kou. Fiwe fai mai, o kupe le ku malo, ma tupe le malo, ma tupe ta ngata, lea ua ta alo ai ya la auri ma le tu malo. Ala ka alo uma ya kangaka. Everybody is playing the ball game. Everyone in these districts o fono fawai. Lea ima se popole, ngai yai se me popole ai le fono fawai. Eo ai le bank. E fai mese lako overdraft. Polea. Nothing at whatsoever. Esa al kala. Le kala vole lea Moses. Kwa lea mese po nga wonga po polea I ngame. Al kari ye kari ye ure sao nginga ili. Ile naso. Fatalo fatu Bruce malolo saifua asu malolo saifua o tala asu ma Bruce singer talo lava o talia asu talo fatalia o talia ya ole pila lio talvlava malole sifumvia o Caroline Lima talvlava ya ya cha di ia lava le tuo malona anga le lei e matautia se wala e fai besa buki e ngau saulola ia lea tala tala atu ya te oele matautia ese sa moa ese fo ile mea na faya e sa moa i auki lani nei ile ngalu wenga fai fatas ale tafa tolu o sa moa i auki lani nei le ofisa o le konsula le tama le malo le fionga His Excellency afimata palusalue fa po le luo malona au vaa Ta pia fo'i le sui consula le fionga le tamaita ya telesa Dorothy. Ya fa pia fo'i le fionga ya tu le tufunga nanai. Ya ai maise le au fai ngā luenga le tua fine ya hana. Ma lo lava fa aftai ya lana. Ioi, ma lo fa aftai mo le ngā luenga tautua. Le ta fatolu le da fatasiai maleva senga. Le maftanga. So fantasia faife au Samoa. Faulu ile latu tete fono le fionga ya Father Michael Enderman Alipia oka oka se batau tia. Ole pese malesiu fofonga matungo fie na tau walunga iai ile aso na nafi. Ale fionga ya patele Father Michael Enderman. Aso yao ma wo male a fionga ya Father Michael Enderman. Professor Kalapu Matitafa Fawai, awa me faya sa moa, esile fia le leye le patele, ule MC, ya poro te pese ai, mafafifia, ya mafasoa le polo kalame. Te ya le watu oliste, le ititi le na, avatu le, ale leyo kingikile nkulia kwe pakele, kulia kumale note, mai, MC, brother Severe, vaayue, Ole foi fia pese pa aquele la cuya. Ese que mi so pese vaku o faku kingi ki ya lo fa patele. Ya. Fa patele wale lei. Ah, uma na fa patele wale lei na sa la yele, mas to so mi so no foi. Yo, o tafa. Ah, se o mo le what to face tatal. Ya. Alu lola yele lo tene titi avele tali o ya patele. Le mai le ya tuo, le mai se ver. Wale lei. Ah. Alela uto yat vet patel vet alu ye ave mai lela walu uto no foi uto fo asa ave mai lan fe mai se ve fa mol mol uto lo uto no no fo atu yo na uto fo mingia nga maleni so pa kere nga po ia saulo ma patel vet sambo le fa fonga le dey of yafi e tele fa fi fi nga ele lau fi fi Telefoni la pepese ya maleu la wido ile nei talent a ole so eta walunga ele vi inga malepese ole alangina ele fionga ya patele ya saulo ma patele lunga vemba ai ole se velo us ile nga oi ke lo pese o fa ku ya sa ole lei oi us fa fonga sa mo mai uto lima tato pati patia Le ta leni o le a fafifia le fionga le li patele. Oka, oka le matango fia le pese patele le napo. Na umara sa bali patele wa tue to luo tamai ta ila sa hava vali ya tu vantasa in patele. Ha ha ha ha ha ha. Wa mai. Ma yara mako wo. Na yon nga yon anise anga umi fakafau patele. Ya, na mai loya. Amai lo patel. A fellow Nisilena watu fume la tu rof no foi out of fact, same a yellow finger. No. Gere lo po feo ni moya. Ya. Tala malio swang ole va tele de ta wo tele. Ole aso an nafi. Ya fa per foi. Sa moa yon tu langa ma po poe. O na tu langa ta uo. Ma wo lunga il follow le fa lo alo. Leana ma malu ma unu ai le maota i le alo whao le maota o Samoa. Tofu lava le tangata malona sao sa whatino. Po ole pese, po ole ngasi senga, po ole siva, po ole tala malie, e tani ye ai tangata. Po ole pu e ata, ma le pu e ina ole tatou polo kalame fafita yatu le radio sambori la ufiong le lipule sale ola se mau mateo sangala male ufinga lwenga le fionga ya pestata male langi lj lolesio half time after ya tu te to wa to to ya emlau to fo team mole lango langoina o le puena male live stream o le tato wa inga ato esse le tau after ile tuo ya vano le leu lo tato moa hala twice to tuo fatta va ama le a u a u ai lo pale malo titi samo ona u pau o me o fo mai ele tuo e mo moli e tuo se au o nanga fa to ba la ta to wo e tale pes ai ole me mo to u tia le nai le so na na fi o sa soni fo ile to nu ai na o ki lani la vai New Zealand sa fa ile na sisi nga fo a usi atu nu umo le lalolangi ma isi pito nu ue peo kala estete ma Wellington e fa pena fo ia pei ana faise I pei ana faise sisi nga fu a kala estete se uto e fesiringia ia pesta Alex Fido le fa ululunga fo io le si ufongo sa mua feso tai la lo I kala estete ma le ayo keris a ole mele na baba aie yana nafi I le malae I au ki lani, I tā maki makau rau I māngele nei. Wow! Wa pei wā mai whātasi tangata, wa apo mai le au tū lea togetherness and unity for a new beginning. It was beautiful. Au wawa aia nafia, au vai atua I lau whānau o e tilutilo saloifu I a lau skulati. Peto te tau istangata e ngoa ya kanata. Peto te tau fo istangata e ngoa ya limonki. Longo mai. Ole a ambi fapitoa mai yo luma. Ia tangata ne. Le vaka vako karangoa maskula kia ngas. Fak so se taimi lava e va ai ai sisi ola uri inga I. Wakua kai ka imai lo. Bueno. Tai tai mai ma mai ni la no foi o luma. Yo. Se fai fa le lese o ingole wole ina. Tal sa o tal la no foi tu na. Esculati. A walu le aso. Alu vi tu la mo le aso a to. Ya nga lo fa qual. Mo se kala se se lo ringa. Familia ma se se o sau. Mana longo o le faita to ala I luma le mena sisi e le fua. O I le ka paka. Tau se mea lava. Wa umana lato I loa le leila o tala na faiatu. Po e mai. Teita I fale le mai. Yana mai la I le I le fale. I ele o te ye. Te I faise a oa inga. Wa leva tele ona le mafu fau nei tangata I le atunu uma ona teita I a maise le vaa tangata. Yeah. Why? I have a okay the fear of my. Makwa mumusu. A leka kaifiong of my. While I've oido. Otangata inosia. Otangata what to itasi a letter no. Isava valley solo po feo yai. Womatua lordily. Wafa oa mamalu. Ua whaoa le lofa iai o tangata. Ua whaoa fo I le whaaloalo iai o tangata. Tātou o e tāle pese. Whaamanuia atu wai. I le manawa o ngā ruenga o le neia solua. Ina was full ma le tolu minute. Ua te ai I a leitu la. O le wha, lona winga. Mana tōpe I al nae malolo e a lava na I a onga. Jack Miller, talof lava. I a wha I Caroline Lima. Also, ya maize so massy, ya perfoi, ya mene, talofa mene tautua, my lord, so from we have half time. But after yatu ya sa moa, oh, my love, I lasso nafi, sa yai, laufi pese, le matang of fee, pele tangaloa, talofa lava, yo kafiu for your kissy mafusi and naf, vau sa tole four polico, my lord, so from we are, ya perfoi, ya. Famai vasa malo, selmane yolfa soa. Ya vaftaili vasa, tolefo, ya alofa tu fo I leuso ya Sam

0: Ya, to e fatalo fatu, ole ua bale ipu ki ufasi malu unu fo yole fiafi la tau ia. Ah, ele pa ia mawalunga ole fafonga baifo yale atunu, ya baise na yo tatu tamam tina matutua. Ya, olo o, tapo imbai bauta malawa. Alole soifo mduia, ya fapena foi. Ele balava yo ngaruenga bale ngangai fo faiva o Samoa. Ele deifo ia solua, amatanga le. Asino yuri, taimita ua tele ole soifuanga. Ya, mese, odisi na ua manava ngaruenga. A, odisi foi, ya, ole na ua tapena atu. Bole, sifi po ole fiafi fatalo fatuaila I leuso. Ya, Brian ala ilua. Ya, ma ilato umalavo le mamalu o Samolo ngalulue. Ile company sekula tila eta ole allied. Security, we are telling you to favor Nepal. It was also a company, Matrix, was also a company, Sakulati, Awafoi. It is a thing of feel out on our wing up. It is a time, it is a time, it is a time, it is a time, it is a curious for Lele, it is a Momoli Tupe, Fatum Way, it is a Massini Tala Tupe for Lele, ATMZ. Ile atunu uatoa. Ya ya ya ale fili ya la matia ilo utusifua. Ya maliva ayo foyo mea Totino Isi Company. Tau la mata lia utou. Mamata ituina lo utou saangu le muu. Ya ile teimie fatino ea utou ngaruenga. Ya pealu foyo ile utou petrol. Ile teimie malea teimie le po. Ina ia ngalile yatu le tuwa malavea. Ifo ilo utusifua ngalue. Male soifua au auna iso o se taimi, lungo le ala tele, o lo o faafungafunga mai aile to o tele o le mamalu o Samoa e whaiala ngā ruenga, o le ave pasi, ave lori, o le ave kikapila, ia lato fo e o lo o whaiala ia couriers fo e le mori ai lava, le ia lato lava personal couriers and independent companies, ia whamunu atu le tua I ngā ruenga lo whatino, Lau ave taxi, yama lau ave train, yama ilato we fia, ya, faivo le vate te epe, ne ye tato ave valele, ya, to mai fa pitoa na o lo mfayo na, a feta lo loa ile atunu e kere aru ai sisi mea, o le va au le sam, ya fa pe na fo ile, le vate te a I valele, sa vidio lo feta lo loa, ya I samua, mese lava le reite mifo e o le tau sangati ngana, Taunga tā pāsis, ia ai o loo malanga lawale atinu tātou nofo matatalo ina ia tāpua, ia whaiva o le tātou mālo. E o ia la ele o iaise tupe, fo ele leo faa ngānga mai le paketi lea. Ia la fo o pepese ia ma vivisi. It will come as a surprise, awa, I te tonu o Samo le teimile nei, e mata utia le tele o le tupe la o loo iai. E ma whaifo ia na whaia tātou ai tā lafu external and internal debts or internal loans mai e tātou whara pupatonga te telele nei, le UTOS, le vaenga le tausi mā vaenga le tunu, whapena fōi ma le nupi whā, National Provident Fund of Samoa. Le fōi nā u tau whaafunga e, au whaatalanoina I a le whionga ele teitei whono fōu, Tautai o le tua siwi tangaloa Eddie Wilson. Ena sao noa. O tasi tesi ma le ono. Pili ona ta la. Le tupe ma aseta o loo iai nei o loo faso soi le tamau a inga ma tufatufanga. I lea vai teimi ma lea vai teimi o le tausanga. O se whaam nianga le nā mo Samoa. Development Bank, our central bank. E le ngate le nā whape nā fōi le tātou Foreign Reserve. E matautia, ioi. E matua matautia lava le tele o tupe ia o whaanganga. Ia e maise. O le melea lai o na a tu maupea fo ile loto matua o le to ina o tu le epa. Male HRPP. O na lato tele I whaaso ina mua mua. Ile lato tala whaaso le pito le whaa se fulmon tupu tau sanga. O se ei to tonu o le malo. Lato tele I lopo feme au mai ei tupe fou nei. Mai la tutele I whasoa ina fōise te mau a inga. Wa siri atu le piliona tesi ma le ono miliona tāna. Ilo la tū vai tau. A ea ta inau 40, ta alofa lava ma lole sa I fōmenuia. Ia, fōmeo lo mātou, mātamata atu I nei. ele pita no o tua cau no fanga sili no telen mole anae mole ai mawai ina a o penina talofa penina malole soi fomduia le tua fine a mei a vito ia fa per fo i ia triple m fa mosili ia vemai fa ta ia savia le lava ave ia le loader ia ma fa longo longo atu i le pol kalambe ia le lei fa talo fa tolo vai le uso ia peter luoman vai aso nafisa ma to filo ia i le fa ausi fo i le ale fo i vau ese ia fa per fo i ia le to tele o li mo to mai ta io lo o ha o onga ai i le onga le nei o le anga nu o sa mo tu manga i fanua ia ma le fatun fo lau fo i le launga a tu la fale ma launga fo i a tamari wafta i atua i a siata le fionga le li teitei fono le tatou fono fo fo tua le lo i a sinia le sunga i a siata atina e pa ai i a po lau fionga fo i le aloli ma lo le ngalulue i a male to fai le vai malai i a siata fale malu pio vauriko o lo o fatou teia lea onga le nā fofoa i vau ese. Fafteia tu lo tau sau lea ngatonu o lea tunu ui lea sone nafi. Ia fape nā fōi ia lo tau anga le nei ma le lofa fasoa i le tulanga o le tau si o le tātou mauta o sa moa i lea sone nafi. Lea ngatei tutonu o le mauta a o fafoatu fōi o le mauta sa tumutumu ai lea tunu ui. E le faa tino ino la tau fale inga o vendors and also food stalls o ka watau tia. Ia, ai le ngata fu ila ili na. O le tulanga sa alorofa ili tatu o tenu maa ngai mai fu ili fale iye sa faa tau ina tua ili tatu talo. Ai, o se mea lofa faa pitoa fu ili aswane na fi. Sa mua ili avanua. Au te mafuta tuai mafata alofa ma ofo alofa tufo ile sunga le fafe ngainga power ministries le sunga ya pastor waiter ya ma lona fo i au va ana ia faftai le fasoa fa malusi au fa le nganga ya tele teibi le li o le a sa ili e fo se avendoa fa iaise i puti. Ya, po se kofi fo ima tatu fasoa i pea. Ile alofa ma le anga le leio le tua. Ma ano me alofa fa le nganga a mese. Le musu musunga le nganga pa ia olo o lima teita inai i tatu. Ia tatu fai unga e faya. We always have a choice. Yoi. Awa po le a lava le excuse le tangata. We still have a choice. Amana yo yo le fasoa ma ya nafia le. Ale sunga le fafengainga ya pastor waiter. Famai, awane a vea le fili na te fa manatu pea ya te oe. O oe o stangata fa le ton. E mo iwa tatu te o tatu o tangata. O lo suifu o le lalulangi o tangata. E le isisi masafia fa ambi o tonu i lalo le la. Ae, ina ia tatu malo losi. Awane ya vele ti apolo ma mea fautu o ina i tatu oira o tatu un tangata lili. Don't let Satan instilled in you the thought that we are guilty in our own conscience because of some past mistakes that we did. Fale tonu sa ye e le teimi watonai. If I'm not to Allah, le ti apolo ya to your guilty conscience. E ma na ye sa va ni fi fi awu na ta eta awu tele. Ata lo fa to ila ile. Va singa le oli mata mai ta yo lo wa o to wina. Ile a onga fa le nga nu fa le to nu a wa le ta to nga na tu ma le nga. A wa le ta to wi lo nei le me le mata tia. Ole leanga ole mea le le ta penama le lea o a oina i le tatou tū ma leanga i whanua. Ma le ngangana fo i whaalo alo e te tau o na whaali ma whaao ngā i tso se teimi. E a veo pele nā ma ta upu wā ole neiva yasu. Lea wa ta o tolua ai ma mue lua le seunga. E le ngata ole wha mna tuina ole tūto tasi ole tatou ma lo o Samoa. ai fapena fo I le famna tuina o le fata uaina o le ngangana Samoa I totonu o a onga uma o New Zealand. Fe mai le autu o le tatou ngangana Samoa I le nei vaias o le ngangana. E afua mai maunga se manuia o tangata o se atunu. Awa a fai ele mafai o na afua ma amata mai I maunga te tele le fao ngā ina o le tātou ngangana faa loalo ma le ngangana mana omia. Ma le tau safia e atangi ai me nei e lua o le alofa ma le faa loalo. A fai ele mafai o le fao ngā mailu ngā e tangata ia o lo taita ia le atunu. O le afa pe fea la o le mou se manuia o whanau lalo vawa matu pulanga Samoa. O le wha ma mawhaina le nā o le nei vāenga o le tausanga I le masina o iuni e le ngata o le tutotasi o le atunuku. E ai whapena fōi I le tūlanga tā ua tele o le wha tā ua iuna o le ngangana Samoa I tonu o le atunuku. Watu le wha malo pele stene o le whangasā o le wharapapatonga o whai a onga Samoa o lo a o tawina le ngangana mai a onga tau amata preschool se yo watu ya onga laiti se yo watu ya onga intermediate o watu ya onga le kolisi ya fa perfo ya onga mabululunga se yo olava university ya mamatata SS wafta ya tu ilo to sao ile fatonu wino le fo tute ta wotele ina ya tu mau le tatu ngangana ai pangale wo solo le falute ua tafea le tau ofe, ua faa maa maa sangia ai le tātou ngangana, ua utou silisina e o lava I faipule o le mauta whanu ma le pāle mene tulou. E o atu, e ngangana faa tāma I titi, e le iloa fola, ma faa tino se folo sanga e tau au faa I pa ia ma papaya sa mō I ona tulanga mau pue pue ma faa lupe. E ma tu are nothing lava, ah. Le ila fia le malama la mona u lolola no ai lolola ile ah whatever no la tafau ah now la tafau for me lolola tafau for me yeah I feel if we moment take maswa for my time e ma fu o mo ile nai le lava o le tutu o male lava le sanga inga male te ina file nale male fa pusa le nale pe fa longo fo une matu o yo o upo fo ine tangata No mai la ia leo nei tangata au mai ngupua'a, mai upu mata ngā ilunga o le ea tu lou, o le upu tō ia te au whafonga mai a lea tunu. Lea ngā awhai o le mawhai o na ulu ulu mutafu lau upu e watu e o lātou a inga mo lātou mātua po aini o lātou whasino manga. O le mea lale nai e watu nei e le atau sabea. Fai tete I tala so ona lalafo tau te le maana malama iai. Ai maise o upu e lalafo I le atunu. Ia. Tasia na ona faa manga mai alo ngutu e I lo le lei le tu ai ngā fale a onga. Male fale tangata, male fale pasi na vali maile pasi e le li ida. Auto uma. Ia. Nei whapea I eise tasi e leo vātua I ei maululu mo tāwha lau atu I ei langona ma upu e vatu. Ina ia whai tete ai upu e lalafo I lea tunu. Ulanga lea tunu o lea mamala. Ia. Alula ia lea toi tangai ma toi sila sila ma toi tāpena loulu mā fale ma lou tuā fale. Ma lou loto I fale. Po le ale tuai ngā ngangana le nā e te ngangana ai I a Samoa. O nā, e iloa ila ia leo. Le tuai ngā tangata I ilou tangata. Lou tuai ngā tangata I ilou tingi tangata. Tau whanongo longo atu ma le whano no tele le tele o teimi. E lea o ia puo ulo tangata nei. Whai ai o tangata nei. A leto te loa, who I'm talking to and referring to. these people. These are real people. How I feel. If I tanga fa'vale vale a solo vo, lele mafa. A woto wi loa lele I. Le atingi fale male anu fale o le atu inga tangata vapene. E sau wale le tala. Yo lele fo lana na ele, yo na oe. E fa maalie le fa ingo la tu tala. E tali ye, ye la ele o tangata. Na o vale e tali ye, ye. Ai se a. Wala na tupu le mea lea. Wa mai ilu ma e lafi mai e itua. A wafo e le ma mana mai nisia upu mao tua male. O lo le ngangana le atunu ue mawhai. O na fei fei ma ta ui mai ai. Se saunonga. Nothing whatsoever. And you know exactly who I am talking about. Fitu tupo talvalava ma lole soifu maluia fitu triple M Famosili, yeah, va perfoi el to my tai. Oh, me avito for my nose of it. Those people are not normal. Tofi lausuli for the SF, your mayor, sipaya, talvalava. All I ask of you, please share our program, give it a like, or smash the like button, and then, of course, you know. Leave me a comment. I love reading your comments because they are fun and also they are intriguing. And it reminds me of something important that I haven't touched on. It I would tell you to a fayon yo to sao ala in the auto to singa yo to fo imavo fonga. Eta wotele. Ole ale loda lefelwa yoyeme avito. And please, can you name where you are listening from? Ta wipo fele to my lord and I to yai a fele no fanga o lo o e yai ile taimile ne. Oi la son enough. Esele ta wotele. Ila ufalongo longo fo imale tito o ile saunuanga fo ile ati epkopo. Mosese vito lio lui. Fe mai. O mai a tātou o e fau malango lango le malo. Ma tātou ngā lulu e fatas. A fai tātou te fia manu malo. Tātou tā iluma. Aua tātou te toe apoina le pola e motu itua. E alo fā le maota o Samoa. Ta ua tele. O le alo whale na o le mauta o Samoa e whanau mai ei. Ia upu ia o le lofa. Le ngālulu e fatasi. Fatasi ai. Ma le whālo alo. Ia. Toi whamanatu mai ei. O le autū lea o le misiona atoa le fionga. Le ati upukopo ia Mosese Vitolino. Vitolio lui. Ia whamanatu ia I tātou. Ia tātou vivi I atu I lea tua. Malea nganga whaafetai I mea uma ua lelei ua ia whaia mo I tātou. Beautiful. Simple and straightforward. Straight to the point. Ina ia tātou maua lea nganga lena. O le tele o tu sanga sa o masani ai I le fionga I le ati apkopo a o le I a o tau lava whaingo I a Father Mosese a o iowa aia fo I le kalesia I au kilani I Sifo, West Auckland. tele I a sua ngā tupe sa whai a palisia e kalesia katoliko sa o sa wala ulia I au e whai mafafonga E faso ina ia le porkalambe ia po osa ili ngā tupe fo I a lea palisi ma lea palisi. Te lea la ina mā whenua I fo I ma le whionga ia Father Mosese I le nāwai tau. Ia mā o te whiawhia fo I mā te fasoa wā e whetau I fo I o mā ngafa o mā ua uma o tama o le one tasen po tio. E re mātou nu I sa fotu I le whare pōwha I sulamai I whinao. E a tasi le nei fo I nu u o le mātou nu u. Ma lei tū mā lō le nei o ngā ngai fo tasi nu a tolu. ole matuato o tele lava ole aufa inga aluenga e tupunga mai ai io ele ngata ile fakasa e fapenafo I ile metotisi ya e fapenafo I ele ekalesia katoliko io ole tele la o la unga po me fo yo te tutala ai ma fa so ai ma fa filo I le tnu chele la unga a matele upu le a filo I le tnu e ma san ni no fo yatu wa lo fa le mauta o Samoa o ma malu ma unu fo I le mauta o Samoa langa o leo o se ei le mamalu o le aufenga aluenga tutofi e le atua. Whapena fōi, ona no whalia, pou, launga, masua au lolo, Samoa I ona tulanga, maupoepoe I ona tulanga whalupe. Tele teimi, mātou te mafuta ai ma le fionga, I le ati epkopo au avea le nā, o se tamā, o le kalesia I au kilani I sifu. Ai na wau toi whalongo le launga leo. E le aso sa na sa ima vaya tunei. Wa launga ai mo sese. I le upu leo. Ua alo fa le maota o Samoa. Fai so o lava yo. Masau matautala ia so o lava yo. E le fionga I le. Le ati kopo. O nou ata ata maalia la ia lea mau fapeane ilo loto. Wafetai I lea tua. Wafetai I lea tua. Uanga ngana ai se tai tai fa lea nganga. Ole e kale sia. I la ufasi fwai tau lea. La mala ufasi fwai upu lea. E fata ua, ele tele wa ulaunga e fai. E feiloa iai ma lea tunu, feiloa iai ma e kalesia, feiloa iai I fola ese ese. Po feiloa inga faale malo, ma feiloa inga faapulenga fo I faale malo. City councils. Ia ai mase fo I le teimi o ngalue. O se tangata fai ngā luenga, ele mata ngā luenga. O mata upu patino I atu moto o le Pacific, the Ministry of Pacific People. Ngā tele na whenua I ai mana malo. O le si tala pā tele na sauloa I ai lea sona nafi. O le whātau o ina leanga e mātua o le tūlanga onga onga wa o I ai a tātou whānau. Ma le whaonga ina o penga ta whailangi. Lea sau tō whafonga mai o mātala noa ai ma whasoa ma le fionga. E re te maitai tustala whasalilau o lo li potia maia I a tauru manga. O le tūtō tasi o Samoa le fionga I a leurua I a li I o tō whinga Asia Hood mai Samoa. The usage of the social media and the foul profanity language that has now been used widely across the world, and especially here in Samoa. Fa vai leta la patile. Ba mbapa pana iso pao malos. Yo, ara iso pao malos con capé, un mamingi bi. Ah, la natala le na. Yo. Leisi lea fafita uli watu lai mai tatonu o Samoa. Famai, ua leanga Samoa, ile malosi o le faitala pepelo ma le tautu wai ma le tustu siliba. Eh? Maua lele I pakelela wali kuskala ia ma le au faikala pepelo ma le au fake news, misinformation, disinformation. Mio le fai o tala fe lau lau wai ae tala pe pelo le aise aunga ma se aa. E mau waa aise resource and sources of these stories. They become what? They become fake news. tala pepelo. Ya vasiri ya ilauri inga e fai ele mea. And that's exactly why Samoa landed at this ranking of 59 out of 180 countries in the world. Ale simple ia leo le theme na au mai. E patele male fionga le ati epko po ile sa. Make Samoa better again. Toe fausia se Samoa. Ia avea ma se Samoa. Sili atu nai loo le mea. Sa iai mua mua. Ne wa tau feo lolo mai ua tulai mai. Ia se whainga malo fau. Taitai fau. Ma fau faunga fau. Mea fau. Tupe fau. E feika ke leo li ilea pea. O fea koe mea. O mea fau. O arefu e lea e o ama fai mai. Mais ce taim mo mo le nei wa faya ai se me fa pele tout pour se me fa pe lo la tu wa taim ale wa tout pour le taim lo out ah me fo wa me le sa ngul kamalo ah tout pe fo me le na e ma tu wa passo le ba fo fa u ole wa li ia po fe me au mai la u le nei tout pe Wa fau fau ai lunga le tamau a ingo le tunu, ma wa tau ai. I le tasi tesi ma le lima piliona le fasoa, o le a ngai atu nei i ai, e vai vai ma tufa tufa. Ma fasoa soa. Ma posi posi. Ma lufi lufi. Na paole nan, mela e tali e ima ofa mai. Ya wa koe koe wa mai fama chale kwa ima ko wofo ap. Mea tonu lea fama mkwa lea ma se kupe. E mo musu e I ivi mata matalinga e mba ai ma fa longo. Pea ta watu tanta nei, ele fie fa longo ni tala sao ma ni tala mo. Na o tala lea nga ma tala fo lele fa fau e fie fie tele fa soa I ma fa longo longo yain.
1: Amoi
0: e alena e fai wala unga fai mai si si ate kopo vai asu o laititi sa o wifo wifo ele to tele o fai fe au matutua ma le ta wo tele pa ia ma mamalu ale au fai ngarme Ale la wo wati ko pole ai ma se porna ua sa wi fo mai ya tia. Fa mai la na tala. Sa mo ma le kalesia ma te tai. A mata mai I tai tai. Te tai fa le nganga te tai fa le tunu te tai fa le nganu o li ma fai pule. Ma fa ulu lunga o I tu ma lo si o I a inga mai kalesia. Ia toi fausia seisi sa moa e siriatu nei loo le mea lea uiai. Lua, ua ta fea le ofe. Ile fao ngā ina ma le au mai o le faa lualo. Toso mai le faa lualo. Toi toso mai le faa lualo. Upuna alu le faa longu lau. Toi toso mai le faa lualo. Sa lau I loa ai lo tato watunu. Talo fai. Wa. Wa onge upu wa. Mela na e onge upu loa. E onge tofa. O mai lo palau vale mai le tunu. Palau vale isfai pule. Palau vale I tangata. Lautele. Soli e mal tu la fono tu mau le mota. Ya mi onga fai pule ta waloa. Ah. I'm young at the city. I've tried the lofiato let to do, was so sorry let to know. Well, I'll try fighting long either poor way, divine of our fight. Ah, only I'm well now, Ote. Only silent now, thing I'm here. I'm try fighting long either, divine of our fight, but I only my law, what two or my law, and that will to initiate my law. O alu sil na len tu le mai nei. Pe na vele le o tu lauri ia. Tu le epa malana vaenga I sauninga. Sauninga alo tufa pe na fo ia le ta lolo ma me umanana fai. Alu sil na telen tu le mai. I nei me umana fai le tuto tasi amata mai. Ta lolo se io atu I sauninga alo tu se io o mai. I tu ngā waa ma ta longa kirikiki alo fai nei. Na iai en tangata no I mata mata. Mamai mō ma tapua iai. O le tali na sausoli sa mō. Sausoli pure ono I salafai. A mata mai o I le vau tupua se yo o mai fasale anga. Se I taunu umai. I le wafu I sale long. Sausoli le vaa o fonti. Le vaa tutasi o le tupu o fonti. Sausoli le ainga I le tai. Le ainga na tō ai le pule na whanua. A se e mai. E to tō I le ele ele. Walau whanua o whaleu mautuangiangi. O le malae ua tau nuu I aile e kale sia me tisi. Si I mai le fala si inga tā. O tū mua le motu I a tui le manua. A lana whai ngā mālo. Ma vai atu inisi o le mātou a inga. Pupoli I mai la tau. O suri ma feoi. O tui manua ma mana. Tangaloa matū o le nāsa au tilo atu iai wa ngai mai. Le sunga ia fata. O le ampasa. Ma le konsula o Samoa. I to tonu o tuila manua. Talo fai I le falefao le uso lii. Nga le ai, pupua lii, tau ili ili, ma teo ma outou uma sa outou wanga I mai. E le ta lolo o tuila manua. Ai maise o le ta lolo a atua. Aftai atu. After yatu lo to sao. Ta wo tele. Ia le tato wo mai e la lango fatas. Ia fatasia sa moa. Mo se amatang fo. Samoa's togetherness and unity will help us to build a new beginning. Beautiful. Ah, yeah. Aeto vilau, fitu tupo, lui, maalole soifua, mei, Emma, Jane, Lawson, talofaya, Emma. Where have you been, sunga? Kwa leva foi ngai alu oi kafaua, Emma. Ya alofa to bo to fine ya va pena fo il tina ya va tupu ya a ofa funga funga mai I Salt Lake City I Utah ni le malotelo America ya mi se fo le stetel na o Utah to mai fitu to po de lo savage e pesta oi is it ka I mo yo yo fitu la to ya malole se fo mri va taile ma futa mai le o ndanga Male to tua for I le nei aso. Au baba ya tu le matang o fio au fui pese. Ole mata upule I fai ngā me le tai. Talo fai. Ya. Elu o tātou wae iai o le fiatau I le vāsaleroa, ma le tau sala o le vāsaleroa, ea le vāwe iai ma le tātou telefoni o le vāinu. Mai whale u, manono, māpai. Ea vato le whamalo I lausunga le atoa, Jerry Brunt, ma le au vaa, a lo le alo, ma lo le tau alo.

Walanto mamanuina le tofa manino a Samoa, manatua foi, etao fitao muli le atunu. Na ou fusi punga ilo usulu ngatiti. Ole upo vapea ole tangata na eanga lele iai a uanga leanga mai. Ona ua tosina inisi o mea feilafi ole soifuanga. Pangalo ufa anonoa ile, ta mafutanga mafana a olea ua liliu ese lo loto ma tosina I mea feilafi. Ele aise isi mea o te mafaya, aine ingalo yante oe, na ou fusi punga ilo usulu ngatiti ili faingata, a olea ua e maua ula, ona futi futi lea, na ou fusi punga ilo usulu ngatiti manuia lau vazausaunga.

0: Loa suru iwa minute e on tāna ne tu lai walu o nau tāna tato leina tōru pitu tansi lima i matoro ino mera tato email on ear at radiosamoa.co.nz Facebook page malunga le YouTube channel maua mano e pā tau le akoa. Ea, mōle mno sa uro mai tā lopa tina pērpani.
1: Ea, pakalo fā kulau sunga le awa o taito.
0: Mano si fua.
1: Mano lama kau kua kungu e ui wanga malulu ale maua kua kai e. Ai. Amele ama e sofa malu umo sofa le ke moya inga le kio.
0: Ia, e o ai ai.
1: Va fe kai lava taito mo le avangoa.
0: Ia lelei.
1: Se ia va kulava ia ngai alufa anga le si au grandora mai kai le o feif. Vena le ngaui, mai le afio anga sa saai, sa vai, motele sa la fai. Ia le ngata ilea, ale isa fua kona e vai puna ma le vai maua kasi rua korfa faif a fai oe falonglongo mai o kai hao kia roi loa onga fau wai loa faif ia o ngei a koi lo lima kausanga ia kenge lima e uska i o makua ia ele ngaka ilia o lo faanga nga e vake taringa ma semi ma le whanau vena ma meri ma le ainga atoa whapea peti ma toi aso ma le whanau ia whapea fo ia o wainga u marawa ingei i New Zealand. Ia e le ngaka foilea, ia e sili e alofaanga o fe alofani ma le whanau, lo nena le ilunga le o le kio, lo fakele aku, ia manguia lo lima kausanga e, faipe o ngei e feura sikeke a se orvaku, ia e fafkai lava kaiko manguia lo keo
0: keo. Ia, alopte la pe alofani.
1: Ia fafkai lava, pasai kua taito,
0: soifua. Mora mnosa, ora maita alofa. Na, mnoha mreisi, pas, pulu. Go get up past full minute. Pass who's a corner, el other pass full minute. Pass who's a corner, winga, el more me. But I'm about to be on a diagonal, yeah, to leave Pantea Galpais also, one way, or Emma Pretua, after more fanga, to leave Pantea, Lopatelatu, and we have 4 years, passing on Nefiafi, after I'm up to my, to use Enes, or to Atina, after Telly Lava more fanga, and I'm no liner, no for Umi. Pois malu lu. Koe double check but yes that o imeli abe volinga e lungo le YouTube channel le ailo. Pese lo ka kai mi pese mabe bo ya e si ba hi ka bo ya so for nie bia. Ole, aso soy fu, ole atri, malagai le au pepe, po yopu le au pepe, fi fio ma chonganga vi an fam num fap chai le lofa le tua, neto sanga chile, wa au dia mai oi le atri pele, malagai, yopu le au pepe, fap chai le tua lan tau singa, neto sanga chile, wa e moua, e alangona pelo, loto mo lalo tu maurta man leito sa fia, mese o lo wa lofa pa salafa, jono e kane sia, e o lo nuu, e a mese o a inga, e ma mao mana tamai, e a manuia tele lo waso pa nau, nalaka i opu da au pepe o pa angana, e a mena yo matua, plenga e reo mwenga, vai vai mani malo, i opu da au pepe, e a mese se o tina pele ya tu, bala bala le au pepe, manuia lo waso. Ha now lose to Stetson. Tawa. Yeah. Ele va perna le lu fultasi ona esa lo to ai la ia. Wo ya ki le ngako e mauli ki ole ako. Au fa nisi me silia ko lunga ko lu fultasi. Ole minga nga lu fultasi. Au ni va berta ma martini ai. Wo sa lo ko le hai. Ole am kanga nga ko e amaka ko le si. Lu fultasi wo fa me silia yo matua. Matua matua wa inga ole vo fi au e kane si. Fa penga nan kama. Kama lima kenge lake. Ya, mea pata wa, woi peia wa uma, nei, kau emo mani mori iko e moa koe, emo mali red light longa inga fai mea wa uma. Mea pata wa le aona fai mafunga pa leo le purenga le Radio Samoa. Ia molo mato pata wa, e pa mneo aso i fuan mano le tata o tanui, ta maam tina, o usu matua pa pense o lamana i tana witi, o to uma lamana pa mnia o to waso i fuele so, yanga leile tu o to e pa wopo, nisi tau sanga sele so i fuan mo lai, tata o mana tua pe, ya vea pe tata o e pa ia lona pe ngalo, manu ia tele o to waso i fuan, happy birthday to you, si pong malia, a woi for tu ya, to fanga meke yoi si vai lo lal kamba pa yasui pu al kai mi ngai ah ya ona ka koira.

0: Y'all ready for this?
1: Lo spulu minu te ona ta na leto la balu nisi o fa silsilanga le ua. Tonu mani tato pizza mlengang palolo smile pa ponga sa mo. Pe uma ke le kakupati silanga pele. Ne, all put e lo kuma. Oni ngalo sa lo minga le tusi o le vao pilipili. Ia pol songa vao pilipili. Mo waifa le penga sa mo sipo tutuila mano. Onisi o talitu o Samoa o alanga upu o le mtapa yoi ala matai ili painga o paravilame pe o paipaiponga baliu o si o singa o ainga sila painga o paolo si I paalo alo paalangingo e kane siya manatele o le ngana o paalo longa manatua ua pitu spuru talane tau le tato tusi paalpenga o silpia na le opisa lamba o le radio Samoa e Mowai tolu ono ba tolu Hope or Avenue in Manukau City monisi pa mtalanga Ya lelo tan lo la ponga pia pia o mato ofisa. Ilo oiba luono luot slima iba tolo ni numera. Oiba luono luot slima iba tolo ni numera. Ya pe tanga yana ili shrap radio samoa.go.nz pa isa oka. Eo okwa. Ilo mota. Aya leo oko kiniba. Ole fasi silanga malai malu pole anili tozo ia fanganu ele fasi o pa ia sa usa ngata sa mo uta oto au se ala o ai fasi ntono le nei fa asil silanga yalom tam fa nau malai malu I pole anili o lalam papa au I au kilani nei ole a fai sta to fe lo inga ile asto na I suto lo yone ele tu la tasi ile au oli ole tu atu si o silfia fa tasi Kerry Hill Tribe I Flatbush Ormiston Manukau City ya fio mai tato to ala pule pa tasi lo tato fa moe moe mole tau sanga fo fa petai o tata I fono male lau lau

0: E mua mua ngā o kaia punga o ao. Ma whasufi aka o le masinga o ākoa. O leo wa kuka ingu o māngaia. Lava singa o laulai. Faiva makiuke o le ngei aso e pei o le kala i fōlaunga. Vi ia le li ilo ngā ngale lei. Wa ngā whasopo mailo kouso i fua i le ngei aso. Samoa, malo kakalo. Sa kākou na lafo i le akua le whamoe moe o si o kākou wakungu o Samoa lo kauwawa mea ngei. O le amakanga mara ngā kaanga o mea uma ngā o le akua ngā kisi la fia. Kākou kāpua i pea mara lafo i le akua i au wā le whailonga inga o le aso fia fia. O le sisi ngā fua lo kākou wakungu i a mamao angi mala. Fao le vao mala e fulu le vao mangu i a whai umal manguia. Aso ko koe o singa fua lo kakua kungu. Pa ia o Samoa, ngi le o iai sa mākou kala. Ia o ngā kaufu i leo le pua malafo. E a maka mai le makafanga kele le kai au se sengi ngā i malai kele. Se ia pa ia le kaua fiafi papongi le la ngoko i le ala kaua. E le koe aufanga inga upa ia Samoa le pua kala ua ka oko a o se ala o. Pa ia le ufenga luenga kokofi a le akua. Mako ke whakalo whaku ma le nganga whalualo. Kako o mai le kemi masangi. E la ulua fesila whai ei lunga o le por kalame o le wafu il fili o Samoa i poa so lua kai kasi. Ia Samoa o le mako ua ku alalo mar kau kau le mau. Ia e pāngo ese ese. E whai kau ese ese le akungu i kala ku o le akungu. A o le ko whaka kalama le whau kau kanga. Ia o le aina ngā o le por kalame ni ngeia fiafi. Leo foi wa ko si si la mai ni ngai fi afi wa wa li ki fa mua
1: ye
0: wa ma ko fa ka si foi ma le ko fa ya fi u le ko funga o le ko fa ya fi u le ko funga ma sa lo wa ko si la fi a o le li sunga le li fa ya onga le nga ka foi le o yo se li pese ke le foi fa kunga wa ko si la fi a ye ka ni ai le Le ko whai a whiu, ia wa umba unga whai poipo. Ia, pa ia wale a whio pāua le kangaloa, ia whapea fōia. Pāua kangaloa, whapea fōia. Whapea fōi ngafa. Ia, ma malu ia sa funge ma kaulaungiu. Ia, ai kai ngange, ia le... Le whio le ilua mariko lima. Ia, kai ngange fōi... Ala la koa malo mali koa ia ko lua kui langi manga mula ulu o pule faa vai o sa vai ia ai kai ngange foi le fale fia mali fale sa la fai ia mali fai koanga ia mamalu ia ke oi sa lolonga o pa ia faa lupe nga le sunga le fai anga ngeia leo mako u faa kasia ku le ngeia fiafi e leo koe nga male la inga le ngeia fiafi male mafu anga le faa kasi mai o le ko fai a fiu le ngeia fiafi ia o le vai aso nga nganga Samoa Olo fapea ng famanga kuinga ingi usilangei. Ia le ala lea ole wala au fa alo alo ole fikalenga ya fiu. Ia maliu mai le kako por kalame. Ia le mele ia fakalo faku i lo mamalu. Lau fikalenga fiu. Ia ikangange foi le fionga le kaulangi ya kofa le. Kofa ya lo fpo ma fuka mai au skari er koko o vai koko. Ia le ulua panga kusa ole i sa fakula fai. Ia ia foi le sunga ila o ya kaiko. Ia. Ma lor se fua.
1: Ea. Raftai, leul muenga. Ea, ma lor se fua maduiena ni vaenga le fiafi.
0: Ea.
1: Ba, fonga ta pua ifo ile. Ba ia mal malu Samoa. Ea. Iona tulanga falupe. Ea, lupa ia lavalea wale. A fio ainga maulatu tama. Tama maulatu ainga. Le mamalu leu so ngā pule ma tū mua i tū au ma la taua a inga le tai ma le vaa fono tī.
0: Mani,
1: Ia, le mamalu sua ma le vai fanua fō ma i tū langi sa o le masale au mua. Ia, ma le lau niuna sa e lua, tal tonu o ia faa ta oto ia. Ia, a wāle fonganga sa mua. Ele fanga lo inga le faa fonga ta pua e lau. Pai e lau whaingā lua ngā tofi e le tua, e so se fata whaitau langa mau lātou Faletua.
0: Yeah.
1: Falele malu. So se fata fai taulanga. Wale tawasuina le baio le ola. A miso le upfolo fola le. Wale soi fua fale anganga. A wasa moa.
0: Yeah.
1: A miso fo ole fa fong tapua ya. A fionga I patele.
0: Yeah,
1: I say so say to Ain Sal or Mo Militato, Maftanga Leva and Alafiafi. Yeah, Madame Ave is the Esser Samoyon, Itulanga, Falupe. Maloso for Maria, Malole Langi Matafi. Yeah, Fatalufatu, Sungaya Taito. Yeah, Maturi. So long, yeah, long or two for the Leva Angali. Ala fiafi ya to mtaulu tatu fa moy moy ya ya fitalinga le moenga ya mezi fo tofa sa nu ya nga mal fal fitu ya ya mezi fo ole ole fo ye tatu te mafuta mal fo ya pole tlinga ya sale aula ya malor se fo mo ya sale aula le do ma wo do mo la ya ambo le te mi matu mafuta mal uso
2: ya alo
0: alo alo le Yeah. So what? Oi, kofa.
2: Yeah, manatu lewa. Uma ona lua. Fola fatonga fona mua pa iya mama malu ol tatu watuno.
0: Yeah.
2: Manatu fa fong tapua iel pa iyo le fengar benga mese tam ainga ainga fui matam. Kule matu moi tu au manatu. Ya ono manatu le. Uteleto esi esi matala langa utemisalu wala balea.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Ai fatalo fatu lofteling sa leulo beba tu to fulu mai ya fatalo fatu tu to langi taito leulo tu foil ne fia ya ya manuel fa somal por kala mel ne fia
1: alo
2: dengan farol
0: po ngai lo hola mai lo musingi lo po
3: si yo ya peko amon mole ole ole on
0: ya ngau on mai
3: ya Yeah, one leg after. Yeah, I got a father called Sassy Cold, but they all over. I call my foot a home, my son, and if I

0: ma ia tolu e pe fa lu ne o la ta lu sfu fa ya fa fta ye le ri o le mo le ma lu si ta lu ma lu ya ya lu mo fa na va ne le
1: hallo
0: te lenga sa le aula
1: ai le yo ku la ma ku fisili e mo mon ka fa karofa la golenga so semping ya ka au sa mo ale kan ki fo le va mo la ni sa mi ah
2: wa fa po le ya
1: kilo kilo moi le ku mo sa mo ele le ka fe al fang ya le
3: ai
1: ka alo ka mo le uso la ngale wa ka alo ka au le faino ya ma ye ni ka usanga se semping la o la fo la o semping la fe ka la ma lo sia kan ki fo le va
0: alo ya nga salila ukeringa lun buang ya ngal me e foi mo pasir po ya umana tu foi le tani fo le va ya se foi sin malo longa
1: eh
0: ya e per me le foi mako ya
1: eh
0: ya oli tsau sanga ya lu fa fa
1: tau au wa ya
0: ya oli tsau sanga na na lu ai e a ver malo li si va e ka
1: ya fa kai fi wo ngolewa ka sa vali fot ka ko kai mi va funk kalar ka ko lenga ele ko nga male la inga ele nge vi foi mo payaso le fama maluinga le nganga sa mo kongo ngi tsi ngei ya mo se foi o o lauf kalinga ya o le place king ya le fang sa i kongo o kilang ngei fiu ya o le vanga ma ko fa longo ma i lo fo ya e ye fang sa ya o kilang ngei ya ko kongo le loko i fale ia ma nga luenga le fang sa ah ia le aula ia isa mako se mako wilo ia nga kako wo mulmuli le le le au kuole nga nga nga sa mo wa yenge ia se sa ngo ia la sunga fa ya nga pole ples keng ol fang sai au kilang ngei
0: ia fa tai lo mo nga au tlinga vai vai mbra mbra malo ele fa zili ia ole la o to o to tunisio o me etaon silofia
1: ali
0: peon fa tala ulo mai le tula ngol tatu fa sole ni vai ngol fia fi ai ol fangsa ia ol fangsa u tols fulu lo ni tau sanga talu na fa vai
1: ali
0: ia ol fangsa fo i u e yo na la la e la la au kilani Eile la la I Klaistete, eile la la I Dunedin, ia male la la I Wellington. Ia eile la la o le wanda o se tasilau mata upu o le wanda talanoa ia ile fangsa ia malatou fuifua fuanga. Ia ina I o tatou nuktua oi o le wanda faktau mai se latou la la, e fia fau so latou la la, peila o I Hastings. I ma I lalo Hamilton ya olo ya ina sunga fa ya onga wa leva na fa tang si so la tu la la ya e so so alimfo e tu mai lo la tu tau au e fa ma se si va enga o tu tinole fang sa pe ona ya ia la la ni fa ya sa fu ni sa ole ole le vona ta ti ole tu la nga le mo le fa fonga ya prestele le sunga ya fatili ya le li mau falu pol fatili le esera yosu esera ya termina o prestele ya wa olif telinga ya fatili ya sa apeta ya o le ua morsilfia o ya uoli tayare to ina ya ua toi fu ila loi Wellington ya lo ngalue la ye le minstri le termine o lo fa emo e uoli taya ya ale ua se ei ya tulanga vapena ale ua se ei mai ele sunga ya fata vai timu tongi le manu ya pe o ya le ufai ma prestine au au le fangsa au au ya por sunga fol pule au nga wae ale ua su tulanga ya fatili ya ila ongale I Sutton Park I mangele ai o tulanga na o le fangsa e tolu fa la la o otil terminei ia au tulanga ia a fa pe o na fa tau nuu ia fufuanga ia lo nina o tawale atu ale lima le ia ni la la o le a fau fau wai le fangsa o au o le fangsa o le fa uminga o le fa la tonga mo le au wina o le ngangana sa moa I au te aroa o le tulanga na ol fang sa fu la ye le latou lo latou fa vai ya wa le bona tu si to ina pe ol fang sa ya e hitanga ta e yu lao si na sina sa wa le bona tau tu ol fang sa mai le amatanga sunga ya ngal mal manna ya telenga

0: faatili tele ia ia ai mese foi o e o fa ilangi le fo longa
1: manila
0: ia o o tua a ia sa asa ina le ngasu o le tae au ili tong fing o le o le fangsa ai nsalo a mo sisi tatou sisi tatou fisila fo inga ia e mpai voinu tō lau lau la tō soafa ona o le temi nei ia o po ia fa amanu ia o fanga le tatou mafutanga ia ai peo na imea ia o tō otu atu ia e ele tō fa amama o le fangsa o le tō fa amama o le fangsa o le fa ilele o le ao ao ia fa alelei ma fa atahua ia ma fa atu mau le ngangana sa moa I Aotearoa o le tūlanga nā lo iai ia le tō fa amama o ia po le ana vatau voi ale fangsa au au
1: ya
0: mesia la ya isunga ya li ima tumai taifa ya ong ale fangsa fuoi wa eto tele sunga ipule ya ong sunga ipule lua ale mebi sisilina mita mita ifule ya nganga upule ya ong ya ya wangalona taapena maile ya ufa yoni pule ya ong ama ni pule lua ya le winga la utala mita mita le anganga on ole sa ili malo o halo mafana wo sa moa vai ane pa ia mama malu sunga ya li ii mata matai pule ya mese fo ya pule lua ya ma ilanto ao ila u tiri tiro mamau ya nga ia ilunga le chau mafai o halo mafana wo sa moa iti tono wa awa onga ya le ngata I ya onga tulanga lua ya awa onga tau amata ya mese foi la ilunga e kolisi me mera pena o lo ifu ina yuso o lo ngaru lue ai ya o sini ya ya le o sini ya mataun unga le alfangsa ina ifa atino ni avanoa ya pe ta pena ni fufua nga fu ia ifa alele yai ya ngaru lue fa ta si alfangsa ya mapulea onga il ta pena ina o alo fa nau awa o le teminei ya wamotu male taula o tuwa a wa sa malanga mai sa moa ole fa le tonu le nei ele se fa le tonu ole talanoa I se se me vana tu si le fia ole o nei ole ole influence o nei alo mfa nau le e ola maso I fua nei ole ngangana ona ole fa alongo la tutalinga ia peivu ila ole winga la utala ole vantus fulu le ivas fulu besene o ole fa fonga alo mfa nau ole ingilisi ya ai ole varsful na malai varsful pasede na o temina tu watuai e matua ya ao sunga I faya onga ya alo mafana olo no winga o faya onga o matua ya lantu ti faya ngai ma alo mafana aole ta wala le mele ua tamu faya ilfang sa ai mese fu ila ya le fatu fala inga fu ya sunga I faya onga e mese ya pule a onga male tamu fainga ilfang sa maisi fu ila peila alfutu maalama ya mersasi ya mese ya ya ma onga maululunga ina itapu e ina le ngana Samoa ole ngana Samoa awala bana I mamulu le tatu walang ole tatu ngana ole tofi ole tatu tofi ya ele te tau faa mtelaina ai mese fo ila ole maalaya ole pitola au sunga I faa fea ngai ngama I kalesia masose matata o loo tapu e ina ia le tatu ngana ya per tulanga na na o sina faa popula tu tulanga na lo ya ia le ia ngalua nga fwe lfangsa au te lofo ia na yuso peor sa asia ia mese fwe lfotu maalama ia ol tasi ale faa mwe mwe tasi ale aunga ina ia tapue awana I mamulu le tatou ngangana ia waalo tupulanga ia lo osoi fua maola I New Zealand ia le ngata New Zealand Australia ma so se vai panoa le lalolangi ona le omotu mali taula ia te longa le ibas full percent Everschool leaves even 4%. Aye, for I haram fa na was 11%. I haram la tuna fa long wa ingilisi ma. Yeah, me va pena. E pela ole tong fenga la le alfang sa mata to misi bua misi fa le toru ya. Ya mbale so so ni le MPP. Le Ministry for Pacific People. Ya ila tuna lo tong fa ma lo si fa ngale ile tato. Ambesi le ngat ngat sa mu au si ngat al Pasifika. Ya peole tau fa pulatu na ala le uwega ma sunga tofa ya meze foele fonga sunga ya taito mbale pa yola silasio samo fa fonga mai
1: Maroba taifu le ua menino fa mal mal mainga ole ba nga marto le tanto por kala mil ne fi
2: ni na
1: al fisili le tau tuli lo le pena e sa no bo tol se fulu lo tau sanga tanu on fa mail fa sa
2: ni
1: al fisili la ole a se tilo tilo ile te mil ne ma le te mi na marto e ole a sa tu lu tilo o alu luma le
2: ni
1: le tatu ngarbo
0: alo naftai a langsung cofa cari yang kembali wal fitu oleh Mariel Vesili oleh tulang oleh ilang kena semua iya orang oleh tahu iya iya mai lawai cari untuk lo oleh sepuluh oleh luas full tahu sangat terbaik tatar nola luas full tahu sangat terbaik iya info isu ngai faya orang wal lo isu ngai faya orang le ngalulu termine over choice full latar fast full tahu sangat ngalulu ia ucelonga o faya o ngana sala tu si la fia le tu langa sa ta tia ile a o ina o ngana sa mo e tono potu am al terminei ole ta ua ia e pe ole ta ua e misiani au gilani o kose au le lei ole tapu e ina ole ngana sa mo e misiolo tatou ele ngata I ngana sa mo a tu mba nganu pa sa mo le sa Salo sa Silvia umma le tulang sa yai ia le fisino le fuan naf.
2: Ya.
0: Ya mesi fol taling le basol ngan sa mo. Awa esi fol me sa yai ia le foto mala ma mersasi. Ai ai fol la fala pun tong sa yai. Oi na te te loi. Ule ngata ile ile sa un lo pe ta uto tala mai ia lo mo fa na ule ngan sa mo. Alfa tino ina. Ela is pespesenga o sipa ma me fa pena a o tulanga la na o le fu la wo ye ia I tu tonu ia wa o ma na wo assessment o bon fai fa sa mo ia o longa lu lu e nisi o o le sunga I fa ia o nga ia o le valo la tum tum mai o le vona nga lu lu ia lo o tong fa ye e fa u fa u la ia ia la fu ia bo assessment ia e es test telling on Samoa.
2: Yeah,
0: yeah, email tools, no assessment tools or one tap in. I if I tell you la ille approval ministry, poly officer onga. I'll do langa to file of city, Tawai. To make you for in so if one mola in a or cause I will lay your for Samoa. Tell a no my tell a no for Samoa. Bila silap pesen, ada bisilin tahu, environment terlalu, jono potua orang, environment tu istusi, dia tahu tato anta estimating, ia termait, ia mengalap tala, tahu, ada make testing, ada mukul, api malam fak, ya lu lepas tala mai mama, ada orang orang orang, orang nala kaki orang, aku akal ya, apa sorry, tu sesuai, sorry, apa kau ikal ini orang, dia tu sini, sini mana ya, ojek cuci pakai, apa apa fong mainis sungai faya orang, orang fong sah, mesu faya orang. Gila ni mak kau fia sembio, ya alai cari cundu lau cari lefa ya. Ini cundu lefa piota tu sampai di fano. Aimaf, elma fuanga.
2: Yeah,
0: elma fuanga. Ono ono ono lei nata pue itu cundu aing.
2: Yeah,
0: uti lofo. Ya, aimisya lebih cula au sungai fafeng inga.
2: Yeah,
0: kalisia uti lofo ila ya wal ngalu ngalai ya fai fatasi.
2: Yeah,
0: ya oleh cari tu na. Lepas sungguh cofa.
2: Hello, baik. Okay. Po, ini saya fikir dia po.
3: Eh, leh saya fikir pakar karya aku leka kau.
2: Ya.
3: So, kalau ingat ya, fiu mone.
2: Ya lenga kau fiu mone. Kau ya iba enga ya iko kengalu lu fakas. Ah, oh, enga ya leko ke fauinga. Ia upu ia masangi yang aku ia ika kakung anganga ika usanga umba ah pela lewa ia foil upu ngei ngei vayaso ia fuwa mai monga na mangui ongu ah o lafusili a kafia ia iku kongu se pia kafia awai masui awai o lefangasa e kanga ka ika pia nga ofaya onga e mafaya onga iku kongu lefangasa
0: o lefu nei mole silafia saafu nei telefoni ia fasoa ile tulangan lea e fasoa e foi sunga e faya onga wa le mesa o ia le pe e silofia e lea tunu o le fangsa ata o fangsa o faya onga la ia ona o le tulangan la leo fa la tonga mo lea o awina o le ngangan sa mui anche roa al mesa o ia faya onga le tema faya onga le tina faya onga le matai, faya onga sunga I fafea ngainga, faya onga umatato, ole tulanga na, ole e mafayana awai, awa pe e ise sunga fuu I posit mali fuu I posi faya onga le, e se faya onga. Ya, aman tu otat ofaya mo mo tatu matu.
2: Matu.
0: Ofaya mo mo tatu matu. Ya, ona so ile matu fa fenga ngi ya sola. Le mo e fa tata la fu. Ya, ofaya mo mo wa ya tatu, ona ya tatu matu. Ya, mesio su nge fa fenga nga. Ya, tari tu ta bye bye.
2: Oi na si fa po ko nga ya sa ngo I kemi. Le ko ke ko ke ngu ki me fa kasile.
0: After I vai vai. Ole funi. Ole o etolu ya fala tonga ima tu te ngalu e mela ya. Ole a funi ngai. Ole sasia. Ole foto mala ma ye mal fangsa. E pela ma tu te fale falo ile MPP ya pole Ministry of Pacific People ya. Pole ta ole Ministry for Pacific People. Ya ole Ola tulanga o fatino inel fa boy moy ola tu fisa tu fatas yel fa le tululea ina yem fai ono mai tu fatas e peila e o ile fa wina la o bea ia o lo o fim la ia ia po manu la uti la ia mo vaya solo ngan sa mo e tu fa solo la o le tau sangan ni o le manu la uti la sa ya wa jelonga le ua Wala ulo le man lo ti le ile man wala tu nu e a fuo mai mong man wia te lo le nu. A sorry, I'm fuo mai mong di te le man wia le nu. Sa ta pena le foto malama. O le tausanga te ni sa ta pena le fangsa. O le tausanga I on tua tu le sa atua le torsu tausanga le fangsa. Sa ta pena e sa sia man lan tu vahenga. Ia olo ia I fu isunga I faya onga ua.
2: Alanga oe
0: oe fatino
2: ka ko pe ole ko lu nga me umma male ole vi ko nga me umma me mo metseling ah so so ngile ile fa moy moy
0: na li pe ola tuna fa tu pein la ir tu lang ona ole ita tu te lo vole ma la ia ole nga ngana
2: ole la
0: me si o ha on ole on tu umile fa tu umile malu ya e mo wa ita wo mo so ta tu wa ndoi
2: ndi
0: so so ni mail fa nga malu so la tu tau au ya e ala se le ni ma me fa pena e me fa pena be tu lang na ole mana ya le tu va ta si sa masan ya ole fang sa sa masan fa ya mai le fie tu sang Nak fang sahaja ya, ya. Wah, itu tu fa ilia fungi, il MPP mana? Tapi jauh ia tu fa single ya, fal tu fa dia.
2: Malo, wafkai. Lewa fa fung mai sama lingi fiafi. Afa ifo ia sah fasili kai miola kakala koi lelengai ke fiafasili mai ia sungal fa ia onga. Kau fa ia fiu ya onga mai lewa sah fasili ya lewa kau. Silofia ya o leva nga luele le klinga ya fiu ya nga ka lewa venga ima pleskenge ole nga sai kong o kilangi ya o ia fo yo se li fa ku pese o leva fo ngoko fa fo ngoi pese ya e ila pese ole nga ngu nga ma sangi fo yang e fia fia se ko po ngi ka ka pese nga a fiu fa ngolo ngo ia ya o se li fo ye e o leva nga luele me ka uru o ingol ngang Samoa Ya, ese el man ahí ole makamaka, ya eso le han faile ava ole filo inga, ah. Y el calanga ole nganga, ya me le ava le han faile. Ole esa capenga un mala, oko, ah.
0: Ya. Ole isa ele matua onga, au te loa ele ongo te sia uma onga ne au kilani. Ya, me se fue yo, o isi vai pandoa o ni sila. Ole isa tatala, ele va a songa na Samoa. Al matua onga ya fia u mai ale onga al mem vitsilina taua ya u le tsanga mo mole ni u fa onga alu ma fa no ola wali isa fa ya avan ni ya ole sunga ya bicho se yuli ali ya mai le na fio anga o pui paa tu ha mua ya se o atali ina a tu te rola au tole mena le na mana ia o ni lango lango fu e matua ya le sunga ya tu isa longo le alo e malfaltua sa tapena ina a tu si alva yaso ono le mana ia ono e sau ia vito sunga ya vito po Daniel ele liran fasa mo foto a tau nu umal te malo mo sa mo ya mo welo malo kam wa ini wa ya e fu lan tau tu apa ya na fasi mo singo e mato ya mo le ngalu nga la mato ta wo ya le al mi sa ai ta wo ya le ngalu nga na mato a ile so so ani fu ulo la tu pitola au ya fa ya o nga wai fu le la wi no poto sala la ya poto fa ya fa ngaling na Britania matematika me va pena ya ai mesel te pu ina le tatu nganna ya pela tu la ngana to sanga mo mo ne wa wa wa la via tamba u fa xuli ne fa il vaso intende ya saul tanga tele so mo fo o mo na talo na la e awa tu lo fa ya mama dad kong fa fa ton lu le tfung ya ko ka mele ta ngang la pe ya al me vizin ta wo fa ti nong al fa na o ko ya le sa fa e mal ta po fa ya te mi ti te le ta usanga na tu te la fo ma tu ya ni ta usanga ya le wa fa ya na ya lu ma fa na ya ta sful lu ta usanga ta sful ta si ta usanga ta sful ta usanga ya ma wa e fo ya fi fi le ya le ai nga fa ya ong ya tu lang le fa ong ai na wa lu fa na ya wa le tu lang le ya si te le tu na bel malo
2: malo fa kai ya sa mo le wa wa lo mo fa ku ku ila nge ya fi fi le sa ngo ai le sunga fa ya ong
4: ye la
2: pe ong ma ku wa ya ol fa ka wa ing ong nga nga sa mo ele nga ka ngo ku sil si na mai pe kero o asolua ya olea ma kou ke yai fo iko kongo le olfa lau wale kas ole kaua o inga o nganganga sa mo iko kongo o kilangi ngei u kakou moku mara kaula mo ifangua a ngoa lo ma kakou kui mangpea ma kakou karusia kakou whangau ya ole kaua lunga o ngei mea uma ya mou ole whaaloalo wa ole peo ie ma sangi eo ngai lor sa mo o ie ole whaaloalo ole au ku ole nganganga sa mo ole ngei vai aso le akaku wha soa wha kasi yei e a fua mai maunga maunga ke kelele manguia ole nu e a fua mai maunga ke kelele manguia ole nu ya sa ngo ia lau sunga ile vale mau aku pia ese le vaa ngangalako ya okelo inga ole iku ole mo mu Ewang oleh si ku, ia orang kau faham umal le. Mereka fokus fikir ngalor le, kau faham alif pom le. Tiang ayak kau faham. Ia makaku, walau kau memafu. Kalau le orang kau lengan, kau sepuluh minggu kalau kau lengan. Aku kau faham soal kau esok fikir ngalor.
3: Dayo orang sini le, kau aku le.
2: Kalau mai,
3: kalau ngaji asim, le yo emang lauki ole. Orang ole fakwa umal. Kung kawa pa kula si mo mo ko yee yee fang sa alam mo mga yee fang malulufi depo yee yee may siwa ng ole ng ay mangele mo ay ole fang sa ha mo mole ay ole si luki eh fieng members ole fang sa ay ni members ko yee pero sa kaya inga ako pero magkule ng ofo y depo yee yung ofo fafo e ise ko fa nga fa vai ho ye le skala in members ole ole famsa e fien in members ole famsa o e kanigi e ise ko
0: ya aftai taleula malier vesili ole fo nei famsa ya o kilani ese lau sfur mono tupu ya na o kilani ya ai ole ni se lau sumo tupu e a fia i pule a onga o pule lua tai tai e i unite
4: pre a
0: onga li imta me tai fai a onga o kalai stete e se fote la tau e se fote la tau numera o Dunedin e fote la tau numera o Wellington e fote numera la tau a tu fatasi la ia ta tunu wala ta luse lau ia o fang sa wau le lai fai ngua e fang sa wau
4: Yeah.
0: I mean, yes, Lofpo. Lofpo. Yeah. Ele tau sanga sa fai. E masani, e conference e fai tau sanga. Malapa.
3: Yeah.
0: Ole tau sanga tene sa matuanga e klesteti.
2: Yeah.
0: Au. Ole ona tu atu sa fai ile. No hotel. Ile. Ine okilani. The house. Ona tu atu sa house ye tenirin.
2: Yeah.
0: Ole tau sanga le nei. Matu teanga isa moa.
3: Oh.
0: If I say more fun or fangsa, the conference of fangsa, yeah, if we lie, you will be a summa, yeah, summa for your ongam, or if a simul fangsa, yeah, if we lie, yeah, if we lie, if we hear summa for your ongam, as if we aim for your lot of us, when you're not to pet pump, never been, yeah, tapping like a more fun, yeah, I. Ole ole tulanga na yelo fipo e afu ngeli e esa ifu no tanga sa fa yawa i lisi vai taimi lisi tausang a yai to ile ma tu asa yai tanwasa lisi le fia tofa ma ya tele a ya na yuta tu asi na si na sa yai sa tau sa ina le ngasu ole tai au ya alela o tous fulu ni tausang ya lo a nga ipe malaysia be man le ola na ya lo yele le fa vai ma le constitution e e
2: limitai
0: nga ya ya ya lo ya lo ye foi la le maloni sila lo alo ye maloni sila le bangsa ya on o le yela tu fa vai ya on o le lei ona tu a sa tawasa ina mata pina ina le bangsa ya ar tulanga na o okilan ya ye se lo mon tu ya la tu sui.
2: Yeah,
0: eh, mawa evoile tulango le. Yeah, eh, voila suyen fangsa. Na yalum fan now soifu in nay, sung a fire on soifu, ole lisita, well na, piano for yet. Or fangsa, ole tapu en tapu ein no langana. Yeah, ele o ya, oising a gun of my type,
2: yeah,
0: hotelo tattoo, anga, oye, Malaysia tattoo, buying. Ai olfangsa ya yo tepu ein oleng ngan ya e nga foi mo fa ya ong fa ya ong ye na ya lu fa na u le soi foi ne
2: ya
0: le tu la ngan na lof po
3: paro atte u mar bran po sin
0: ai
2: ol kusi la le sa ka kala voi le mama ku nge ile le ile kusi le ya yo le fa kon kon wing on nga nga sa mo le sa malanga mai ile Les kengir ngang sa mo vayao asunga vayao mala mala.
0: Yeah.
2: Lesa o ko foi la lesa kadia. Ah, o ko lesa ko
0: sa lei peringol un buen ma. Ole ono ol fang sa ile la to ile la to sa o to no le to si le.
2: Mali.
0: Ah, ye ye to ye telinga ya fatili ya por telinga le mau fo le pol.
2: Ali.
0: Prestineo au. Ya le mas to ino. Tu ya pi eliu Samuel ya onai tu ina matua ya ya malto ina afa masanga ya afa masanga ya ya pavehi le loi
2: tendirin
0: ya tau vau ya meze vole sunga ya mulpola poftelenga ya le pule po abas ya le umangari ya wa olan tulu tapena ina mai ya kreste ya utangatan isa ya meze fangsa wau sa tung ma ai ole telongo le mana ye fu na fangsa ile tu sila le maro ole le sa ile la tu sa u tun ai mani na o sin sila ye mai bai na o mo lo tu ya be ole mena na lina au wala mai ia ia le fa tala ula le maro
2: ye
0: ona lo ia ia le sa u fangsa ia ile fa mo mo le
2: maro
3: alo
2: no
3: alo lo te
2: Ya, wang apa ini saya sih fasili kofa ma, lupa pola kaku fasolo lo kaku.
3: Hey, lewa, aku kulo kaku.
2: Ini no mal malam malle. Eh, aku amai munga, kikele le mangwia, no, ha. Eh, aku amai munga, kikele mangwia, no. Ya?
0: Mana ya? Mana ya elman loki?
2: Ya, ama kamera lah. Ama kamera, oi. Kamera kusia, oi. Ama mako.
3: Ama
2: mako. Suyu lah, fole malah fakul loko wau famongi lah fasono.
0: Ale. Ale ta wale ban loki. Mana ya elman loki?
2: Ale.
0: Ona every light so ya fongale. Ile ile. Ya ta so malah. Oce lo aku faso. Oce lo fok faso fok iya lah. Lah tu te fina ngalo ya.
2: Ale.
3: Ale.
0: Te suyu lah. Ola kak suyu lah. Tato faso ale tu. Langgale wale ban loki. Ya fu awai. ole vasole la sa ona tua ya ole tau vanga tau talanga el mono kila le fa nga ya lum fa na tau vai kala stete tau vai te ni tau vai Wellington ya tau vai au kilani ai fa nga mono kila al ma na yel fa so ya o ifo ila le la an pa ke fa ya on Telip, ia tatu, isi talafuanga, telip pe faya umare, ah, wai isi, tele tau sanga uti whanolunga. Telip pe fa pena, ale maa, ia fuia, leo tatu, leo kua tatu whaasua tulanga lea. Palanga ole manu lautile, lela afa o ngai, aloma whanau, kai mise o mātua.
2: Mali.
0: Ea wa aila le mali, ole oa fuia, o fina nalo mātua wa ole mea saa waa ia. Olo fsoswani, ele tau fia le fsoswani mātua. Yeah, ele tá pena ina o aluma whanau, o ale tau wanga lea. O non mafuanga, e te lea mafuanga, o aluma whanau sa soi fu e nei, e mena o mier soa soani. So, o lea fu e nei, e a fu amai mongo te tele manu yale nu, e vo e le wha awi nganga, e e iale, tūlanga la o mana tātia i pe ole, o mana wha a tā pena le foto malama, iale la o alu mai tātou, tūlanga fu e la lea, e e ia, Ia nai alanga upu, e nai upu, e nai upu e whetau I mali mali lauti wa umafo enta apena e foto maalama. Ia e tu uon, faa oa ile, mongo nisi mawa wongo le lei. Ia au teilo, ala ua uwaiwainga. Ia e peya upu ta wana, ia ifembai ole maunga, maunga te tele, ia mali mali lauti. Ia tau sisi lafo ila ia ujolonga ele esese utau fina ngalu. Ya ata tu talando imong ya oh taita yo malo oh sungi pai fi au maulan tu fali tu ya o matai ya tu me ful ma tu pitola au fa ya o ya e fu mai mong ya e fu mai mong yo lan tu ya awa pe matai ya pe fai fi au Pita ita yung malo. O ato sunga ma failao nga fuo. E tasiyao tatu faalupenga, tatu faiyao. Tasiyao tatu faalupenga, faalupenga. O faiyao nga langa, ay siya, o tatu loo. Tilo ma ye, yalo ma faanau. Ia, ele nga tau, funga le, lewe nga lauta. Ele faapia na lau faanau le, tilo ma ya, uya wala ye fai. Ole, sila sila ma ye, tambaiti, ya misi alo ma faanau le, tewa oina. Eu fui a tatu tatu aing o cousins o nephews o tijilo me manis o tijilo me tatu tatu a tatu foi na rivel ya ele foi ele a uma sam e pena e pe sunga fa fenga ngalo o mau nga na o alo mo fa wa tu fa sol a mai se foi lá tanga tu ma tu tu e pe yo ya ya tu Or se tala ya, or munga ya, ya sa awal me tu wale munga.
2: Ya
0: le wingal, ya ula ya, le wingal tala. Or le ute ava tu wale fa teta inga tono lo potu wa, ma le ute awa wina yang fana.
2: Hadir.
0: O sa utala e fai. O sa utu e fai. Ya, ya ufai tete ya.
2: Hadir.
0: Ya wa munga, wa ule munga, alo titilu mai. Ata ava pewe la tate, mfainu tato utu wale, o ron moro, sa.
2: Ya.
0: Ya apa peta ti titilo ele tulanga le ile fa balangi male a ya ka ko rong moro sumuta tu ele va piana ta tu fa no ya so alanga le ole pulu ye manu ya
2: manu ya
0: ole manu ya
2: manu ya nu
0: manu ya le nu ya le lan ta tu ta pena ya vale ele va pe fo u fa sita la o no fa o sa o vale le sa tu mo sa a pena no fa al ta o le ban lo chile fa mana tu ma ya Ia uciu te wafo ya onga. A mese lo uciu te ilak fuan lau. Ia mese fuk elu inga. Ia ona I fuk elu wa inga I le tula I na yalo fuk in fuan lau. Epe ole, wala fast one na.
2: Malo.
0: Au te longa na inato fuan.
2: Ia, sangwa oye lau fiong el kaulangi.
1: Ia, apel fara ole asale au. Wala hef mao mai oa peo kakoule I...
2: Fara lau ke lehingo al kako... Al kako nganganga ole au maangai au. Leo mamua fikalai le kofa ya fiu?
3: Ya, pe maro fikalai fiu. Ya, wae, oifo ele kukulea nga e onga lukulea. Desi baenga dei maangelea.
0: Futu malama.
2: Hoko malama.
3: Hoko malama, e wae e e le mfenga kou malamalam pe a le fam kala wili ili mai e la kou e onga le upu o le fesiri o le ase o le ale mafu a ganga mafu a yonga fau le upu lea e la kou wao la kou lai malamalam a le nga nai a e lau kiu tilo e a le tau ke e sirfia u malame kou o le mong e a o le mong a ele se papel se me ma wala lo ah
2: ne
3: se me tipo sigue ngama wonu ngale ko si si da ku ye ne e la ula fa ku sa a o no kim e ta se mai ba ila lo mai le mongo a te pe ko le le sa u sa u fa ku sa ngale e yo se re vai le ka se mai la lo en fa un ka ku fe ngo ai ah en fa un ka ku fa un ai fa ye be ai e la ula fa ku sa aqui moi e ka ka fimen va pena voi a oima ma solo le bonga ia ma solo mai la lo ele vem a solo sem bonga e ru nga iru nga sa nga ila pa e la ura fa kusa o ka ko ma ku ma ku a ma e ma ko ku e oi nga e solo mai le kim le la le kim o pu le le ma ia o ia fa nga
0: ah
3: ila ila ki ki la ula fa kusa sa fa ma ko ma fa nga le la sa ye ia e ko fa ia ia ia ku pula nga sa ye ma fa nga ka ka ma
2: ni
3: la ko ia ma ye fa ifa ku lo ga a ke o sa ule kin ki ki a ke o fe ma ye o re nga nga sa mo le ia wa ma ko la yo fa ku ma ko le ba ku su ko sa ma o ma ko ni si la ia e ma sa ye nga ma ko o le o pe ni nga le o le usanga uma esuya ya ele ele mangula kila ngalo ya ke mangula kiyo ka sanga ne asa ula ke kilo me ke un fama ke oh my what's the mountain oh ya kule ye ele ke ni ba kule kango e kuko kango kule un fa sabo nga umai lo le lalo ya ke ola mangu ho le wo ilunga ke fa ilangi me o Pango lolo is king e kuko le upasa mo. I said, "Ula lolo ng famkalang fapalang." Mana mana mana skin. Oh yeah, I know. Yeah, ukang wale famkapela ulo famkalang wale famkalau kengo faya mo mafau fau ila ulea famkalang wale. Up. E olae kako ke muri muri a ilo mangulau ki. E afu mai mangua. Long wing. Omelele uma mai ilungo le mangua. Pe ngo fa kusanga e kafe mai le faila. La e fa uma a o fo inga solo le bauma e solo ma le pala pala e o fo inga oku kanga ka fa unga ya la ku fa kua a ke ngofo la ka ika ma fo fo e ave le bauma i kanga ka e ma ku kua kongo mu e ave le bauma i faife au e ave le bauma i e a ka ku fa kusa i el pleskenya o le kalesia me pis kai fongo le fakasa ake popole kola kula ia o maunga maulu bunga na koe ave e ilfa ea la koe ia le ea umai ea ia kua lalo ia ili me mongi ai sa amoa mongi ai e kane sia mongi ai along fanga ula ulea kilo kilo pe fakusa voi le le pe on bele lau fakusa ele mau ya kako wola le ho mongkua le upo le le masengi a afe ika wako makua o kongo e kane sia fe misai ele ia se se e fa
2: ufa mo
3: ia se se ufa mo ah longo winga e se fol fam ta langa onda ah ele se se ufa mo longo win ele se se e pe ol ku al mo ngala de
0: ku forever
3: hola ulea ole va con ofo mo man fo fo ngo wa mai le mesi se fo ye vai vai mal malo Ole la ka longo en mele, ia pango voi en faku faku loka. Ia, ola ulea fa mana mo la manga kongo foi ole, fa so mele tumu, se la ko foi. Ia, na ko foi el deila nga fa, la voi ko foi en mele ka ko loku. Na ole a lo bopela, o ele le fa, ke la si, ke lo si.
2: Maro, fantai.
3: Ya, o si aule fa manga ba, ene fa songa mai ro tatu tu no maro fiu, maro boi, dai la cosa. Oi, ene ngai mangu no ki?
2: Ali la. Maro va dai. E sel man la yo fa long long.
0: Ni
2: la. Ah, wa to fa ile fo le le buto fi fa le ari de fu.
1: ele fa soal sunga le fa ya onga ya mes fol telinga ya sale aula ah wa le lata tu tu le monga male manuia ba pe me ya le ma wa ya ya wa sa le la wa ma wa le wingole ole upwa e a fu mai monga le manuia o senu ah ah uno fola mo tu le tilo mo fa tu sa le monga e fa tu sei tanga ta maululu ah ya le leila la tu tofa
0: leila
1: ya le leila la tu fa tu tanga ya tu tu sei tanga ta uma ah ya awone i fa pito manu ya ta si wa e si maunga maululu nga e e fa piko nga ulang fa ah e pe ko fa pe nga po le sa ste pingol me ah ya le leila ko fa wa a fa la le leila kafe mai ona manu ya a ko ya le ole Ole ele manguia nga oye malang fanga ala ufa sa fuo me. Ya nga manguia ido le pe sa na fa popo. Ya le leile to fa e ro lungo le monga. Wa fo le kala pa ke le leng fai. Wa so ya ala ku ya le. Ya le pa ke le pala nga le ifo ifo mai fo ifo wa so nga ifo fiu ala ku le se se ifo. Ya le fa pa pa lo. Le je ponga we ifo mai ke.
2: Ya va. Ya lo kai malo faso. Ma e vole fingalo lo poma, fingalo kofa. Ya lo kai kole mo ka bon kala ka ko lenga ile kungu. Faso mai, ko fi faso mai, ya ma ku faso pe ma. Ah, or ke mi vala mai, ko ku le la vonga ma ku faso.
3: Alo?
2: Ole ole ma ngai ole. Ole mele nga ole ma ngulo kilo kilo kilo. Le wa mai finga ngalo le. Sunga fe ya onga. Wa mai foi fa kai lof po mo le lo finga ngalo.
0: Yeah.
2: Ta wa foi le fiong ar kaulangi. Ya. Ai ole ole ole fa fa ingo fie mo wa ya. Ah, man ku o ngei vai kai mi. O fa ile ai nga or kama kiki kours fur kausanga. Ma ngo fo ai mo lon ko ru mo lang fa nga u i lo fa le. Ah. Or kama lo mo fa fingi ola u mo ngo le ai nga.
0: Ma ye.
2: Ah. La ke a o i nga la fa nga u. I ko kong u le o le lo ko i fa le.
0: Malio
2: lo. Kako wofo ile loku. Ole faife au o ia le kui mkangiolo. Ah, kako ke kiva kilo lo yai. Kako wofo ile akungu e peonga yai. Ia le ale le ka inga or kako wakungu. Ele pale mia ya va pele a ole malo mai la ko filfilia il mau kafongo. Ya maka mai mbonga.
0: Malio.
2: Le mbonga wio Samoa. O fea lolo yai ya le akungu. Ya.
3: Ya.
2: O mbonga fa mbonga. Ya. Leo vai aku leo yer ka ko vala au.
3: Ya.
2: Ya sang mai, mau lo vongo.
4: Ya, alofa.
2: Oh, se ka alofa. Fala. Eu
4: não fui que eu ko yo ke boga o ke mo mo.
0: Esse é novo, esse é novo.
3: Ke mo mo mai.
0: Um boy pequeno.
4: Queiro. Ora, mano, se rumo por calam meu. Vai eu vou uma rua mais que nem ia assim.
2: Ya.
4: Mano, ia vou faço ya, me ser mangulo kiore. Okay. Oh, ngiye sia si fo ya fo mai munga. Ikele mangui ona mu. Ya. Aka ko fo kuspaya.
2: Ani.
4: Ti pae au ma pe munga. Yo mai ai ro ka ko sosan. Yo le ko fo yo munga ma volunga. Ya ke fa ai mu miele lo lan. Ai aka ko mai fo ir fo fo nga le li. Ya. Ole munga. Ye ile fe nga ngale munga ma le bang. Di.
2: Ah,
4: di. Fa ai le bang ur munga ya fa ai ngur munga le bang. Wa o inga miki ia kuele la ia punga vai vai koa ma vai lepa ia o nga koa le ilungo au o nga nga ile ilungo maunga ma wolurunga ole
2: kumo
4: ia o le nga koko mai wanga ia o nga kase mai lea ma fai ngumia ile vangu o le fe ngai ngala nga ele ma fai ya unsuia o le fe ngai ngala maunga ma le vangu maka ngufie ia o le fasole nge zafka ifo ile suma le fai yao Ya wa mai fori ngai sakara ula maka ngofi. Ya uka ko velo aso ma velo mangaku ya. Ya au se mangaku vai vai nga o ni vi usu ka bongo. Ya los ke kele mo ya mo. Kala futbol kala me mo mai faso a ko kele ngai. Ngai ku ko fo ele ko mo faso mai. Ya mamo wa kile ngi la ngonga ma ngi maku a esas ke kele mo ka ko faso ni se si mo ngi ele por kala me. No.
3: Ai mo faso.
2: Ya, makula ale. Ngel finga ngalor kokole. Ah, wow, le si upule nga ku evakua e so ko mal upule pe ole ka wa mai ele. E longo fie mo nga maululunga ko ye ya ole lang. E masangi yonga faonga I faila unga ma saunga unga foya kamali I kemola kofkala inga masangwa ah e longo fia munga maululunga ya e ko ai ai ya ole lang ah I wan kaku kala moy munga ya pioli kulenga vidi mailu sole ka fa umaku lo umang lo umanga ya pioli kula kilo kilo yai ngai kewa wa fa per kama markeng la wo ngofo ya le ya yo la ya ya le la ma ku ku ma nga a ko ngo lo ya a inga wa maka nga fakulo wa inga ya lo fanga o e marka ma o ma ngo ku ko ngo la ing a a de le yo lua o ma ngi ya fanga yo pe la ule ka ku fa wi nga nga le o le upule ya fu ma ma nga kele le ma ngi ngo Yo isi foi maunga pe o ngai ai. Ia pe o kausa oi pakele. Ah. Eu sa oi pakele isi maunga e eu inge. O le fia maunga. Ah. Ia pe o fia kama like. Ah.
3: Ia kama.
2: Fia maunga. Ia o le si upu lea. O al upu e whangai. I maunga. E ilongo fia maunga maurulunga. E koa ia ia o le langi. Ah.
3: Ia nu.
2: Ia o le langi. Yo wa ka kilo kilo voi lele e ilongo fia ole a koumba kouang ah ya wa ka kuva ya ku ya ku maunga wa ah fa foki mu ma ya pe ka sa ai la le ko kolinga ma ku nge yu nga le a se loko ya le ma nge ya fa ku spa ya se uso le nga ma ku nge ah yo maunga la ya ya Ya pe ola ola ka fo nga nga le shuku le. Ya ko evidi mai fo ye. E ye fo il kala ma sang ye wa. Le si le fia le ka ulang. Ya o ka linga fia longo le maunga nga I makaukia. Maunga makaukia nga tsala fai. Ya nga me ka sa vai. Ya nga se me ka u polu o fa makala ku le kala la nga me ka u mo. Ya le ma wa a kai ku.
5: Sungai Faya Onga ya Fir Semolis Funga ya lo tan tan po ya le po sil fiu le po nga lue Faya Onga ya mes po le nga na fa melo le tsino ana no laina
2: ya la kala fa ku ma le nga fa lo la kala
6: fa ku ni fia fil pa io le por kalame
2: malo so mo ya
6: vai mo le malo ma e nga foi le le nga ya
2: Hello? Kale mai.
6: Hello. Hello, se fu mo wir ne fia. Ba ye po kalame.
2: Kai.
6: O ba ya kwere o kwe. Ne la bo wa sa pa o ki du ko fai me ni. Pa so ai me si fu na ko po po nga.
2: Ne.
6: Ba ye po kalame ni po ma nga yo ne. Pa mo mo ai me si fu yo ka po po nga.
2: Ne.
6: Ka ki mai. Belo aso ile ku
5: you know
2: ne
6: era okay ro ya uya vai vai mar mano ole au ma ngi yan fa lo lo ngo aku ko ko wa mi si fo la ku ko fa kala ne
2: ne
6: il manga ko ku ne yaso
2: ne
6: e mi sher vai aso ne ngan sa mo e ole u fa ka wai mo ngai ma fu ma ye ya fu wai mo wi o ne
2: ya
6: okay ro o wa uya mo lo ka Ukiri loi, ukiri loi uye. Kisa olava le foi kaure wa per foi kaure amaka met kuspaya.
2: Ani lo.
6: Foi kawai amaka met kuspaya. Lera ve foi merbele oli. A pule a mi kongu wa mapuki ngarengu.
2: Mo.
5: Ani
6: lo. Ni. Ah. Ya a pule foi sa wa uki ngai ngarengu.
2: Ni.
3: Ira.
6: Ya okay lo ko kanga ka pule mara mi ko mo si si ai lo
2: kai kai va ya
6: kai ko mo o la no ni ya ma ko vai vai mar ma lo ma ngai yo mo ngai ai
2: e
6: o fer mar ka ya
7: Ele
8: é o Laice.
7: Yeah. Ya, malo, so, ya, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, e a te aulaia malau fa'asoa o te fa'atesaina i se āiga.

0: Ya fakalfa kuma le ngang falwal tsango mai. Fakalfa?
1: Ya. Fakalfa kule. E maulung po kalam ngi fiaf.
0: Ya. Hello.
1: Ko kum kumale. Ya nga se vai vai nga le. E winga ile maunga.
0: Ye.
1: Iso vai vai nga maso fakalwa. E peio le maunga o ki karikunga ue. E fasing o ile kua.
2: Yeri.
1: E mai le kala le kuspa i e fasanga e umaka i maunga e o mai le usosua.
0: Yero.
3: Ah, yero.
1: O ai la le fesiri i ai. E kasi a le maunga.
0: Yero.
1: Nga o le kua.
0: Yero.
1: O si kaimi lava e kape ngai i a kavika e. E oso fa ise au kau e mo mua fesiri.
0: Yero.
1: E mo mua foi vala au le maunga. Most of us so strong.
0: Yeah,
1: I got follow for the game. I go. Yeah, okay, one man or man, man, or the cool.
0: Yeah,
1: yeah. The Kelly on Fatal Ping, Kelly on Banga Mogulum. If I may, I make my room or Mang Wheel. Yeah, I find it a page of full mong. A coffee city for pouring a mong.
0: Yeah.
1: Ya kaku foi le kaku wangu. Soi fuanga ngi. Ya pia o ainga o le kama.
0: Ye.
1: O le kina. Ya o whakumu kumunga I o maunga I to kumu. O le ainga.
0: Ye na.
1: I so se maka ngā ruenga. E iei foi a le maunga I. E kilo kilo I aile au fai ngā ruenga.
0: Ye.
1: Ya e pia laka ika ngā kilo kilo. Ma va ai le kā ua kele o ngei. Foi va engol sui fuanga I nganga samo.
0: Kai.
1: Ke sili I le kua.
0: Kai.
1: Oia le mamua.
0: Bieno.
1: O lo kako ka iala ma lo kako fa singo manga lea.
0: Ye.
1: Ya wa kako e ye yo kako fa le kongo ye yo kako se.
0: Ye.
1: Ya te o le ngase kari kongo nga I lo ulea fa kau va.
0: Kai. Bieno.
1: Male nganga fa lo alo mang wia lama le polo kalame.
0: Kai.
3: Kai.
0: Kai.
3: Kai.
0: Sunga mo le faso nge fiaf daf kai
1: faso I foia
0: muia le fiaf e foa ya va kalfa kuma le ngang fa lol
4: ya va kalfa kul po klame ma ma ma ngel po so ru u ma la va
0: e no va fer fan
4: ya fa tai da la sunga le o tait ya ole po klame ma le ka fo ka kalongo I ngo mangwa
0: ni
4: ya fo mo I mangwa le manuia le no
0: ni
4: E pa ka le maunga leo ke ka mo e a kua ngei ngā le maunga I maunga ke ke. E a ngā maunga.
0: Ia. A la ke ma hau kōmi e.
4: E pa wā ngā le maunga maunga ke ke leo ke ka mo e a kua I.
0: Ia.
4: E ma hui a ka kua pōr kala me alafu ke lea kutai te lau ki uke ia e mai te kua pōr kala me mā ka ngō fi e.
3: Ia. Kai se a fan.
4: Ka kua ngō.
0: Hei.
3: Ia.
0: Kai ma fasa.
4: E la maunga leo o la kua I.
0: Ya, malo Alfani, ko anga il mongwa nga.
4: Mangwia le pa.
0: Sei fo.
4: Sei fo.
0: Allo.
5: Le. Ya ngale nga fe sidi le nga u fole le. O tali nga fi lo ngole mongwa sala fa. Ya. Mm. Me ka e fa u poesi o le mongwa sala fa I o le mongwa le runga.
0: Ya.
5: O le mongwa ma ka ki.
0: Ah,
5: e o le pe o le la fonga nga o le e kele nga fa nga e kele ko nga. Ah.
0: Ni.
5: Ya e lo kala. E le kala le men ba vo pe o I ko fo ya le ko kala kan vo lo ki kala.
0: Ya.
5: Pe nga le kala nga ya ye.
0: Ya.
5: Le nga ye kan vo le nga. O fa nga bulo lunga ri o ku ma fa sio. Ya. Ya. Nga fa nga bulo le kenge o ke ke a venga nga. Ya. Ya fa nga ul kamana le ya le ka o ye kamba I lon ko fing.
0: Ya.
5: Ya le nga ko e el kala pole fa penga e ko sor kam ki ke long ko fing ya nga solo ro le le di wa ru e mala nga upun fa long ko fing a fa nga ya ku fo ero ngo a ala lang ka ko wor kak o nga ma me fo le le
0: malos ya nga
5: malos malos a ru e ka fo ko me ki e u manga ngo fo ma ai me e ko me ki nga u male ngo fo ka fa si ko me ki
6: or ka fo nga ngo ka nga ki a
5: nga e ya le nga ki a fo le nga ka le nga ka le po fu ro so
0: Ia le fenga sau I kua mua fai kikike ka maki.
5: Ia, nga.
0: Ko kia ngā le polo vai lua le maunga fwe le mua mbani ua mapsu.
5: Ia, nga.
0: O ia, nere la ua, koe kasi ar kako wala au lea.
5: Ia.
0: Ia, kawa lunga ir kako fasoa. Ia, hakan fak.
2: Baro, sai fua.
0: Talova, o le vaa kasi, ila ngā kumbongwa ia, o le vaa fungkire.
7: O le vaa pangaloa e... Pede mba ia kamu lepas pengaruh azab.
2: Ya, baru saya fuhari kau.
0: Ya,
7: semula apa?
0: Lewa kau, lewa kau luar kata fiafi.
2: Oh, mau apa?
3: Ya,
0: mau lele ya kau fair. Lewa mau lalu wafungo, lewa kau luar.
2: Aye, wafkai. Eh, dia walau aku. Oleh mangai oleh makau pu.
0: Kai.
2: Ole ngai mai aso nga nga Samoa.
0: Nila.
2: Aron soy fua.
0: Ya.
6: Tango mai leo tanga e, mangi ngom mai.
2: Ya.
6: Fai asina or fara bela pe mai,
2: yo foi. Ai more ngai afiafi, ele ai wo. Wala wa manga yole ole maka upu nga nga sa mori ngi vayaso
0: nilo
2: a ole me nga le akupu ole agu ngumbi fanga u makupulanga
0: ali
2: ole au ku ole ngi vayaso e a fua mai manga te tele le manuia ole nu
0: ali
2: Ole ole afari liu dengan ngada la tamai mole mala mala mau fa na matu pulanga. A mata tu le aiga. Ale lei le matua. Ole lei fa na. Ale lei ia le nu umare tu malo. E afu mai I matai ole nu umare tu malo. Ona manuia le otu pulang.
0: Ale.
2: Atu watu le kalesia. A manuia nga luenga ale au fai nga luenga wa manuia foi tangata lolot
0: yeah.
2: E fapenga foi le malo
0: yeah.
2: Ale leie taita ia le malo
0: yeah.
2: Wa manuia le atunu ato
0: yeah.
2: Le winga tonu nga ila ufafai ngofie motu pulanga
0: no. Yeah.
2: Ta fua mai maunga tetele le manuia lunu oe makukua
0: yeah.
2: E manuia I fangau makupulanga lalo mao
0: Yeah.
2: Ia fafai ngō fia I whāngau
0: yeah.
2: Nga mara yeah. Marama ele winga le mele yeah. Aole so nga fai fua isi mau ngasu maama Ele ai O matua, ole matua Ole maunga ngai kukongo le ainga
0: okay.
2: Patonu
0: yeah.
2: Ao ai Le whānau e sāma mali E tusa mani fina ngaro le atua
0: Hello
2: E nga foi lai le nu
0: hey.
2: O matai ole nu Da mari ma fai la unga E whātonu tonu folau Ia tau le lea ina ia sāma wali ta, o wha mai o nu utaitasi mai tū malo
0: malo
2: e, ya wha pēnā fōi I le kālesia le au whai ngāluenga tutofi o lo rātou whai wālo filima lea o le fola fola le fina ngālo lea tua ma sāma wali ai wha longa fōi lea o tangata lulotu I mea o lo fola fola mai e le au whai ngāluenga wha pēnā fōi I le malo
0: Yeah.
2: Ale leile malo fe alofani taitai
0: yeah.
2: Fe alofani le atunu atoa Ona faalongo lo leo tangata o le atunu Ie e mawalunga ma e wamea ma taitai
0: uh-huh.
2: E afate e fale kogu mai kaika O aila la fia usika ile malo uh-huh. Ia peyo si vai vainga lea Ina ia faafai ngofia le faanau Ona aila la malama yeah. Ile autuo le nei vayaso
0: hey.
2: Uh-huh. Ea olau fe soa soani lea Ia manu tati ale atua ia wakako unua ole akua Ole maunga e maua lunga
0: yeah.
2: Ole atua na, na ngā mafu aile neila lulang A ole winga ole mata upure fai E tu umai le soifuanga ma le olanga le tato ute olai
0: Halo
2: Ia usia ulefe sozoni atu le mata up Ina ia manino whanau Mamala malama ile winga ole mata up Ole ngangana le neila yaso Ia pale whalo alo
0: Hello.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, e fai ya mea e manu yal tato wa tunu awa ako lelei wa mako lelei foi ako leanga wa leanga foi le mako falongo I lea po ma lea po ya bangu ya kele ya ola pele awa onga ya ya leanga lelei tofa kai
6: ya leota
2: wofua foa a fa ya fa pe na na ye le to fa ma le fa uto tang a war fa fo ga ga sa mo ye ta ma ai ga le to fa yo tu pu pu in pe so no I pe me le le ma ye to fa wa pai ma wa ina ye ma wa le to fa e o lo lu lu ai pe le to fa ma le fa uto nga war fa fo ga ga sa mo le tala le ma nu ye tele le nei po so I fu o no yesu
0: hello Kai lo, le lo pola me ocupo la kiki el mongo fao, le oka pola me ocupo el mongo fao, le salu el ngal fain. Y a la fainga, va a kai kele moringe fiafi. O le wa mae a unha kalkala pongo le fu el velaveo. Va o filfilio sa moringe fiafi lo po. Y a la focuia. La focuia le nga que la la moya con un mao, y a con oi foile. Maliu mai o le klinga ya fiu po le sunga il faya onga po o le mako ke mafuka inge ya so uma la fokuye la klinga o le pule ya ke fai umai el kako por kalame ya ma makapo ya kumakafo
3: paz ke kele le unguay a bairo lo foi a le taulang ya ma prejol kako maro faro nier ngei fias
0: ya
3: umo lia kule ngang fa kai pa mo mos fa tai lo klinga fiu
2: So if we allow the lady to go far,
7: I love
2: her. Why, if I go come, yeah, one thing I am going to bring a little, you know, I don't find I will let you
0: know.
2: Yeah. Some more.
0: Yeah.
2: And more, you have to learn about Kaila Faso, my name,
7: yeah.
2: But for your last say, Tanawa, Bavale, telling I have by my normal sound, Bagayato.
0: Yeah.
2: If I pay for it, telling I have you, Yamako, if I'm man or what.
0: Yeah.
2: A time of fast off a malam minori. Ole Upole nei Payasol and Nana Samoa, Tom Payel Fang Sa. Yeah. But from here, let two to Fanga and Nathias.
0: Yeah.
2: Yeah. Boy Pele, so if all our relief got to know the Bam Tina Matua.
0: Yeah.
2: One fire for your neighbor Yaso. Yeah, or Tato for Calamir Nasamoa.
0: Yeah.
2: Vai a tia unei e vape foi tofa ma talenga ia vai vai mal malo e vape foi tato malo falo nia tato feiloa il vai es fo tar cielo to soi fuo mal mato ol fa soi fo ina mai me pone nei
0: malo
7: oi
2: ya
0: tako fa penga ia se fo fo
2: fa soi fo ia vai vai vape foi tofa ma talenga fiu
7: peiro sea neula oi mi fo ia ni fia fi
2: atai
8: O le tofa mamao ma le utanga o Samoa O le vao filifili O le ngasu e feinga ta o nasaina O le ia I vivia e au au ngata O le fuela velave e le feinga o fie lo na tala talaina O le papa mausali ua uma o na mamanuina O le neipol kalame ua faingo aina o le vao filifili O se faa manatu, o se fangufangu o anga nuu maanga ifanua, a wale fuanga lalovawa. A o si olo pito vaa li tanto upolo kalame le au faa fuangae, ia mau li to vae, a wae tao fi ese ese le atu nuu. Ia manuia lau faa sausaunga ili neipo.

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo ya kilang. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mau ai so skoi nga mag mo pa ka var. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala alwa ya so le kokong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mali chelo isi au unanga. Warana fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fonga le radio Samoa I nei fa bitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa.
1: O le vai ngara nei I le tunga vaa o le talo le tau le ne foi tau o la uo inga kai o muni kou unku ngava o lo mua pe lunga lumba le vaa o le malo ya tunga lua litorina tu tolu tolu tolu tamahuni ya ba le telefoni o le vai nu tunga faa ya kako vavai no nil kano le kao ngeka eo tamba ki mtau makaurau au kilani no faa kwa faa salonga rei desa basu faro ili malu lu ili nei vai ngao le tai au winga faa mo wino le tau le so ke vakone ma mafo ki munga ngil ka eo familia mai tau e pua oa nisi o taimi pa o ya timu ma mafai nisu taimi fa sona langi le lei he le o audio de so angi maria mar savidi mai sau jesi si fos futbol ba o ngol ba ru fa ma wina mo o kilani ole nei fo ya so lulu tai ape au lio la fa sona awa olang le lei fo de tau I le telo vai ngo o kilani pa o timu nisu taimi

0: malo fong an nei tai o fo o le peselea o fa long long o u pol pesea ngon mal mana a ia o lo tatu yai le aso mun muril nei o fa mna twin o tu tasio tatu malo o fa fango mai le pese o le tasi nei to mun manu o samo na sa ili malo o wa se ba se malo tu to tasio samo ia o tala fe ngore le ia fo ia pespese ngore tai ao Ya ma nei foi tupu na tino sa fa pena ono foi na la tu si fua sa ili malo na na i ulan foi e na mali liu ya nisi ya ona ole fua sa yo lanto lunga e na ia tuto tasi li malo sa mo leo tara fa mtu ina leo na su fata ono su fata usanga le foi tu sanga ya a o mili pea le va a le malo malo ya mali litu rina e fori nga mai lawa nga tai o le LL4 Yo lo mo pe lu mo le ba maro malo ah ba le le alo ina le leo sambo a fa pe la te wo mo wa le ko mo le ba nga le tol tu nga lo no winga la mo fa su li ma fe a le ba maro malo pe fa pe la ko le la mo e a fa pe la ko fo ma la ko ko fa nga le nga e ma ngi si along a o ke le la la ko ku pe mo wala nga ngar kasi ala so malo lo ala fe nga nga mano nga ala so fu a nga fila mangi o le ila de ko fo fa nga nga kamala fa nga nga nga kai ile ku nga fa kwasi e ro nga la mo ba wala ko price on la ko mo a ko ngi mala ko kai mila fa nga nga ya
1: mala ya
0: mala kama si kuela ya
1: square le fo spungi
0: ya al tulanga na ye masalo le to mamao a tinil tu nga ya la fo nga la lu malva a le malo malo tu nga wali to rena mai to ambo a captain e sunga ya fangalu fon ti al va le lo captain e na fe nga aswao a tu na balotu ya la mili mai kua ya le tu nga tolu I think tolu tolu tamauli and the telephone by no a la shwa mal tu tolu mal tu fa ya oisi va ai lua yo noi va ya la fa si ma mountain tu a ole atala tamaina na ya tu nga va lo fanga tu nga fa tasila ole toy tu nga fa tasi foi na ole fu ole tu sa ya le late malo fa tsai de tu fa tasi mai fa tafa tu pa angal tsara po kalam ho tsara ba fu tsal nei foi tsai mal tsai ya malo la vor si fu mo ri fa tsai fa tasi mal tsara po kalam nei tsai ya ole na fa la win nei ya ta ma tsal tu lang ole tau no fa la win nei mo ta tsa wa ya ya ki lani O le aso lon tolu nei o le masina e faitau o le tau marulu ia po le winter season e tono New Zealand uni uni ulai au kuso o masina ia e faitau li ai ia le tau po le season o le winter e tono New Zealand au kiki lako ngei a fapeo ngei se fulu valu kai au no se fulu o le ae foringa mai o le ae mafanfana le tulango ia ia le tau monta tau ia au te lol tala le ma le li poti fo la vai tau fo ilen ia le fo le sirfila tino wa
1: kamama ile fatis tu sanga fo ilele ile tulanga le olo o iai a ile taimi lava lale nei e te tau lava ona a mata mai aso mua mua lava fo ilo winter e tau ona kau malu fo ilele pe ta iane ile nei tau sanga o se taimi i tulanga e se lepe a fua fo ilo tau nei ona a te lo tilo ile temper cha pole fua lava fo io le mafana fana I Wellington a songa fua male se lua le se falling on a winter sai ai ile mai tau le au va ai tau lava fo I mai lato ni a ole anga ole lua se fulu te kiri a tonu la ia fa pena fo ini so ta so tsal tonu ole wa a matsal masina fo ile sa tsa ona a langona le malu lu fo ile but ole lava mai tau ina ol se tau sanga winga SLNA a pe a fua lava fo ia uni a malanga I mai uni I tau sanga tsa itas e ka okay wa malulu but ile tilo tilo I Wellington la tau ia ia ile po lava leo la songa fua sa tau I ona I lotu ulangon malulu o la lava sa ile lua se fulu tikiri ia Wellington ia e fape na fo ila ila so lua se fulu iva tesi male iva ila songa fua se fulu iva tesi male valu ila so lua fo linga mai o la lava sa vevela lava foi ile tulanga masani e pei ona iai ma o se tulanga la na o le tau faata mai fo ilia ia o yungi ese rengei ile tilo tilo fo ilele I vai tau le tau malulu
0: so ole atala na male tulanga o lo o ia ile tau le nevai taimi ia o lo o tatu ti tilo wa ole lava o lo o male taimi le nei o lo finau pela o langi tulanga ia ia la climate change
1: yes.
0: o le tasi le isu o lo o fa penaona fina wina la langi a fia o le tau o lo ia tatou ya le ala pe ona fa manino mai ya matatu di ti lot ole ka ko wo ona masina ya matale winter jono ni sino ya le ai mol mo winal chelo vai ngo ni sino ale ai mafanga fanga ka ko ya le le ye le atu no ole pacifica Kau tijelo atu, wapasia tono lanto pale mene, e yeile aso e tasi ole tausanga, ole masina, e te tau ona faa saainai, ona toi faa tawina, ia ni tapaa. Ia mola tauie, uraula a, e maanga e foi, kula fonga lea foi, ia kumukua.
1: Na uru, sika mai atu nu ula vafoi, ai mai tawina ola so tolu se fulu tasi o me, I tausanga umalava, e faelonga ina lai na uru foi lea, e sai, ona toi faa tawina se tapaa, la tu te faingua ina, our day to let go of tapago. Ma ole, ole tele lau vaenga, so se iku e ngā sika leki lava, ua makua I kapu lava le aso lea, ona toi faa tawina, ona o mafua anga fu iyo le tau mafai fa aiti itia le tele o ngase ngase ma le tele o soi fua ma umau ona o ngase ngase e a fua mai I le tau mafai ina lau tapa kai peila ia o vaenga uma lava o sika leki o sika o I cigarettes e poa ea ia o vapes mea uma lava kau kapaa e makua I kapu lava la ila solea a mawala se pisinisi po se tasi na ia fatau ina po olo o ia fatau ese ina atu tapa a ila solea e o ale luafe australia fo ile atala australia le sala e fa sala nai but ola la tolu na tau mafainga fo ile ina ia tau fa ititi a fu ia I pe amale a tolu suli matesi mal tolu pasene le fa yo ila tau fo ia mawe nga se nga se tunga ona o afianga o le tau mafata pa so a tolu se o se tu mana ia fo ile o tau mafai fo ia ia na rula to ina ia fa alawi loa ai mai sala ile aso kursu kasi longa winga ka ofi ile malo no smoking makwale ya ska ko ula ula ngi ya
0: ya asa le following my fa marcia le ba ayo le malo na ru fo le le in a ia tasilia sur masina a matala te lole na matala stol su tasio me a ala ro ingala le aso mon muli fo le masina ne uni tanto ya por sa ver ngal me a
1: Tasila sul
0: tau sanga Tasila sul tau sanga Kursu Okay so Ile mama yatu I fama monga Fo ilele fo ringa mai Ia la tau matutua aia Leo makukua E fo ringa mai e koru a fe Ia tangata fo ilele O la tau ia e fie fie te le fao ngale Le tapa a Ia a o na uru Sika mai moku aire Sika mai moku kene a So tolu su lima tesima Tolu pasene O la tu tangata fo ilele matutua E fao ngale le tapa Olo foi um merong a kolua fe a. Ia o fa momonga pe a lau tau titilo atu o le fa marasie na uru. Ona o le pipi I mai ma le fautuanga mai the World Health Organization. Ina ia fa marasie ma lapta ia tangata. Ina afianga tele o le tapa a. Ia lau ngofo mo ma fau a. I mean mai lo wala jitio tele I kangon ngemio kapa a. Ia o ngoa uia ngo o wola e anma ko wa inga de inkupe. E makiba. Ya o mbakua e loa fore leo fape ya o aku pe la fa ka wika pa la mbaki vor ka mama ki nga ka usu se se lengi fa onga ya ya nga mbakua yo le ka ka ya ngo u kan fia ka pa ada nga sida ku lo o fa lo ka mama lo ki nga na ma ki va ka usu se ku pe fa onga ya ya nga lo le alu va le fu ku pe nge mo si ka re ki ya ya ai e paule o le va nga o chele lo pe se si va nga paule o le va nga chichilo ala ma ni no le ya le warning lai lu ngol pe pa
1: yes
0: ole ol te pa e ono o mai lo so I fu pe fa le nga inel te pa sole al mela le e foringa mai akil kilo e ka kale warning e pe ele e le uska e foli le ba a mau changi el chula ko ye a e fa ku pa I lu ngol pe pa la chou ye la wo kil kilo ola e le warning e ongo mari di wai kaka kapa ala la fa mau ngia a
1: ya A tilo tilo la il to tilo fu le le ole ma kuwa I ma oile kapa. Ma ile ai, ile o kia ia, ma kua I faa o kia kapa ale. La ma kua I o kango a kua kapa ale.
0: Asawa, ala kako ku ngā wa ale le pe au kua kiki a kingi ala ua e foringa ma e ua mua ale le malo le malo.
1: Yes.
0: Tulanga lua I a little rin. Au te loba a ia ngā mili mai ala matanga. O le awa kingi arku unga I ala awa mo siamping ia. Ia au te lola anton tolo tamauli ma le telefoni na mainu. Ke lo va anga le su e malitu tolo malitu fa ia maisi ma ai duala e mili mai kua. Ia so o le taru tu ngā vaana o le nei tae au. Statement taru wa vaile inisio porkalame. Mo le nei fo I asa mun muri o le whaamana tuwini o le onasu fatau sanga o le tuto tasi o le tātou mahalo. Ai o le talanta mai I le tulanga o iaile si tau o Amerika ma isara e luanga o Iran. O vaavaya kukausu le kiki mani faki e le presidente o Amerika. Sa ila tana noanga ma le palimio isara e lu. Pengi aminga na tani ahu. awa vago kau su lagi ki mai fakia Donald Trump ile tulango yai upu fa ngai ne lungo telefoni ya ma le tala utu na tu o ya is alright wa
1: yeah ngai fa kan ngo ngal ba ngal le yo ma ko fo friends ale la to mai tawa fo i ile li poti mai lava fo i lungo o social media le lo ye oni fa upu ngo fo i na tala ko sa o Donald Trump anga i fo i ana tania hula to everybody hates you o le o itangia ele lalo langi i sava elu ona o la fo i tau ma fainga ona o le o tau ma fai fo i a tonu o la o mau tala i Trump o la o ko Plan is strikes at Isala Elu. Ah, nga ilava fo ile Hezbollah. So, ole la wata mafai malo si la ia tramble time lene. Ia kao fi o fi lava fo Israel. Ole la la na ole fai ei. O anafam talanga fo ye isi anga friend. Ia e famole mole ole wakawa unga ikangia uma el lalangi Isala Elu talu talu oe. Ia pat oni tulanga lele ya fo ye. Ile fa alinga lava la ia Donald Trump na ia toili poti ele autistala. O se tala noanga sa lele. Ma ola wata unu u se taunu unga lele. O la langa koe ka ofi uma I le striker I sala elu lene tue anga I Hezbollah. Ona o lea tau mawhai lava foi. Ina ia maua lava le fi le mu lea olo o tau sisia. Ma tau tuli tuli ma ta I ele nei foi vai taimi. But ol kalango anga ngal vahenga lea.
0: Yeah.
1: Ioi waka usa oi ai sali. A se wo wika foi eke oi.
0: Yeah. Yeah. Ole mea ele I teltoni ilo mawha ufa ua ngan marimana ino ufa I tau ana po. Ole taimi mua mua lea fitoa au fa alongo wa malie le palimio I sara elu. Yes. Ole a fa file mule la anos fa inga ele Hezbollah so le winga la fam talanga ole ioe ole a fa yese le linga bata o filo le le choice itawa ai fa de ko ngoila I Donald Trump pela for nga mai o se mele le ole ole atu ai kong yai la ia isala elu I el presidente o America ola wa na ti tino mala wa mai e kusa ole wa mali mai isara elu ole ole ale ole a facing a lenga ma Hezbollah termine ne Lebanon ya ai e ka u le fi fi akwa I Donald Trump il kulango lo ye so ka le lo po le a lewing on game yo lo kupu nge shot ka fefe e sa ode pesi a sa ya a Frank son kwa le make sense sang kwenga me fape ya la tato vapai pe ya ole tulango ye ya le fi le mbole ba Iran ma America nga kalangwa nga me la fai a tonwa wa kaula laka o fa punga nga le lo tsa fe nga nei ko ki ki a sin ka mai me la ki ki a ya nga le lo se me kup e al me nga la ka ku ola wa champing ile balor malo tu nga fa tsa me tsaya
1: congratulations
0: ya male little winner la tu nga lua ya va ai nga bi di mai da nga la wa o ki nga la wa malo fa fe nga tsaya o pe ni do tsa fa good morning

0: loiva tu.
1: Alo se fa monu ile tinu ni nei foi mi ole tai au ole va inga lata mai le nei ile tala ole tau wale ko ingi kala ku nga va au king ku nga va au tala tau le uta tu ya tano mata mai sa mora nei foi tai au fo lua se fuma tasi ole ma fan fan ole sa mora nei tai mi ole tai ole onga tonu va so uta tu ya la so mon moni ole fa mana twina ole ona so fa tu sanga ole tu tasi ole tai tu malo e sa mo la langi le mel tau sa mor nei vanga ta awawa fo inisio taimi o winga dal tau nei aso ato ai langi le awawa se vanga na ni so sa mo baeng o sa mo pa we timu lo se fulu mana iva o le mo lunga na yo e le bela le sa mo ni song lo se mo fa e lona mawalalo e lo to mount out of so tai fo le sa mo su yo tan to really sa mo pia yo la fa lo tele tele ni so melo to pu sa mo ya ma mai ma le tala la ta mai la va tau a va inga na online lo fa mo Tara Bokalame later help, Fatala Fat, Bangal Tara Bokalame, America Samoa for Benafoy Samoa, along on Facebook, Mari YouTube, or Samoa for Benafoy, Yel FM 106.1, already Samoa appear. Malola Varsu for Maria, Ilene for Jamie, all the time. So my Talon Tau Toro New Shalanay, say of Avayatu Tatu, Matamel Motu is Saute. Vavaiato le mana ia lei ni vaenga o New Zealand lo ini lapta inga Chimunga ma Savini Manolosi I le motu lava I Saute Alexandra Fasolo na pua ora tae o langi di lei le aso atos fulua marunga na malulu Blenheim langi di lei tau motu le sos fulima marunga na malulu ora nefo yaso I le telo vaenga I ai Greymouth Fasolo na awa oi pa utimu ma mani so tae mi langi di lei fo di tau sfulima marunga na malulu Invercargill langi di lei tau mo oto sfutono marunga na malulu kai Kora Fasolo na awa oa langi di lei tau sfulima marunga na malulu le so Marae langi leo le tau Nelson sfulono marunga na malulu O maru fasolo ina awa oa langi di lei tau le so sfulfana marunga na malulu Queenstown awa oa langi di lei tau sfultasi marunga na malulu Timaru fasolo ina awa oa le tau Langi the lay for is full farm or the maru lu so Fasolo na awa oa pua oa ni so taimi langi the lay ta wana kas full tolu maru the maru lu Sful bimal maru mawa lu the maru lu Westport E awa oa pa uti mu langi the lay ta Ele nefo yaso Ele telo vayenga ye Dunedin Wala fasolo na langi the lay for the ta mo ta tau le so Sful tolu maru the maru lu Male ayokarai stete maru se foman wia Nei tai au awa oa pa una e wanga ma ma fasolo na langi the lay ta ule awa uli male fia fia na nei Sful fala mau nungo nal malulu fa ma wina mo kana istete le nei fa solulu. Se mai talo le tau le motu I matu le pi te lava I lungo New Zealand kai taia fa solo ina pua o ni so taimi pa o timu ma mafa timu ni so taimi lang le lei I le au uli ma le fia fia na nei sful valu mau nungo nal malulu le so fa talo fa le ma malo le tino I so se vai ngore le mua wering tone malo la vorsi fua ma ruia awa o pa o timu ni so taimi Fa solo in angi marsabili mai matu inisio taimi o le songs full lima o le maurunga na le maru lufa ma wina mo le rabua wering tone le song fanga rei pua oa pa utimu ma mafati munga lang le lei na fia fia na nei sifuru balu marunga le maru lua le song sifuru iwa le maurunga le maru le ea I tauranga fa solo pa utimu lang le lei la wauri ma le fia fia na nei sifuru lima le maurunga le maru lui taupo fa solo ina pua oa lang le lei tau le nefo yaso I le telo vaenga o roto rua Pua oa ni so taimi pa utimu Pa solo langi le leila o ulima le fia fia na nei Sifu rono ma runga na marulu I o roto rua I le so Sifu fitu ma runga na marulu fa mawina mo Palmerston North Awa oa pa utimu langi le leila o ulima le fia fia na nei Sifu fitu ma runga na marulu New Plymouth Pa solo na awa oa pa utimu Langi le leila tau I la o ulima le fia fia na nei Sifu rono ma runga na marulu fa mawina mo Napier Pa solo langi le leila tau awa oa ni so taimi Sifu rono ma runga na marulu fa mawina mo Masterton Awa oa pa utimu lang le leili tau le awa uli mana fefia na nei levin Lang le leili tau mo tau sifu fitu marunga na maru lufa ma wina mo nei fo yaso sifu vanu Marunga na maru lufa ma wina mo Hastings Lang le leili tau awa oa ni so taimi Sifu vanu fo ima marunga na maru lufa ma wina mo Gisborne Lang le leili fo le tau awa oa ni so taimi Kiri kiri roa Hamiltone good morning Malo si fo manuia pua oa pa utimu Mafati munga ni so taimi Pe tau la fasolatu na langi le leili Ila wa uli mani fiafia na nesipu fitur maurunga ni marurufa mawina mo kiri kiri noa ni so Tama ki mukaura wa ukilani no fanga fasa longa radio sa moa lo tato ya nisi fuma fane marulu ni ne vanga ni tae au tu mawing ni tau ni so Pa utimu ma mafatimu ni so taimi langi le lei Ila wa uli mani fiafia na nesipu vadu maurunga ni marurufa mawina Mo ni nefo ya so lulu tae au pe au lia fasa fo ina awa o langi le lei Pa utimu ni so taimi mani ni mafana fana tae au Nuesi furu maurunga o le mafana fana ni so tae au awal lang di lelas for rayle, fa pinafor nasyon nai lang di lelas sa sa fuam nasyon luar na bayaso o luma nai yatu. Fa mabawo ko umana utu ina maila ba itaw ilan ay fo I tayo folk. It was futasi wa tayo nele July 5th pol kala me manu le tayo ale radio sa mo mar manatu mo real nei tayo lo fa mana ngare le le tayo mo tayo lang fa tayo fa ni so pa ngal tayo pokala me tayo fa yona fa tasi mai nei tayo ya le le a fa nga e moy umbi nei ka ya wa e le shi le fier ku wa ba ale nga o so ngel ba ba isa mo ya wa la ko fitu sa mo le ono na tayo wa ya la wa kingi ka ko ku nga wa so la ba ba lo ma lo ma le champagne o kung ako kasi yalo for spoon at tulong ng dual liter rina may tramboa tulong ng cholo cholo cholo tamahuli o chelo at tulong ng fale at telephone ng vaino yao isila ba ay luwa lena la api maroons ma lena o noy ba anong ku kaya lang kawa o malima manon so faso lima afe le marmalo le sampino tulong ng fautasi for spoon ya o le lau chato pa vaino ele la isi ala for spoon isi for la Fakwa ifo ya, kawa foila aule na arutunga fa chasi la sangfu, mama olimbu al telefoni bainu, ya le lango ya lo foila bo foila aule telefoni ngirka ya, ya foispungi umaisi ba idim, oyele aila, foila si se ekiro ba maru malo lenga alo foispungi foila spungi ya, kau kia foisho, ya malo, malo or kaku kunga fa kasi nga.
0: Yes.
1: Kalau jenno fo mo mafo fo wa mengio kalong ke fa ko fa pek peking ka ka so kalong malakapi ya ma ko fo wa malakapi o le likio si me ka ba kwa sa wa peki le ti e bi bo le va pe o kamare mo mosko ku ye sa u ya ke ro inga fo fa pek peking al ba nga na de ku wa fo ka si ka ya e fa ya si ke ro nga wor ba nga nga fa nga peke e bo to to ro ta ba u ni ya Ya wa I know I sing sing nga peke bone ba amano le mano fa ko ifo ya I know fa sing peke bone Richard Rina e se ba nga ya na to mo ya fi anga ya pela to amo e ke longa peke ala ko bone na ko ba a rang ba nga ya ku longa Richard Rina ya amano le mano ya msal fo nga ole yo peke bone na ko ba ya nga wa ngo peke Alele ya.
0: Avanga
1: ngai. For follow Maria la ela o pena dollar ngai aso. Ma vive a mai naso fe ele tuo monaco.
0: Le vangala el babe ai fa kali ku unga ka karu la ngala unga pe. E ngo sai.
1: E fa ya se ku unga ore nga wala le ya. Oi ya we ka fifi. Ya le le ya fo I o nai vanga na o tai au. Oh, fight out what you want to pull, man. On AI, a lady mouth to lay as it too long or down to one of us. On AI, a lawman we are a yell of a foul eye, Manino Lady, a low titular to Yasitasio Company, Midong Air 40, Jono Hawaii. On Air 40, a Kaukuku, Milan, to 40, Manao, a Fatau Yale. Ya le tato buona pacifica nga pawala o le afa pe te ua malola ko pekile mai o lo winga la e se elan buona pacifica o I Hawaii e fa mo tu wai ya un kako kikilo le fe malanga inga poa wa wala ngore se winga ka o kele ole o fe malanga inga ka mai me ka loi aya o la malang chichilo o fe ayo il buona pacifica pawal me ya fa wa ule il tulango il kako wa langa ele lei fe sosani la kapia tato Jonga ma samo
0: Mana ye telefoni ya wa mana tua la o le ye le si fo ye vainga le na fa la wi lola la to fo I a bit more le au lava fo ye le mana pasifika pe la o ngai ai ya le kanaloa a rugby pit lena o mana fa la wi lo mai pat o le taimi la le ni o le o ye la wa ma kanga so so mai la au kamala ye pe so so mai ye pe ye pe si o Los Angeles multi million ne o ka o kai
1: ala kele million wa mai
0: kele ia tsa ia po fea lava la kalosia a ia uma ane foilea ua mafai ona ia I lava nise la tau te faa wa wina pia ia le aula kapi a wae pe e mo I lava o lea e na ona fetala noa I le taimile ni a pe au le aunga ia mau kingoa e mafai ona toi faa wa ia le legacy foilea tau ia ia le moana pasifika e pe ona iai
1: ia asa wa ia so wale tulangarana o iai Tarsia, Yawalanga, Olewa Levana, Foinale, the Fenga Vasamare, Winston Peters, the Taiole, New Zealand First, or the Minister for New Zealand. There is a good news. Ya I lay on a follow to the Napole, good news. Yala lakao kiki la qua lakao la maria la umria maya. Ya bangale in Garesie, if I told him one of Pacific. Yala lauso so mailba ao ho. Lenga buolba ao leong in Kayo, the lasso so mailba ao.
0: Masalo la po foi ulo sa o ile si ba. O ma foi si pungi. A foi ulo la le la.
1: Era na. Ao ye mong foi ulo ver ka ko ko le sha ka o mang e kene. Ya le le sho de talan na mol tanto mona pas fika ai la wa wa fo i no no ta inga. Ya tu la ma ya se. Ya se company ya pos fala bob tong. E fan fa o winel tanto mona pas fika. A o le tumu tumu o lo no no ta inga le ye. Ya ya ya se awa sa mola to tonol ta mo sanga le ole a fo ole super rugby ya
0: super rugby ya
1: yo lo kama nga onga o manga onga fai babale a ai le lo peka un
0: tika o ku ile o vai nga ye fai milion ya fa mo mo le suya el la ko
1: ala ai fan ko milion nga se kere fa mo mo le se fe se ma ko au se so sang el ma ko manusam na le wo bakala kama le pol lo langi australia lo afi lo afi
0: Kafia makamaka kua
1: ia. Kafia ia ia ngā baenga ngā. Balosi fua leitai au fau. Whawifianga mai le Tatiana Band. A mai rena sot mara tātu pukalame ngā bro tāndia. Think a minute on tātu tātu noi leisā bōn sui. Tātu wede sā mwe pielo ngā tōna nema iaso. Malola vatsui fua munu ia. Morning.

0: Lo su falo te le July 5 to le onga toro ne foi vayaso ngal man bana fatis maile fe onga le alo le il sui ol tanto really sa moye pia taru tal tal no il ne foi tanto fo
1: fa salo fa tu la ngang fi fi la o fi onga le alo li talo si o mo lo soi fo la le lei wa fo il fe nga ye fo ne vayaso mal tau tuai no la tu no il fa lo nga ina fo il tu tata si tata wa tu no Sai kuo manuia te o te
2: sala fa pensu ma tabai maro le usu.
0: Morning, sir. I don't love to see for Maria, and they for entire folk. Yeah, Lele, for a all our love, she's a lady now. Last one for one, so much of a year to long for your Facebook, Oka, say Macau, key of your little, but I only found that we know so far to some of the Tarot to Tassia.
2: Yeah, two more as of a boy, Mulu, Matau, Langa boy, and solo made us on Nafi. Yeah, Langalisa, Pauma, Kimu, Taiawa, Naf. Yeah. Mawasi lao fie ko I fasolo le uri pitau ko I maisi po Colombia sa au mai le duo tau tua fo I ala ata esese I TV ma la tau po vengai mame pue ata I nei ati I nei vai aso I tato po Colombia si Singapura.
0: Malo faftai a ole la ta tuanga tu nei taulunga ya por kala me umba ya lenda pe na amata mel nei ta ya ya fenga mel tai pe alo va ku shopping lo va ari ya ni la fokasi
2: ya o va ku si vi vu to vai ole va ale ole sen avau a le sa lo el
0: to ah okay okay
2: ya o le vu na mata wa tu le ka tel ronga to pa va si ya ngama per captain yo le balu samo Lesa su su animalo si ma chai fu ya vai ma se no si ta ma tao le ya oina ma colegino le wa ole au wa avu ila le al malu sa bole u fai lo ma ole vai no fuile u le fto a uru fale a tu le u na nga le leo o ni recruits ka pena fu ia le vai nga le o le tile mu e ma te wa tu te le bo le va ia Tino le po ia le wa malu sa bo Te do la o le tu langal na le sa ye ta pena na po er sana ar sana sa ngo o se no bao.
0: Okay.
2: Te la tu e vali ya ma tu e fa po wisi ba no po er sana pa e wa. Te fa le tu. Te la sa lo e malu el malu ma le ba ngo po e le tine mu. Ya le wa e ese a o ke lo a ese a ya peti e te ngato e le peti e.
0: Sa o le le. Sa o le le.
2: Kwa ese a va a yin tu no ye ese va a yo wa.
0: Yeah.
2: Aye, I'm just putting the salary on the fiona to a boa.
0: Yes.
2: All the salary on the fiona to a boa little bit.
0: All
2: the salary on the quality, later for salary for a spoon.
0: Ah.
2: Well, why would the

0: ale li to vina pe a to a lady tai e no tua lango le va a mai sao sao a le ala na mo mo vina la vai le le tu unga le tai a ia le tu lua le le li to vina
1: ia
0: a mo el va a le balu sa mo ia ia lo fatu fo isi va a ta si mer ta tu mo tu isa va isa ta po ila va ia ia ma lui ai le tu unga le fo spuli a ia ai ulia ya sa ol kala ho ni ne tama de mo mo ni ma
1: ha sa le a
0: se ho i a tu la no ye wi mo tau de tu to ta si ma fa na pa nga ta ba tai i pe ho ta tu mo de win a u le ya le ma te wa tu telefoni wa le wa la le telefoni wa i lu mo le tu sa na va so lo le sa lu i fo la a
1: fo la okay okay
0: yeah wa na lu ono vino la sa avi e pata na ngaku tsa sa na sa ni fi awa ya tu ya le ma te watu i tong pung wa te ko de ba le na bua tu ma le sun
1: yes
0: ale tu lo fa
1: right
0: tu lo fa ya ba pe na ku sa ko le ba ale le fi ngo pio sa ko wa de pie blu
1: ah
0: ko tsa si ko ya le ma te watu ya me fu tong fa i wa de i so so ma i tu la ngai tsa si goto ya la e ma no yo culto un poco sin agua cultas y me les culto si pobre va a culto sala va a hacerlo ah
1: okay
0: ve hoy y salu a mdon ah ya pero si no sa a tu la ngai va a tratar no tu ma cultas ya ma no yo fui lo mucho pero va a hacer un lima fue de muor fue espumia
1: ya
0: y mas fue un de muor fue la
1: Malo, malo, fa fetai, tu so leo tato, o fa silsila la tunu mtato va vai nei. E se are le se o le va aia lo le foi la au. E se le se o le va aia lo le foi spungi, fa koe foi pia fua tu tu ngale songa fua, mal tu ngale tai, ngal mal mal,
0: Ia, o tu langa na, wafo le fiafi le fa ye il fa, po le dima, po te el dima nena, foi tu ngale songa fua. E ma nei al tau ko isa ye fa mal balu, ale fiafi ae balu, e wala mata watu tai au pole leia solu e ma leia fu yale malu o tai o tai au le na fausu mata tu tu ma le le so
1: ai
0: sa o lu fi na lo la wa wa i ko na ye e se ale o fo tasi ko spuni e se le o i fu la au ma na ye ala le tu langa le pe a bebe e se a ia tu uma fu la au e se tu uma fu spuni ke loala ke lese ese senor tatu wa ai tatu kutas bena fa pe masi mai fo tasi o amerika sabo
1: sa ale le
0: a wala fo tasi amerika sabo e faila o mato ama wa lunga tu langa la wa fo si ai sao ko o fio anga i tu ile mo mo ya tu langa fa nga fo spun
1: ya
0: ya e tasi la si singa fu ai te o mai nai fo tasi se lua mai tu ile
1: I saw. My love of Tai, I'll talk to you. Well, let's all go for Fatna Junior Lones who fought to sound all tattooed to Tassio Anisio Pocalamo Eto Silvia for all years.
0: Okay, no, the fear fear. Vasola to the only and I fear fear the sounding of Tapunia, the tattoo to Tassio Nito Sanga.
1: Okay.
0: Yeah, or Calamico, either Fatna Solo Nate Tayao. Isi o fafi fianga o pese palenga no masiba ko palenga no ye martele isi fafi fianga mi fafi tele no pesa e mai mo mai ma nei o fafi fianga e lu mo le falo balo de fiasta solo po a
1: variety show a
0: yo ma nei yo ko le au pese la wi lo ko ile ma to watu ni si ko to mali i longa de musika le sa fafi fianga ye de ora so fu a so mai ana po ya te lola na nei po murmulio el concetida ya me llama po bi fi ngale fe un mol por el mal tu mo voy to te le le tu go ye mai boina ma nga i tabla nga mor boina ya fa bi fi ngai al ma ye ho ira ye fa ta sia po kala me ol por fu ata vai mal tu sala
1: ya
0: ar ke le yo lo la morina e fa ko se lo ite
1: sa
0: qua sam sam ba ko ko ya ma ma tu a wala e se se ta ola ngale bot
1: ma na ya ma na ya ya tala no le moli ya so swani fo i mo tu pe na i na yo ta tu ai nga mai mo tu sala fa ba ke lo ke la moli le sa mo ku sala fa ya
0: ya ma le che de al moli ya fa tu a tu le si fo i
1: ya
0: ta tu mo te le sala fa i lu na i sa tu a solo a tu ya sau Pia fai tua na si si po e. Che ne ide de la udel mod. Ah, ye uta vai ko ye che mi fa ta mori pe ta mi so. Pia ki kele fa ka mod. Olo. Ka ka mo da lo la la mori u de de. Ke lo me. Ah.
1: Alo.
0: Ya e sa o le lo fino alo ta vai. O te mi ko ne ko ina ki pe ai na. Lo che de to ga mori sei na se ko ima to ga mori sa mo. Mata tu wino tatu waya tau tatu soifu oba. Ko olivangala le au mai eia ne finangalo fuhio le au nangana mango. Ia wa tatu wawa yatu le ilevana faile tupu faavanawe ai au mai tau tino nga ali telvo fuhi ilungo televisia le atu no. Tau tino. Ia ala wawa yatu ya yo le famna tu mai. Tatu lea Fainga fa'ate mukalasi umasa niya iya la lutu lako. Iya tau na iya ise aya tau. Tangatale uya la tuwa iya sa lutu lako. Aya ilo na aya tau. Tau na iya mna iya la lutu lako. Abe ila manoa. Pe faisan fam talanga pele ay. Pe mana au sana lo iya. Waho waya inga umana. Fai tulanga ite me tupoi sa lutu lako. Iya wala fa mana tumela ofisa. Ile ya malo ko iyo Vietnam. Ola yai la tu tu no feringa de fa tau feringa o ya tau fa ba malo. Eh apo si si na tulanga le. Ina ia balu ia ta tu tanga te tu no de tu ni ina ina no ia ngo tu la kono. E mo di fuina de ia sta tu official malo sa boy Vietnam. Ola ida lo tu la kono fa ba malo. E ida no ho io sui o ta tu official ia tu. Ia pi Australia lah, pi itu latar ia. Emalang ia ye, mahu lah benua fasil cenderung ai tahu tidak fok. Wan tulang ia sih mana orang ia ilah, uang macam tulang fak penar, yang fasil cenderung ai tulang fak bawa malu. Ia pi o fak menatu, pi o fak menatu le orang melo pi sebab. Ia acon o fak jawan dia ini masih silan dia ini tak tak itu le malu, tak tu lor malu. E pule fa komunis.
1: Yes. Yes. Yeah.
0: Yeah. E tarsia ia o tom fainga uma ko e pui pui ai ia tau so na ia tau kanga tanu o lai tonu le tonu da.
1: Ma lo fa tai na paul ba ngol le tau fisiling ia lo ma fo fo le le o le malo si angol ia te tau. Ma le tau tinonga wo umona fai. E tamba to lua a pol mean babe on a Ya sebang foni tau ye lo tau tinol men tupu ma walang le wa social media malunga le penga tu pai lang wa man fai la tau tinong ola wa man la melen na fai ah
0: ya wa tu lang na le lo le ta tau wa le mo mes fam talanga wa e ol me wa e la shi a fai o si fi le lo ala tu la kon ya por me sa Pai atau le ayai ola uhi ilah fio fakam celanga fio fai pea ah ah tulanga umai ilah lo ayai ngol tulakono etaun fal tu ina mumu ay oto tu ayai sol tulaga etil fio fui pola tulakono eta umai nal tanga cai je sona fai nai je solina tulakono se iwang na ufa mau dia rumor fa mesino ulai umai le ta tu kiri lo pesa abi ayai ngol lo na ide ulo le tu fautu ai nai o la ia ai atu tau patu la fono ia patu ako ia ireo risi ngai o ina ae tūranga nga ua epsini mai ia la tatu tania wa te inua o iai ni so te inga i rebao tatu fa wau malo ia atu nis te inua le fanga solo fu ia su su inga leo leo e se ide ai ni so tanga fu isa mua nei anga i fa wilanga lea
2: Alo faftai lo fionga o le lava fo ye le o ma wa le mai ye se tau unga la o ye le tau o a fa umi umi pe ai o la se tau le o le tato pin sini ma le swa u ye sa mo ni tem
0: o le sini mai tu sala a ele o ele o ni lalo la te e ye nu la fa i tau umo swa u ye o le kiso o le pin sini ye markasin a o faida le ya sur casini te vai mal tu sala ka ule tele se fa nga wa o su ya sati din fa nga pa yo ta tu mu ri ho ye e mu el po ya ta tu o nga mu wa le fa ko ai casini ya ai pe ya o tele fa nga ai o lo ya o pensini wa tu ta vale mai si fa ago i masini ye maswa kiso am to ki o le wali mata la nga i lunga le tau o le Kasini ma le kiso ile lita. Ae o le pensini. Tuto ya fatala.
1: Wow.
0: Ilo yei masina kouo yulai. Te uo atu yei mo wala siya fatala. Armele tadoi. Taro siya yo atu yei yulai. Oto e sol muli ma ilalo ye sestepu mauraro le chiki.
1: E o jalo le o tatu tala noi ele tau le pensini ele o nga ele na o Samoa le o lo o afia e o fo iwe New Zealand le mol tele o tunu la langi a in de jofa pela kong sole kong ka kele ka ko swa mo ka pensini ele ya e ele o se me na o Samoa la e o le afia umal la langi a to a ya
0: tulanga na le a ele o te pom le na tulanga le tatu te lo umal ma ko ang Ya la ko foi me ala ko inga le champ le la wanu ko mo ko ai. Ah le o mo ko ma in ye ka ko foi nga ka o swa.
1: Ah sa le le.
0: Ya wa mo nia ta le ye sa. A wa a mi sha ro ma lo te le ko. Ah.
1: Ya.
0: A foi do la ko ko ma fa nga ba ne fa ko fo nga le tsu. Ya ai a fi ka ko i ta wo ro ni a mi sha swa. A wa mi sha la o sa tu ton. A mesi ole atunu o Ivan, ya tasi o atunu o oano na ele ele suau. Ya olela o ol vanga le kuipomu. Ya olela o vasanga mailo le atunu ule kuunganka o suau. Ele le gape a mape e ango. E ta unta ina o suau wa isala elu ma. Ma le ma Amerika. Ya fabila. Ela bebe u matato.
1: Ya.
0: A atunu pito vai vai ata mau a ina peotato usambo. E ma kwa ma ingi e tau o lor nil swa. Pe a tuku mai tu langa pa pene.
1: Ma lo faftai, ola batu le avano fa ailo le atunu o cha penanga. Ia mo taru tala mai samo, pe a chana valu fa mo le.
0: E fa se lau ni ma skuru wafe le isi fo a ia le malo o stadia le ua. Tu ina tu fo i e le kovana sidi o le malo o lo isa moa. I le unanga le tatu mtanga rungal si fo malo lo ina. Ya sina fia ya o am tan ko ba ya so lesa ka pena ona fatino e fo il sa uni na e ta la emission a lu no fo lo fatu pele ma lo pe o ta so ufisor ko no o fo chula ko no mo no ya menisho a lu no e ta so moto fo il palmene ya de rucho ye de si fa po ponga le or fo ya ustalia tous fu tolu nisho ta so tulu wa ma na io la to sao ma to tua I fa alo alo el malo e ala I pine, ma fa ilonga tau alo e le neitou sanga. Le neitou sisia e leo leo ala le tula kono yana sue suema. O solo fua I mori anga o se ali isa mori e rumo fam sinonga ma olunga. Ia, ma olo o fa nga solo nga lue nga leo leo I le fa ulele fu I Vietnam e olo tua ia inisio ali itervo o tatu tunu. Ai olo o fa asale lau neila e leo leo lea ta o se ali asia, ali tava ima tau talu. Nous sommes tous ensemble tu vois. Ouais. On est fier moi et il a tout je suis dans la formation.
1: Oh OK. Ma lo fa tsai latino ile fa fonga mon mai mon ne tsai ola fa la utile no fa la utile na tsai tsai lo mana pa tsai tsai la balu ile tsai on dai ya le le o le tsai so fo tsau lu nga fa fi fiang am po kala me uma ya mo le tsu tsai tsai tsai malo ya ole asi tsai mai na vai tsai
0: Ole, manil tau tai au. Paolo, tau Paolo, mil tai au. Te loa e fa so so la tua ilia uli ea ua waisi ili vela mai ole la. Ia, fa so la tua ilia fiafi e. Tau fa mai ai ko inisio po kalambe lo tau tatu tuto tas. A olo o manil tau leo se nimi te vai tatu tuto.
1: Fafte tere lau fiunga le alo li ili tau tau mali tatu ngar wenga. O ngat tono le nifai yaso. Ya a ya wala ngale ko fo yuma ya ngal wengar malo mayan nafi mane a
0: ya ol ba ngi ngal ni ku ko kasi te ba kasi la so malo lo ya pasi ko ngaku kala yuma e o ra wenga
1: ya ya
0: ya o ke lo el ba ngal na usu ko ngal ko kwase ni ai o ngi bulmu ya a si lo preso le ko ke yo Makure I uloloa, maka-maka yung sabari na kayo yung buli. Ya, wala mo yung yaso. Wala yung yaso wa, kere na upo yata, wala yung pasal na lang yung pinatapak lang niya, por kalapi.
1: E ba wala ko yung mali away pa ka?
0: Yoy, kakala kwasen niya, urfanel po tu, ya kiro mal Facebook.
1: Ya.
0: Ya na fa ka pa o ala ya le el computer ala ki tiro no con ayoi y le digo con ala cha
1: esa le bueno ya fue un día
0: eso awanga na ole o si na fo ta si na so malo lo te fa awa u ya na ben ele so na fi mo ne so ya fa awa u to ale tu la ma sani si o fa mo ba yes
1: okay bueno ya fue un día eso ona fa tu
0: Ya,
1: yeah, sepuluh ya. Ya, lafian angan mana tu mana bawa tengah bayar tipi atau tengah bayar sewa tengah terus sama ya pion. Ya, malah tu langa oye foi ya le cewa mai samo oleh asmul muli nei. Ya, lah cewa lu ngai foi ya por kalau me umah. Ya, afam nak tu leona sufa cewa sengal tu terus terus terus. Malah cewa mai samo malah cewa mai famri angos fana orang nei foi caya fong.

Yeah. Ay. Uma. Uma. Uma. Yeah. Lunga. Lunga.

0: Fawi fiawr dae o mai lefa tu lima I le tau tua mori wina saa mōtua luas fin fitu minu dolo tau ta leo le tu la eiva malo fa fteine tinu ui la mai mōmana fa fonga I le nefu I teime o le tai hao avano fa aroa lo mawa le tāna pokila me malo le tai hao tāra noa tuai le fiawr ngara kunsula le tātu malo tu rotasio saa mōi New Zealand nei ia I le telefo I o vaenga lo mfaiona au onam tau tuai ia mōne malo le tātu tinu o la mfaiona vatu le telefoni au le fa mai le tātu pokila me malo le fiawr ngara kunsula nei le tai hao Ya pe ini sebab yang fia malam lah mati dia itu top ya fia mayor ta pokna mena ta ro fia fia mata malo le sei fomuri ya
1: ta fo malo la va lo sino te vai ya fa pe fo ile fa fun fun al mamle fo ma ni ma isi ta to ni ni ta fo fa ta ro fa to tu la ma fa ro tu la ma fa lu pe si ta to tu io re fa ta ro o fia la va mo ma ile ni fa sel long ita pokarami ye e fataro fatu ile anga fararo tabai
0: alo faftai tele mona tule anga faftai le fa avno mai ol taimi ya mole ta proklamer ne fo ta fo fa mo moi o to ai fo ma mo se fa sininga ma no si no fo konsula ya a fe nga ile ta to wo tino fo ma fa ma twina yo ta do do ta si wa te lol po la sa na mo twa fa to mulia fo ta to wa ma to po farsa mo ya a to ma la so fo ya a te le ro lo silsila ya I la wa ba ba ma ta ngo fie ma ma wo ngo fo ile ta to fa ya ile ona su fa to sa ngo to ta si ta to ma ro ni to sa nga a fe ma to
1: of te ya to vai man to fo yu ko ne ya I upumasan ya si tatu tunu uya o failungana o aso tuto tasi ya si tatu tunu uya o aso uya ila ngona ili mita mita.
0: Ah, liela.
1: Ia, mese le ngaruenga sa futotoa ima sa I nga maro o te kai uwa mawae. Ia, ono o le naunau ta inga ia maua si tatu tunu uya sa otonga. Ulela vai kakou, kakou.
0: Ah, liela.
1: Ia, lea na Ringa te Samoa. Ia e maoa e ho ile ta pinanga I Samoa. Ile maranga atu e tunu I fafo. Ata si mesiu ta atu tunu ule koe kumu kumu o pia pia o masanya. Ia e kape nga fo I nei au kilani. Te ona maani e ile. Ile sine au tu ole nei tau sanga. Ile ta atu tuto tasi. Samoa o tasi mo se amatanga fo. Ia kapenga hura kako I okirangi whaerunga I nyo tatu. Ono sumar fatau sanga na amatel pola sa peo na e saunoa. I le sauni ngā rote peo na sauni a e le maftanga sofa atasi e whaithi au. Ia me so imta ngā ruenga ma e kare si e sa fatasi a ia. Ile ngata I le usu I nao pese. Ia fapea fo I le. Le yai le poto poto le au matua le au sina sina se tato tunu ule au kai ngaronga toki le tua. Ia ua mata ko fie le po ua tasi sa moa ua. Se amatanga fofo I lea le pono fofo tua sa moa I au kirani nei. Maftanga sofa tasi e fai fe au. Ia ona ole mata ngo fie lo sa ni ngaroto. I le po le sa le fa tasi e imale. A ta pelanga ta yo sa minga e pio ngai sia le u ko folo fora I le po I pa ma si au I a me se po I le mana tu pe o nei o ta tu tu a u vai pe ka ke ni si lo nei po fera I a e le le mfa yo na fa ngalo I na si o ta tu no le pe I o ta tu nga nga I a me se po I le te au I na fa mana tu le ma ro tu to tasi Ia peore I oi matare I tangata sa mo umwa o na ore sa otonga o mau. Ia o ono su marifata o sanga o tata o tuto tasi. E rea fu ni ewa noa ta e mori ato ai le le anganga fa aftai a vei o musu I ori tata o maro I ni usira nei e mori ato ai le fa maro marifata aftai si o tata o tuto A matamaila wale au fai ngalonga tuto fere atua ta wala le maftanga so fatasi a pahi te au. Ia o te te fono mariko miti fafoe le fono popo utua. Ia ere ngante lia ole pa ia mare mamaru o sa moa na fatasi mai. Koka se matango fi e tawai le po le sa. Ale ngata fo I lea tawai o le po fo I lea. Le famana tu inai le vai aso le ngana sa moa.
0: Ale.
1: Eo, te ia ona maali e le. La tofu sine autu e mafua mai mongo te tere le manui o senu.
0: Mm.
1: E uo whakasi ara wha manatui nor tātou kukokas. E whakasi e mele ngana sā mō e desu sārea.
0: Ādina.
1: Mātango fie e whawhiwhia ngana I whanau a onga. Ia ele ngata fui rea o tāpenanga umaru puna whakotua. Ia ua mātango fie e. Ia ele tātou a tutotasi. E ngata I sā mō. Ia ere kuma bāinga hui kāko iau kiranei. E whakāwinga pēa o le māroto to tasio se tātou tunu. Ia tā o maitawaira sunga fua oka.
0: Mm.
1: E mōminga hui le le sā I le sunga fua. I le amata ino pō karame pakifianga.
0: Āne.
1: Ia e amunatu inai pēre tātou onu sūpātau sangatāro ni tātou to tasio. Ya mesti tapi ngan alfono fofo tua dengan tu boleh tawai. Oleh aku fikir si misi marato oleh aingga betul orang apa pernah pisin silai. Jafar tu mulia lika kuro kuai leta ya. Ia ewi nalo luar tau oleh ika fikir leta tu tu.
0: Aja
1: ngata fikir dia o fail pu by even day oleh fail pu safa fikir. Ia pei alfa I le reo reo sāmo.
0: Māde.
1: Ia pei mina sisi ae I tanga vai o se tātou tunu. Ai mancho I tanga vai ni sila. Ia mātango fia le aso I whawhi fianga. Ia maise lawa le tau pati mai o se tātou tunu. Ia kā koke pāmana tuina leo. E li vai mō mua le atu la mataru anu mine I sila tawai.
0: Māde.
1: Ai o se amatanga fau lea.
0: Ia.
1: I ngā rue whātasi e o tino le. Ole fono fofo tuo ole maftanga sofata swape ai mo ki chiro ka kumaro era el consulo ai ni ti o ko se batango ki ia e mo bi ko I kene fa fte kene I maftanga sofata si ole fono fofo tuo ia ole au ko pisinisi e mis fo ia e na rango rango suo fata si la fa fisia ia mis fo ile fa il pusa ia ile ta ia wa batango ki tau pati mai si tātou tino ule asma kua. Ia e sanga whakatango ki ina e whamana tu ina ole ono su mara pātou sanga taroan tātou tuto tasi.
0: Mm.
1: Ia lo whanga soro atawai ne vai aso.
0: Yeah.
1: Le whalau ilo ina ma le tātou vai aso ala ngana sā moa.
0: Ah,
1: ia wa vai aso umā ia o ke alue ia onga para toko o rātou whamana tu ina. Ia le ngatara le ngan sāmo. Ia arofa mga kuinga I pia are tātou si Singapua. O whiaravare a onga o iai. Ia amisifo I o inisi o parakuto ngā o parakurongfo I a sāmo I nei. Ia I le au au sinsina. Ia amisifo I o parakuto ngā tupu mai eo se tātou tunu oro. O fa mafaina le o ina ngan Samoa tu mleanga se ta tu tunu ya o nga putura nga papena ma ka ngo pirni ba ya so ta vai
0: man
1: tu la nga o fa mana tu ina tu to tas ya me se fo I ba ya so ngan Samoa fa maro koi pa tai fo I ta to program ta lo ngo ngo ia I tūlanga alfamana tūnyo tātou tūtō tāsi tāwai.
0: Mahalo. Lau whaftai tele, mātango fiele, whanolongo atu.
1: Ia.
0: Wha, mali ina fwoi mwhaafifeina, lau whinangalo, lau whiongar konsula, siol tātou mahalo, e tāpina uma. Le, e nei maenga o neile asumun mūne alfamana tūnyo tūtō tāsi tātou mahalo I Samoa. E nei maenga I leile a mai o the memories, pe antoe fwo I tau sanga o mwātero, lau leilo si le fia, a o tau tua fwo I tono le mahalo, fwo lele. E ye ta mali imal to tele la to le wa ta o ai na I pina ta lo am te lo la balo si fi ni sona to fo le wow deserve awards mo la to au ta to ye lo su fa to sanga to ta sa mo me to sanga
1: ya e sa o le ta vai ta si le tu la nga ma wa e fa ta I le le fi ngi di par mi e me fi nga ma ro wa e to fa ya e u ya o fa I la ngi fo lo ngo di si
0: ma ni
1: o te mari I long o le tunu visu e ngol tātou sao tonga mal tātou maro tu to tas ia ai whawhita iri to whaua e wā mana I ai ia ma pailonga I tūranga tau tūranga aro ia ya mana tua i pere la tu tau tua ya Samoa. E a maka mai la mai tamainga, ya ele ngatei lea o e na whaangu ua, se ini ngā marora wa se te atofnu, na mula uku la waki, ya wha solo mai ai, in nisi o tamari ima whai la unga sa whaangu ua, pa mani liwa i la wai o tamai. I ta ngeo ratu suri ma feo i ia ua, ua fia fia o te sa tonu whanga e tia wā mana ia re tato mao la rako kaukua e le ngakai lea ta vai i le mātango fia o le to e whatu ino le whare le mau i vai moso le Samoa mo Samoa i o e mātango fia te le mana tua i pea i re ta maa inga na masoe i a rauna soi fua o no sa ini ngā maro a mai se le mau pule tūranga whapena e māo ae. Mātango kie, mā ia awane i ngaro e tātou tūranga walu pāoa. O fea ke whepāsia ia ia pia, e te wairo le whalelela.
0: Yes.
1: Ia e mana tua ro sa iri ngā māroa tātou tua āo pāe.
0: Māde.
1: E misi rapi o na e sauno e tūranga tau upawhaia māro nisi o tau tua, sa ulewa na tau tua. Ia pe o le whiongai a Tangaro Pita.
0: Yeah.
1: Solo by a nisio. Oh, Nisila Volo soy four, 10 minutes. Here a Langona Langa, dear, Ilia Mana, here a lot of two, and then got a full year or offering out on a stop here at two. Nisio Maro Row, Pension Maro Row. That you a car is here, your father, that you want, Mana, here a lot of two.
0: Yes,
1: and my city, the Lato, Valawina. Ia e whanau no manu a wāra whare manu iau se tātou tunu. Ia e te tiro atu ia i e na mauana ko pinge kaworeo. Ia o tangata umai longa le rātou tautua. Tā longa. Ia o tautua lawa i le tunu i tono mata ngā roenga makuranga pape ngā re maro. Ia e mātango ki le sao ni ngā sāpia ngai e. O le mea kā ua tawa i mati whakongponga o tātou tunu.
0: Yeah.
1: O le āmana ia.
0: Yeah.
1: Ma aua ne i ngaro re tautua e mese lava i re taimi re o le fina wina o le sao tōko si o tātou tunu. Ia o ra ua karo kankong e ko kere fu i ere o.
0: Yes.
1: Ere o o nei taimi.
0: Yeah.
1: E mole anga i rumba ina ia a vea le sao minga lea. Ia m sao minga e whao au pē i lea. Wai i kausanga le moru ku.
0: Yeah.
1: Tio e kakari nisi o ranga ka ua ke le sao minga nei.
0: Mane.
1: Le amana ia o sa iti ngā maro. O ere ngata i le maro, na ronga, ma nisi o tau tua. E o aere, pule ma maro a rimpai, pule ma kūranga pa pēna. E kaua ngā manga ia le maro le la tau tau tua. Ia mori tūranga o esi o tātou tunu u. I le mātango fio, ere ngata i le sao minga lea. Ia ao.
0: Ma no, ma no, fa te tele. Ya, o te loa ua tala whiunga de lei. Wa o te loa tātou te babai, si te sina ele atanu ma tātou babai. Ia o maunga nei sa fua mai ei manuia.
1: Ia,
0: lewa tātou ai ai manu masa ai maumani nei. Fua iwai tau marasa maninga o tātou iai. So, ala faa umala tāpua kala me o lea ua tātara noa le ngana sa mōna mana faa tā wai nei tonu le atanu. Te lea wana, fenga ko faka wai ngale ngana sa mō, o tau mafa sa mō, o la e sa mō, o mai o mai na whiunga konsula.
1: I was like, e kau kia ma ave ona o kasi le vae ngore tātou tū mbare anga nu.
0: Nade.
1: Ngore tātou ranga ole i e tonga o whara mtu ranga papena. Ia e parau tele a tini e ili sile pie e na i anu mapana o lan pao. Ia tū maanga maa sani a si o tātou nu o whare le lak. Ale ngata i lea ole ka ua. Ta vai i le i a onga i o wo i a onga la iti a mata. I loka wa e i akuri te pese mai wa kasi are me va be una na idoa fa sa mo le pese fa tino le ava matura nga papena e ma o e tava I le fa mana tuina o le pa ya so ni runga ni sa mo e fa ma lo fa ta I matua o pa ya onga o fa rap tonga ni maftanga tuku mai e o se ta to tuku I le fa aura aura ina pea ya e mishi le ma lo o ni sina I le ala le tanga ruengo o a onga ile mawo le avandor le aso ni pa mna to tato na ngana sambo ya uwa o fata si amal tato si singapu amal tato si to ta si tabat
0: no maali ato
1: ngu yewe ne va yaso ya ay mwisi tuti lo atu ya ro mafahanau ya onga isi isi ya le sangi sangi fie pia fa fie fianga o tulanga fa pena ya le mata ngu fie ole ole fainunga ino alba yaso ngan sa mole ni tau sangata vat.
0: Malo fa te tele, ya, vi ia pele lo fo le tu alo na lo fo lo fa penao na ulma sa waile fa mna tuino ni fo tau sanga taro tutu tasi ya fa pena fo tato ngana sa mo fa te tele lo fo ngar konsura mo le tae au mo le tu nul fa mai mo mal fa fo ngom mai o lo no pele fo ngar konsura mo ni se vai ngai fie fa fsili ai tolu o tolu tasi o tasi lua mo ta tau fa ngai na al telefoni au kilani ai vala mai fa fatu au kilani fa ngar code number o iva Tolu o tolu tasi o tasi lua. Whaftai mo temi nei tāna whionga, Whemanta? Ia,
1: pāwe teita vai, ia, watupe mō mōnga. Hama ni anga le vai aso ngani sā moa. Ni vai aso, ia me se fo ia toi sā uninga le whamana tūni o tātai tūtua tasi. E whafkai kere mo le manoa, ia, manu e te fori whenga I un tūtem paiva. Ia, me se tā po inga, se tātai tūnu. Ia, nei tāi au.
0: Te lava, ya se fuama I manuia fo lein tai au, le whionga le konsulo le tātou malo sa mo, le whionga whemata le malu, te whilau, mana sube wha po, ma le tala noanga le nefu a salulu, tolu o tolu tasi o tasi lua le numero le telefoni, pe a inisio bai ngai fia malam la matili, a enjoy se fulu minu tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo tolo t

0: Baby, love me! Hey, hey!
1: O te wainga lenei, telefo, morning ni tai au mai a te roni sila ia wafuelo nofo tāpoi. Mai, whafunga mai an.
2: O te ena le ofisa le pārmira, le whai oni swing ane tūlanga o ni sila le sa o loto mai le nuclear. I te whālia, o a ienga whātino ele o suia mai le suia foi. O le wha amtalanga e murmuri mai mana te whālia o le di minister o pui puinga whafti whita ni sila, Chris Pink, le sa whai ele a stona e whapea. E te tau ia New Zealand fai ni tele noanga ilo na tūlanga o tuwai i te te elea i New Kiria. O se wha amtalanga sa mafuai se le fie fio re pātia le leipa ma lātou tāpai nai le fai ngā malo e wha maoti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tale noa ina vayanga o tala ale Bloomberg i le fono tanga whaali tausanga mo te pui puinga ale Shangri-La Dialogue i Singapore. Sa fisiringi a ia Pink. Pe ole a tilo tilo ni si le tau tū māma mai ana a inga wha tino sa o loto mai New Kiria. Ina ia whātanga iwa a maule uline nuclear o na urufale mai o ngā Samio New Zealand. Asa whāri e Pink, e leise sui ngā loa ia ea ia inga whātino na mālo New Zealand ili a tūlanga. Ai ole āwhiso soni ai, mō le atulu pe a whaini tāne noanga, pe a tilotilo ia Australia o fōformara o mio wa a maule tolu e uline nuclear o se vāenga ori whenga ingor whainga pā anga Australia, American, Britannia, the AUKUS. Mai e tāuai o no Australia na arpaua i leo salato pā a ngālo i e mana mea i wā maulu e ulina i nuklea o lono winga. O le afsosua ni ai mō ni usila le whaia lea i ai o ni tala noanga. I le saini ei no le whaia ngai ngā le okas i rua whenu futasi. O le whai ngā mālo le leipa i le vai teimi sa vāveo na lato fōlfolaina le wha asao ni wā maulu e ulina i nuklea o no ulfale mai o ngasa mio ni usila. O le tūlanga i leo suia i no tūla i mai le whai ngā mālo so futasi o ienei. Ina o whaari ar pāre mea tuisinawe maulo moto o tua Christopher Luxon. O le tūlanga o tuai ni usila i nuclear e lema whai o na whai e se whiutana inga. Ma whaari ae le suiso upo mod pāre mea o le tūlanga lawale nā olo iai. Ai o whaari ar tai tai o le leipa Chris Hipkins, ini nai vai aso ma vai. Le sa whaari ae Luxon o lo oava nole national moni afi e alu ili nuclear i New Zealand. Ai o le o whaari ae le minister pui puinga le ava noa motana noa ngai va maulo e ulina i nuclear. O lono winga, wa varivali nai ia te omo i le meolo o manatu e rewha i ngā mālo le National o Nukilia i reisi a wala e whao ngā mō New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mita mita la wai lona tūlanga sa o loto mai Nukilia o lo tuwai. Ai o le asana nafi sa tue whaari ai Luxon e tā ma mau lava lana whai ngā mālo e leto e ilo ilo ina i le tūlanga sa o loto New Zealand mai Nukilia. O whātā tia New Zealand, se tapu mo tangata Israel so na mae mae po extremist Israeli settlers o nofoia ele ele o naina e tangata te rotasio Palestina. Whātasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Whāri ere minister vai fafo wa wasa mana ia Winston Peters o lea tapu ele o tau la ile e whainga malo Israelu e po o na tangata. Ai o tapu murimuri nea ngā ile in tangata te o tolu o ngā rue. Ile whaalau te leina leo le nofo ia whaasori tu lafono o ele West Bank e au fie ima whainga whaatu bevesi. Whaari e Peters, o ngā ioinga ne tangata zo tolu o wha matau ina le file mu, ma le pui pui ngā tangata Israelu ma Palestina. O nofoanga o nofo ia Israelu i territorio tangata Palestina, o le solia leo tu lafono wha wa ma loe pina i ta wain. Ma i ta wai o le whaalau te leina le nofo ia nei nofoanga e o whaata siai ma le whaatu bevesi, wa faa maa masa niai awa nore lei mole fufo oniste te lua e faa vaina. O se faa te inga sa faa ngā ini masini po e ata ilunga o lau papo faa salalanga po billboards. Sa hap soso nye e mai tau inai ta avale tau faa valea i pepa faa mao nio ta avale pasi ai le feo ilunga o te tele warrant of fitness. Ai wa faa yarifaa unga na matanga aluengo ta avale poli transport agency. Ele fa solo atua ia nei masini pu ea te isi no whātiruai, ele nga whatiaina ia te tongi. Sa tom whaia le ofisi te punia ia lape o nei whai nga whasol tu la fono i pepa o whaamauni o taavale isi lelei on a side linga. Sa taula iai whare taavale sa masalumia la tu te whaamatuina ia nei pepa whaamauni taavale, ele o whaia ia nisiaki. Mai o lava fo i taavale ele o iai nei taulanga, e ave iai pepa whaamaunia. O nei masiri poeate a Yeso o tanga ma o walo wha te konlosi o lai sene o no merata vale. O na wha tusat sa i lea ma wha maumonga ma nei lai sene o na iloa i lea o ni whainga wha sori tu la fono. O ingo alawa yo vi rase o fa mai e fa oso fi aile ato tu vali le rangi. Wa toe mata i tuina foi. A e tu tusa lavo no o onga e yele matautia. Ebola, male, hantavirus. O nevi rase wa toe te liu mai ne ele mata i tuina kelope. E koni tinete SS. A e tu tusa le matautia o i unga e yai. O le maliwai. O le fati te leino o le pipisi o le Ebola i Afrika o ngare tonu o tau fituri solo ai pulengo so i fua maroloina. Fa vau malo mo pui puinga. Awa toe tūlai mai pa pōlengo si o miai levi rasa o le hantavirus. E au fi ei mali I poti e seasi au na fai e iai. O se pipisi leo le faa mai ma ile isi tangata ile isi tangata. Wa maa fua ele maa te tau ile mawhai ma le vave nei faa mai o na pipisi. E ulava ile maa walalo se tūlanga la matia o iai e tangata ni usila. Ai sa alongo ele ni tu mai faa pito e faa mai pipisi mai ko peika ele porakalame ale the detail. Wa awina mai ese la puta ingata avo tele. E mo mi e ni usila. O na lango lango le tele ato pui pui na ole ola malo loina. Ma le mea pido silo na lele e mufayana tato faya ole lango lango ina leo le fara hapa butonga arsoi fua malo loina le lulangi. Le World Health Organization. Po le WHO. I le tau amatanga o le tau sangarei sa hafi silingi ai e le tau iulo le partia le New Zealand First of our wasa mane Winston Peters. I ale au nga ole fara hapa butonga arsoi fua malo loina le lulangi. Ino o mai ana faa ui tua le lango lango a Amerika. Ma faa ingo ai I leo se fara hapa butonga fi flia. Ai oni sui lava o mālo ni kelope. Ai o whaari ene e peka, o le whaara abutonga o lo tau la mua ili tau a whaasanga ine virase lua. Ma o lo whaiese ngā runga lelei te leo I lava, ili toi whaai kiki o fiso swani o fuai tupe, a tunu o lelei te mao ainga ili rangi. O le ipola, o se tasi o whaama ioti, e whaapi pisina iso tango soa vai o tino tangata pe o whaua, ma fiuso inga whaunga liin. Ma le pipisi atunu o le Democratic Republic of the Congo, ma Uganda, walanga I atu ngalunga patino, tuluai, ufeta ya isuyo soi fuo maroloina, ma se haunga ele masani ai ole avirase. Leo wa faa whaingata I tui pui pui, ma le tali atu tong stinga. O le virase o le hantavirus, wa faa ria peka, e SS, a e tui titi ase faa matau. Le asa atu e avieli taula inga ile kelope ili masin tuluai, ina wa fano ini soi fuo ilungo se vaa melita fafao. I'll follow what my Argentina le Antarctica, ma le vasa Antarctic, e toa lua tangata ni sila, sa ia ilunga o le ava. Ta longa o le toa fonga fōu, mo le fasa o inolo loka pia le mana pasifika wa manua e nei, I se fala abu tonga tu fatasi por consortium, e te ia se tangata miliona, tangata e milionea, e ona se kampani o wala fati kono losi e fama utu I Los Angeles, e Amerika. E yaere maa maanga le reito ni sila. O lo tilo tilo se faa la abutonga ini fua fua ngai sifi e toile au laka pia o le te amarasanga o le supa laka pia I Pasifika I faa mautu I Hawaii pe a failea e talire la tuta ufonga. O se te arasanga ua liliani ni nai aso talo na palote I au faa I sea in moana Pasifika e firifilias kampani e faa ta apea me to tino le au. O no ua le ngafatia ina le kampani sa faa ta moea o no faa fita au tau tupe. O le pole sonai I le taalonga muni muli le moana Pasifika o le supa laka pia le sa manu malo le Brumbies lusu Tassis River. I le toatele watu anu. O le muta li ai leo le toe awai o le awe mafuri to matonga masa moro filfili e iain. E iere mama angare le tioni usila o le taarsanga e faa mautu I Hawaii. E ese mai ai le taarsanga e isi faa raptonga tu faa tasi ale kana loa rugby. Le e langolongo ine niso tama Pasifika longolongo asa ta arumomua le ublaks e peo Jerome Kaino, Joe Rokosako pena tinga mo Yohane Fitu, John Afoa. Ai o le tu ufonga mai Hawaii e le tatulunga, o lo taula mua se isi e peo na faa matale nai, ese mori mau o se tangata milionea, e yeiso le tupuanga Pasifika mai faa mautu I Los Angeles. O se tangata e peo na lipo ti aisa hao ina le University of Stanford, University of California. O Hawaii e ele te tununga o lo tu mua e a vema no fuangai faa mautu ale au. O nei tala whengai, ma le ese senga o teime New Zealand, Australia, ma motu le Pasifika, ma whasala launga o taalonga, le ai lusfu lua I tula e tua iai. O nunu inga, a whai o le iwa le poi o le teime kiki e polo a mata staalonga Hawaii. O le tusele ma le fitu le fiafi New Zealand. O Hawaii o tilo tilo fo iai o se maketi mata ina, o nei le eni au ta alfa professor. I saw se ta alonga I Amerika o faa mautua I le stete pena yele NFL, NBA, NHL, ai pole MLB. Ai peitai. O Hawaii e maro su tele I le langolongo ino le aunu meritasi a le NCAA Division 1. O le laka pifa Amerika le a le University of Hawaii Rainbow Warriors. Le e faa ono faa teutavai ma le moana Pasifika motu hanta mata mata. O le e taro sanga. Ole a benefit ai foi fo fo nga more folks is malai fo Honolulu ile no fo nga o yer malai mo mo ale Aloha Stadium. I would have asked why less if I'm a tongue for a mini star of my fuff for you seal of our wasser man and wins Peters. A yes, a talalele or for my to say Marimona, a olmona passica, no lemalona, Ilina. A for mam angas at the no foy finger malo sa momatonga is a while I'm a fayai on a lango lango ileo, malifanga malo of staria for on a fay foy on a 2 mile on a tomb out. And now the loose for Lama Minutia Umaya Pepolu fallen of the winner the Talong on the far so and a champagne for quarter final or super like a paper seeker. Ilevale Blues, my Crusaders, Ilmalai Fole Tecaha, Calestete. On the Aulua, what Umi on the Fatal to my Talong or a pea or Afitau with Talong or Pumnofo, it turned Wale Malai Fayel to Wulunga, il Polestonai. Pepol Fale Motanatalo Tele. Sa Amanta Fata winner is a full town and Afi Ailalane Marie to Afa to La Uma. Mafari ai se fa mtanga ti sia le Crusaders o fa mo mo nga au ta po isa le mo lo ua le sa tu fa ma tu ina ni jo peppo ru fa le fa o popo ile limma ile afi afi na afi tala na le yaso ya i pe le fa ma vo la lo ya jo e ma mo ru ya lo waso
3: o na le radio sa mo se furu limma i vo toru a mo e tau tu ina o e ilang nga na fitu aso le va yaso
4: le shine dento lau fa le fa ini fo fa mo mo ina Lato te faya fofa talanoa ngou nifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu faa Great Teath Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono ono faa faa, lua fitu fitu ono ono faa faa. Mo le shine dento e iaiaia inga faa pitoa.
5: Au kilani isaute, o saa ili se saa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale taa vale faa moe moe ina. Tele tava le matanga o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mō oi. Mō si tava le tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asies fō I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz. Pē wala au mai I le oval se lau, lima o lua, lua tolu fā. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tava le.
6: Ua ova maleono e sifulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au au nanga e fsoso ani ili ngaluenga le atua. E ala ile lango lango ina o le fausi o fa le tapuai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o ngaluenga. Fa fsota e mai le email info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa lima valulua o tolfitu, o iwa lima valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue fātasi e whaalau tele le mālo o le atua e hiaiaia inga whāpitoa.
7: O mō mia ni ngā luenga whai I lau whali. O le Living Space o lau kampani e fsosoani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se pāpui pui, carport, canopy, pe whaafou lau heat pump,

0: O te wainga lenei, telefou mōni ni tai au mai a te roni sila ia wafuilo nofo tāpoi. Mai, whafunga mai am.
1: O te ena le ofisa le pārmian, whai o ni swinga ni tūlanga o ni sila le sao loto mai le nuclear. I te whālia, o a ienga whātino e le o suia mai le suia foi. O le wha amtalanga e mūrmuri mai manat whālia o le li minister pui puinga whāftifita ni sila, Chris Penk, le sa whai e la stona e whapea. E te tau ia New Zealand whai ni tele noanga ilo na tūlanga o tuwai i te te elea i New Kiria. O se wha amtalanga sa māfuai si le fie fio re pātia le leipa ma lātou tāpā i nai le whai ngā malo e wha maoti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tala noa ina vayanga o tala ale Bloomberg i le fono tanga whaali tausanga mo te puipuinga ale Shangri-La Dialogue i Singapore. Sa fisiringi a ia Penk, pe ole a tilo tilo ni usile tau tu māma mai ana ia inga wha tino sa o loto mai nukilia. Ina ia whātanga iwa a maule uline nukilia o na urufale mai o ngā samio ni usila. Sa whaari a Penk, e leise su inga alo ia ia ia inga wha tino na malo ni usila i le atulanga. Ai ole aviso soni ai, mō le atulu pe a whaili tana noanga, pe a tilo tilo ia Australia o fua formara o mio wa a maule tolu e uline nukilia. O se vaenga o rewhenga ingo rewhainga pa anga Australia, American, Britannia, the AUKUS. Ma ia tā uai ono Australia na orpawa i leo salato pa anga alo ia mana mea i wa maulu e uliina i nuklea o loro winga. O le afsoso ania i moni usila le whaia lea ia i oni tala noanga. I le saini eino rewhenga inga le AUKUS i roa whenu futasi. O le whainga malo le leipa i le vai teimi sa vaveo na lato forfloina le wha asao ni wa maulu e uliina i nuklea o no unfare mai o ngasa mi oni usila. O le tūlanga e leo suia, ina o tūla i mele whainga mālo so wha tasio ye nei, ina o whaari ar pāre mea tūsinawe maulo moto o tū Christopher Luxon, o le tūlanga o tūai ni usila i nukilia i lema whai, o na whai i eise whiutana inga. Ma whaari ae le suiso upo mōt pāre mea, o le tūlanga lawale nā olo, iai. Ai o whaari ar kai tae o le leipa Chris Hipkins, ini nai vai aso o mawai, le sa whaari ae Luxon o lo oava nōle national, mōni afi e alu ili nukilia i nukilia. Ai o leo wa whaari e re minister pui puinga le hawa noa mōtana noa ngai wā maulu e uliina e ni ukilia. No lona winga, wa varivali nai i ata omoi le meolo o manatu e re whai ngā mālo le national o ni ukilia i re isi au wala e wha o ngā mo New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mita mita la wai lona tūlanga sa o loto mai ni ukilia o lo tuwai. Ai o le hasa na nafi sa tue whaari e laksan e tā ma mau lava lana whai ngā mālo e leto e ilu iloina i re tūlanga sa o loto New Zealand mai ni ukilia. O fata tia New Zealand se tapu mo tangata Israel so na mae mae po extremist Israeli settlers o no foia ele ele o naina e tangata te rotasio Palestina. Fatasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Fari ere minister vai fafo va vasa ma naia Winston Peters o le tapu ele o tau la ile e fai ngā malo Israelu e po o na tangata. Ai o tapu murimuri nea ngā ile in tangata te o tolu o ngā lue. I le whaalau te leina leo le nōwho ia whaasori tū la whono o ele West Bank e au fie ma whainga whaatu bevesi. Whaari e Peters, o ngā ioinga ne tangata jo tolu o wha matau ina le file mō, ma le pui pui ngō tangata Israelu ma Palestina. O nōwhoanga o nōwho ia Israelu i territorio tangata Palestina, o le solia leo tū la whono wha wā mā loe pina i ta wain. Ma i ta wai o le whaalau te leina le nōwho ia nei nōwhoanga e o whaata siai ma le whaatu bevesi, wa faa maa masa niai awa nore lei mole fufo oniste te lua e faa vaina. O se faa te inga sa faa ngā ini masini po e ata ilungo lau papo faa salalanga po billboards. Sa soso nye e mai tau inai ta avale tau faa valea i pepa faa mao nio ta avale pasi ai le feo ilungo al te tele warrant of fitness. Ai wa faa yere faa unga na matanga aluengo ta avale po transport agency. E le wha solo atua ia nei masini pu eata isi no whātiruai, e le ngā whatieina i etu tongi. Sa tom whaia le ofisi na te punia ia lape o nei whainga wha solo tu la whono i pepa o wha maunio ta avale isi lelei ona sai li linga. Sa taula iai whare ta avale sa masalumia e la tu te wha matuina ia nei pepa wha mauni ta avale, e le o whaia i e nisiaki. Ma e olava fo i ta avale e le o iai nei ta wanga, e ave iai pepa wha maunia. O nei masiri pu eata, yeso o tanga ma o walo wha te konolosio lai sene o numero ta vale. O na wha tusat sai lea ma wha maumonga, ma nei lai sene o nei loai lea o ni whainga whaso ni tula whono. O i ngō alawa yo vi rase o wha mai e wha oso fi ei lea to tuvali le rangi, wa toe mātai tu ina foi, a e tu tusalawa na o onga e yele matautia, Ebola, male, hantavirus. On every Rossi what to it, the Liu Mine Mate to Inga Kelope, a coni kineta SS, I had two son Matokio Unga Yai, or Mali Wine, or a fat delay or a pistol Ebola Africa on our tone, what out to the solo I pulling also for Maroena, for Vamalo Mobui Puinga. I were to a two like my popoling or see on me, I live Russell Hent virus. Alfie Emily Potia Sears on a fire yard. Ose pipisi lore faa ma ima ili istangata ili istangata. Wa maafuwa ili maatatao ili mafai. Male vave nei faa ma iona pipisi. E ulava ili maawalalo se tulanga la matia o yae tangata ni usila. Ae saalongo ili tumai faa pitoi faa ma ipipisi maiko peika ili porokalame ale the detail. Wa awina ma yese la puta ingata avu tele. E mo mie ni usila. O nalango lango le tele ato le pui puinga ole ola maaloloina. Male me pido si lo nelele mo fa nata to fa ya ole lango lango ina le ole fa rabo tonga so i fo malo lo ina le lango le World Health Organization pole who ile to wa ma tanga le to sanga re sa shilling ya ile to ulor parti le New Zealand first of all what sa mane with the Peters ya le au nga ole fa rabo tonga so i fo malo lo ina le lango ino ma ona fa wi to lango lango America ma fa ingo ai ile se fa rabo tonga feel free ai oni shui la mo malo le kelope. I will find you in a baker, or if I have tongue or tola more, it toa fasanga in a virasi lua. Maolo facing along a little tele we lava, it toy five TT of so sonio for a tupin, to know a little to my eye in running. Or Ebola, or Sutasio Fama Yoti, if I be piscina short tongue or soa viotino tenate, pure faua, but feel so inga faun alin. But if you piscia to know the Democratic Republic of the Congo, my Uganda, Walanga yat ngalunga patino, teluai, ufita ya isuyo soy fumaro loina masehaunga ele masan ya yole virase. Lewa fa fainga ta I tuipuipui, male taliatu tong stinga. Ole virase ole hand of ours, wafa adia peka, ESS, ae tui titi ase fa matau. Lea sa tue avieli taula inga ile kelope ili masin teluai. Ina wafano ini soy fuoi lungo se va melita fafao. Au fola watu mai Argentina le Antarctica, male vasa Antarctic, e to alua tangata ni sila sa yei lunga o lea vaa. Ta longa o le to ufonga fōu mo le whasau ino lolo kapia le mwana Pasifika wa manua e nei. I se whala abu tonga tu whaatasi por consortium. E te ita ia se tangata miliona, tangata e milionea. E ona se kampani o awala whaatiko na losi e whaamau tu i Los Angeles e Amerika. E ia ere maa maanga le reito ni sila. O lo tilo tilo se fa'ala abutonga ini fuofua ngai sifia tuaile au laka pia o le te amarasanga o le supa laka pia I Pasifika I fa'a mautu I Hawaii pe a failea e talire la tuta ufonga. O se te arasanga wadi liani ni nai aso talona palote I au fai sea in moana Pasifika e firifilias kampani e fa'ata apea meto tino le au o no ua le ngafatia ina le kampani sa fa'ata moea o no fa'afita au tau tupe. O le pole sonai I le taalonga muni muli le maona Pasifika o le supa laka pile sa maano maalo le Brumbies lusu Tassis River. I le toa tele watu ngano. O le mutari ai leo le toe awai o le awe mafuri to matonga masa moro fifili e yain. E yele maama angale le toni sila o le taarsanga e faa mautu I Hawaii. E ese ma yele taarsanga le isi faa labtonga tu faa tasi ale kana loa rugby. Le e langolongo ine niso tama Pasifika longo longo asa ta arumo mua le ublaxe peo Jerome Kaino, cho roko soko pena tinga mo Yohane Fitu, John Afoa. Ai ole tu ufonga mai Hawaii e li tatulunga, o lo taula mua se ise peon faa matale nai, ese mori mau o se tangata milionea, e yeiso le tupu anga Pasifika mai faa mautu I Los Angeles. O se tangata peona lipo ti aisa hao ina le University of Stanford, University of California. O Hawaii e ele tutununga o lo tu mua e a vema no fuangai faa mautu ale au. O nei tala whengai, ma le ese sengo teime New Zealand, Australia, ma motu le Pasifika, ma fasala launga o taalonga, le ai lusfu lua I tula e tua iai. O nunu inga, a whai o le iwa le poi e le teime kiki e polo a matas taalonga Hawaii. O le tusele ma le fitu le fiafi New Zealand. O Hawaii o tilo tilo fo iai o se maketi mata ina, o nei le eni au ta alfa professor, I saw se ta alonga I Amerika o fa amautua I le stete peona yele NFL, NBA, NHL, I pole MLB. Happy tie. O Hawaii e maro si tele I le langolongo ino le aunu meritasi a le NCAA Division 1 o le lakapifa Amerika le a le University of Hawaii Rainbow Warriors. Le e fauna fa atu tawai ma le moana Pasifika mo tanga ta mata mata. O le e ta arsanga, o le a benefiti ai fua fua fua ngamo le fokusia sambalai fua I Honolulu. Ile no fuanga o yere malai mo mua a le Aloha Stadium. Ai ole vasto duai lesa fa matonga e fo ermini staro vai fa fo ni usila va vasa mane wins Peters E ese tala le leyo lo fofo mai tu sai mari mona ai olmo na pasika no le malo na ilina. E for mam anga sa tal tal no fo fai nga malo sa mo matonga ise wala ma fai ai. Ona lango lango ileu ma le fai nga malo Australia fa ona ma fai. Foi ona tu mai lo na tu au. E na le luas furu lama minuti ai umai a pepaulu fala na fate wina di ta alongono na faro su anga champini por kora final o le supalaka pipa siga ile va o le blues ma le crusaders ile malai fo o le te kaha ka le estete o nei au elua wa umi o na fata agu tu mai ta alongono kapi o le afitau ili ta alongono pa umnofo I tu tonu o le malai fai el te volunga ile por estonai pepaulu fale mo tanga talau tele sa amata fate wina le se furu di ta ona nafi ai laloane ma le itul afa itula ai uma Mafari ai se faamatalanga ti sia le Crusaders o faamoemoenga au ta poa isa le imola ua le sa tue faamatu ina inisio pepa uru fare faa popo ili lima ili afi afi ananafi Tala nao ne yaso iai pea le faamawa lalo ya te oe mamanui yalo wa
2: 24 hours a day, 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.org

0: Yeah.
1: Prepare all the matches for

0: Kraftai. Kai fongfonga.
1: Male maya lau fa fongang. Malau sisila. Mangai fomaunga numero tolu. Ole atu fo isala fai. Manu ya tele le fam na twina. Ole wonus fumal fatosama.
0: Dai. Dai ngai fo.

0: Etele mai lo le time yo so se lo long. O esang. A vo etse fatali se tele timu. Fa mama ave ese o tau tsa mai tali vai lo mauta. Fa mau le la lo meto tino yo no fa ale anga hina. Fa ke le to fo fo anga malo ai nga mo le time yo fa malo long. Oni nei minute la vai te pena il time ne. E on amo le time to point fa love love. Fa mo mo le sa nga le mo oi malo ai nga. A wā whaalawe lawe whaale nā tūra. Tanga ia nei le aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods. Mō nisi whantalanga.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure,

0: sure, or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
2: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le olua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O fea te lua o iai.
3: Mateo e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
4: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
5: O le tau sanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
3: Pa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a lafo mai I le meli.
6: Hey, ball table, what you love to lose from the value to tell you to lose a football in Lua. A little money, what you love to climb a limo, or say, time to proclaim a falling gang. Fat fiti, long at Tono Liva Yasu. Due to Bangalong of an animal tattoo, what you know? Asso Bulbulo tattoo, sitting a fourth from a twin, no longer super fat of summer. You're a total wily tattoo to Nava Alia town, a little lad, tally to life fitu. Ia momova a fu ye nalu fu espoli. Na wasi le fia le tatu wa tunu tulanga sa ia le tatu tunga. Lua ba a nalu I fu ila a. Ae ole na ufalongo a fapea ole oya ono ufalongo le tayo. O ya ingal tu unga le na saudi tayo. Ile tawanga lea. A fapea e alu le tu unga ae te uwa manu ia ia fu ila a. Ile tau dia. Ioi, langa o le tū unga lea, o le tū unga ia mō fōi spuni. Ae, e mau hala whailonga, mō whailonga. E mau hala whailonga, tu se mau hala whailonga, tu pēla fōi la au. Oi, lale maanga ia kiri, au. Unga le tātu tū unga na le la. Maanga ia tēnele tomo whai me le vaa maru le malo. Ai, ai le vaenga tāua, o le saunuanga ale kapteni. Na au mai ina ua tini le tuunga. Sauno ole kapteni ole va ale malu le malu. Na fina ue tuunga ye lua. Ina ia mafai ona falau tele pea. Le anava tau olo itu tono metanga luenga ete te atu. Ete te atu. Ifu ala au vasaina. Ina ua tini la le tuunga. Anda le lama ua fa manu. Manu tuol tu unga momu. Wale na tu tolu. Wale ya. Ya malu le malu. Ae saule tu unga le la mua. Mua. Saunua le ol kapteni. Tupulanga lalo bawa. Po o tupulanga sa mua. Fa ngata tau le malu si tau tuai le ainga. Tau tua le malu. Tau tua le tenu. Mana ya. E te ilo lau vaale na alo na le la le malo le malo ino utilutilo atu di tayao. E ese le tino la haito isi tamaiti. A le na failoa. O le telo tamaiti ya. O tamaiti fau. Ha. O tamaiti fau. Tamaiti fau ia le fatu a uru fale atu tonu o le mtanga luenga. Maana ia tili. Tasi ali mea na u. Na maana ia anale la. Ole mana ia le tau ole saunuanga le kapteni ole vaa le malu le malu. Na tau mafaia ile tuunga ina ia faa wau le anaba tau e te te hatu I faa la faa saino o loo tau mafaia ili mtanga luenga. Wailale alu wao ngale malu se le mtanga luenga. Wailale alu wao ngale malu se le mtanga luenga nele la. Pingil kuunga foe la au kukolu. Mingo I maile tuunga le foe spungi soli. Que lo hagan al del arcaya. o nga makalo pokala mea o farongolongo lo a farongolongo ali samo farongolongo farongolongo wala na ulo al tali fitu al tana leo ya tanto a e vanga konge kira ula ula ula kivi yanga le ke maka maka ku nga va tole e maka ki ya e kasi ala le mengo ka maka maka e kapo yel makova am sala fa ya so ye ya e u ka ku ka ku kiri lua me tu le nga uli fatu a amatan to yo mai tamai i le nei tu sanga le fatu a amatan to yo mai tamal nei tu sanga tu e se le manga yer ku nga so le ku nga nga fa ya litor bina male male afu male maru maru maka u kiar ku nga nga le la e mata utia mingoi luma mingoi kua mingoi lua luma mingoi mai kua alua lua kasele fau kasele sili na ikikia ya oya sili ikikia inu mai ya wa umma umma luma lua alitua rina mingoi mai ya iar kap kengia le pie foe nga oi foe le lea mingoi mai ya koe afa sahu sawa ia koe kukamua kusa alua lua mingoi mai luma kasele ngofoa lua ngofoa kolu ngofoa Marka apa aluaku afa faukasi wasidi ya iluma almano le malo. Kwa mingoi iluma kwa ikaumua kusa. Ok, lopo sema waikele. Laka laka mai iya waikele. Sawa ya. Wa matalo ina. O nga kaukala kalala ikikido ale va. Ele madu le malo. Kuuwa kulo mara camera inga ili siva mayra kapiteni ale madu le malo. O inga ala nga ilu alo. Kusa lo kulu kulu wakuli mara kulu kulu fwede muringu. Ole mea nga popole ngi ke ufiriva. Ole mea nga nga popole ke ufiriva alanga lawa pipi ima mai lawa wa maka nga kuri mali tolo fo ila mantuala. Peo na umai. Ole va ala imboa mua ma ilumai lata lata mali tolo ita imo linu. Ae mua mua ma iluma. Ole va anai tu ele manoa. Ae kwe kami marisi wa ikai. Wako le maa nga yore kuu. Maa nga yore kuu unga soli. Pea ai uofia mawase. Ya. Famuri ina fo ina ia mtanga luanga madul malo wata siai ia male tinaimo ile la tu va ile nei tu sa sao ile wodi fasala la ngova sala mikalo o ya ku nga va ngetaya ele lo pena fa ia le su kum sina ha ale lo ile au va o ke muli mai lo ku ku kuri uma ale ne magua le ye di sao de mai ta ia sita Sita ile kolininga ole awa ale leo Nangaya Nangaya Lea fubwa pisa fu itatu Eke loe alu kungangale lako falongo Waiku fu ili ikangaksi Ya lea kako famai Ya saka kau nga fangi test Ka saka nga fangi eh Ya lea kako Si awa iya Yo awa iya Kau stop maya Awa uwa Malu lo si fu ingai Si or kaalunga fa penga Ole kalunga ye fape. Ole makwa ma nga ye ole kuunga sori. Ai makau kira kuunga. Anga omar ke minge lau kire ole a. Ke minge lau kire vele va. Ma nga ye ole zizi nga fu a sori. Waka fi anu ane saka kupi. Vai fulo capaz esse alo cupe ca que cam yel facalo fa yel logo vinga facalo fa se la cala facalo fa qua due se la mali mere yeng al facalo fa se la wal mere yeng a voy a cul limo foi el gis a voy a cul le ya go sai ca col macamaca ca col macamaca al kiwi Mana ya tuong ah? Lihatlah na nil caya oleh defai mau cawal itu tu winner. Yo faham dengan Pepe. Kasih dia mengawangir kaya. Oh kau kali saul mukir salah fai dah dia. Ia fai oleh malai mesti salah fai. Alai lele aku fok ya polu lah kau. Mang ayo konga. Mang ayo iye nai cina. Kalau fai si kolo kapuru ya keo kau cina. Yo tu fai bermu kau kiu keng elalanga eka. E se e ale langa lako O kawawa ai akul faale le ngā pepe O le maanga ngai o iye O te ilo, foto o te lo lato Langa faaka ngui lako iye Ia iye ma le maanga ngai o iye Fu ilele nga Ka kido kido kuwa i a o faa iduwa E se le au le le Ta pena fa fa fine to anga. Se de miale ke fa ku e kolo pulo e ke o koki nga kinga. E ai ai si kinga e re kapie nga fa fine ko anga. Wo over pinko. Ah, o isi kinga o ka o ka ma ka o ki o ko. Efe ele ku kapenga. Iyo efa pena umane li tayo ta tido tido kole manga yu kapenga ngo iye tonga. Iye lau iye momo iye sae fu iye kawai kole papa e manga iyo. O siyapo. Faali mai ili teimi na amai ye iya le faali le nga pepe. Ah, sauri faali le nga pepe. Na wajatula na mua mua ma yako miti a tinaya masala faiso ma ili ma upodu fa malo fa aftai. Fa fitai ya ole te ilo fa fonga fonga mari to te lo ta to mai sa mo to le pu lo fa te tele fo yo to tute te ilo ye fo inisio ta to china ine o le no fo ine ia a la to fo ile mata fo yo sa fai sa se e ale tonga la to a sa sa la langa fo a inisio ta to china wo mai nge ile ilo ala langa le ye konga mai lo ko si de la fala Efe epe anga oma ingei a on ngei a fai fala vlave ingei a fa pe olela langa ingei Longa winga fai akula ingol kamalua Ala kuela langa fa mai eu kere ilola langa Ai fa fia ngai a Kere ilola langa la konga ai fa fia O se a Wal be longa winga fa pe ka kio mai ingei Nga maliu maliu ya Maliu maleoki Maliu maleoki Aga koma ngenge yang alfa maya ya waka mai fo ile longo le ya kausu ngi kong alfa mer kalare kama arking ar kama lo ya kanga ko pe anka ko konga ngai ila langa alfa mai ala waka ngi ya sala waka ngi ala fa kuri king ar kama lo ala ngi kangi amai okere ilo ala langa si konga woi fa ngau sa mo mo fo fo alfa le o Ai de fali fukalo. Ai de dolo langa le konga. Yeah. Alfa makakasi tsiongal kodu. Hai, aola ukala lekele. E ole ma, yo konga ngika e oko. Kale au de le yo konga o yanga jina ni taya. Fa malo fa aftai na komiti. Fa aftai fori malo ni pokalami. Wala langa mele tjelo pokalami mana. Ia e mwisi fa ali nga pipi ni taya. Tawalunga hai ia pokalami le sisi nga fuga. Ya le ya si mesi don ta wo le fie fie ka ido ye de kausa nga fo la ta to si ta to fa fie fie nga ke do ke do ka ko obie kan ka ko fai ya ba fa ili pu o ka fa ili pu la le ku angel au sa ba di de manga nga yo ko nga ta bele wa ti lo to fu mo fitu bi de ta lu na simo lua